0: adlaw og DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
1: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress karon unsaon man ni oxidative stress pag-epekto sa utok?
0: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
2: TJX 500.
3: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og TTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
2: TJX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
0: Mao na Sir JP nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga nikalit ug nagsakit ang akong ulo.
1: Oh, bitaw.
0: Migraine naman ko.
1: Ay.
0: Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka nang mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
1: Yes.
0: Ang lain pa jud ana Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
1: Yes.
0: Kuyaw, mas maghikog ka.
1: Kana?
0: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang gapangasubo, o permi lang gi-anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
1: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kaguna-huna ng mga bating hitabo, magunauna pud kag kamatayon.
0: Kulangan ra dyan ang pag-positive thinking, Sir JP.
1: Ditaw.
0: Ayaw, sige guna-una nga negatibo mga
1: gusto.
0: Butang. Pero bisag unsaw nimo, aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kaguol, Sir JP.
1: Maulagi?
0: Labi na kung way kwarta sa bulsa.
1: Ha!
0: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung gag DTX 500 og MyTC.
1: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab, si Dr. Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level na sa 200 plus, akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos ka na na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sisigurado, Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mo kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, sa Mrs. Street, Barangay Size, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
7: Dan salamat mahibutag mga ka K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani ana po sa atong segment kanabuntag. Kasariyan ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa. Dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to. Mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo to balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di ka na pwede dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw nga musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyo nga itong mga sistema. Ug pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na pang timpla na. Ug DTX Premium Coffee, ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, unang adlaw karon sa Hunyo, June 1, 2026. Parahinta sa atong K5 Rewind. Huwag ato balik ang gamay atong Sabado, unang matakop ang bulan sa Mayo, ang future president o usa sa pinalangga na presidente sa Amerika na tao, mao kini si John Fitzgerald Kennedy o si JFK, nga natawo kini sa usa ka politika na pamilya o inila usab na pamilya dito sa Brooklyn, Massachusetts. Atong Mayo 29, 1917, May 29, 1917. Sa tuig 1935, si Kennedy, iskwela kini dito sa Harvard University og nakakuha og International Affairs na kurso with honors pa nga natapos niya itong tuig 1940. Pagkatapos niya og eskwela sa Harvard University, miservisyo kini siya sa military og na-assign kini siya sa usa ka Navy boat itong World War II. Og samtang nagservisyo kini siya, na-disgrace siya kiniyang likod. Matod pa, doon na siya back injury og kini iyang gidaladala hangtod pagkahuman sa maong servisyo. Sa tuig 1952, may dalagang kini siya pagkakongresista og miservisyo kini siya sa duha ka tuig og pagka 1953, may dalagang kini siya pagkasenador sa Amerika. Kung samtang nagsenador kini siya na minyo, kini siya ni Jacqueline Bouvier sa pudka inila nga pamilya sa Amerika. Pagkatuig 1960, midalagan kini siya pagka-presidente. Kung siya ang napili na bilang youngest president sa Amerika. Tungkol siyang pagkabataon, intelligent, kung pagka-stylish, maukining nakahatag o pagkasikat niya sa mga katawan sa Amerika. Baling kusuga yung karisma, kung si JFK, usa-usab ka-arisgado, nga sa diin, himo sa operasyon sa pagtangtang ni Fidel Castro sa Cuba atong tuig 1962. Kung dugang pa, iya usab gi-challenge ang Soviet Union o Russia nga pagkatangtangon ang mga nuclear missile nga gibutang sa Cuba nga sa diin adunay dakong tension atong panahon nga hapit magbineluway og nuclear nga armas ang Russia og Amerika. Og dugang pa atong panahon nagsugod na ang kagubot dito sa Vietnam nga sa diin magpadala ang Amerika og mga armadong kusog aron mo kontra sa mga komunista apan supak kini siya og dili dapita ubay-ubay ang mga disgruntled o mga disgusto sa iyang pamalakad o pagdumala sa Amerika og dinhi sa tuig 1963 samtang niadto si JFK sa Dallas, Texas, dini na adunay assassination og kini naigo sa ulo og hinungdan siyang hinanaling kamatayon. Si John F. Kennedy, gilubong kini siya dito sa Arlington National Cemetery. Para sa K5 Rewind, kini si K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Nawan ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
10: Ang DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Adunay powerful extracts nga phytochemicals
9: ug antioxidant
10: nga gigan sa palaya
9: ug desugared sugar cane
10: mga organic compound
9: nga effective
10: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Mighty C,
12: Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pag-skila kay sige ko absent. Mauna nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tik na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
19: Sa mga butika.
18: Sakit ang dyan, kasagara, nalisdan sa paglibang.
19: Mag Clinicas, 4Biotic, 545, probiotic.
18: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
19: Sa Clinicas, 4Biotic,
18: suwabe ang paggawa sa hugaw.
19: Mag Clinicas, 4Biotic,
18: adlaw-adlaw.
19: Kapanit sa inyong kasuking butika.
20: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
21: Foro de los Pueblos.
22: Alas 8:12 na mga suking tigpaminaw. Balik niya po sa itong kapag kapanagubaluan. Kiniga po si ka K5 Bernie Campos, kanunig ka Mighty Z. Detex 500, Detex Coffee Mix, o G3 Bayo Kabusao.
21: Foro de los Pueblos.
22: At balikan si Don ng mga suking tigpaminaw kay Kaundas Patsyag balik. Yes, Don, go ahead, Don!
23: K5 News FM Live Report.
24: Yes, Kakita Bang! Salamat kayo. Ilabi na address sa puro mahina bangon. Palay, dumagito yung city. Kakita Bang, ha? Natabri ka ron sa area din, ha? At itong na himamat si Mama Jean Timbangan, usapun niya siya sa tigpaminawan na to. Every day, ha? Dili ko niya ma... Liso good ang K-5. Di ba, Ma'am Jane?
25: Yes, sir.
24: So, Ma'am Jane, karong domingo ka K-5 pa rin. Ako silang ipahipalo kung dagan kayo mga kabataan. So, mga kabataan rin ka, Ma'am Jane, mga pila ni kaboka?
25: Mga kwan, sir, 40 to 50.
24: Dali lang ang area ninyo.
25: Oo.
24: Kung pikas, huwag ma-apply ko na kabot ka 100.
25: Mga happy to, sir, kung invite on tanan.
24: Okay, shot ka K-5 pa rin. Umayang ako na rin, okay? Karong domingo, today program.
22: Ah.
24: Okay na.
22: Domingo pahon.
24: Oh, dire ta kay dire ka kay Bobena, nindot ni dire kay daghang mga kabataan usap pod nang pagbog sila, ninalabog sila mga ilabay na sumutay na tay mga unsay mga grasya nga yatag sa tong sponsor ha.
22: Mm.
24: So, dili mi mo share mga adunay mga unsa na sko sa unsa ba mga gibo ata ka balo ha. Pero bakit dai atong mga sponsor nga makuhit ilang kasing-kasing nga mo sa kay dire ka kay Bobena nagtapok-tapok gud sila dire. So nindot ni Direk Akibo Bernama kung feeding program na karong domingo alas 9 na to sa alas 10 sa nanami Direk 9:30 nanami Direk Ma'am Jean. So Ma'am Jean,
22: ay, balik ko good morning day po nila ni Koan dere sa may Yellow Tabs sila si Ma'am Yellow Tabs kan daw ay
24: Dragon Miss Donkey
22: ila ni Ma'am Donkey so kay ilang radyo
24: ako so kay Kwan, si Mama Rites Dungke, nagbalag ni Rumbago, ang yan yung cellphone, nadawat na yung muna, wala na siya kasulot sa pang mga comment. Pero, gatadayan niya akong sa paminaw sa K-5.
22: Mama, Joy, Fry, Ma'am Joy.
24: Ma'am Joy.
22: Masing makakuyog si Ma'am Joy sa itong feeding phone this coming Sunday, og dili siya busy.
24: So, ato, ikat ka si Ma'am ang naminaw dito eh. Dahil nga, kaya sila naminaw si Ma'am Girly Acosta, Ma'am Joselina Bagalando, Erlina Mancido. Mancido ni Ma'am? Nila Jane Timbangan, si Angel Cortez, si Emeline Paradero, o Franco Rubino. Ma'am Jane, sige ka paminaw kay Kaya Kiron. Kisa may, kisa rin sige mong paminaw sa Kaya
25: Kiron. Rick, sorry.
24: Kaya punta kaya naulay pa sa mga kisa.
25: Ilang doon ni Sir Bernie.
24: Ano rin si Sir Bernie, kisa punta. Kaya mo ba, pag-abot na madre, kakipay mo siya. So, thank God ka na. Imo na, Joe, kisa mo na, imo gina.
25: Ako na, sir.
24: Wala yung palong-palong?
25: Wala. Inira ka nang mamove to sa'yo ka nang matulog akong bata.
22: Sila, kwan doon?
25: K5.
22: Sila, idiboy doon. Aminaw, idiboy punilira.
24: Ay, doon, idiboy! Punilira, salamat. Okay, kaya ba, natong pasalamatan doon sa ba? Ang wife po as na pag-suporta.
26: Yes, sir, sir.
24: Si Sir, Idi Tagalog. Sila, Muslimil. Pag-si Idi, siya ko inigihan ako kay Nandulay sila nga. Sir Lumuel Lagaya, sila nga Boss Andy Dicin, o si Norberta. Salamat kayo, Sir Ampuso. Karo, Domingo, Drita, fix na ako kay K-5 nga Drita, alas 9, ha? Ma'am, Ma'am Jane, alas 9, yung panana, i-ready ng mga, ato mga, panre, mga bata. Pwede po mga gulang, apel, eh, kinala po ta guide po sa mga ginikanan, kay manalagan niya na, dili niya may kagukod, ha? So, more pa ka, mga K-5, salamat kayo dito sa puro ka, may nabagong talay, dumagin ang city, ha, sa inyong pagpaminaw. O padayon na rin po na yung pagpino sa K-5 News at Dumaguete. Okay, so muna doon na K-5 para sa kampiyon ng Brita Servicio Pumikong Kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM.
23: K5 News FM. Live report.
21: Foro de los Pueblos.
22: Salamat doon sa imuhang report. So, karong nga kwan po, karong nga Domingo. Ah, fading na po ito.

0: Mo na mangawat. Meron mag mangawat mga sukintig Panginoon nga mananghid, di na ba? Lisod po kayong mananghid, no? Sir Burns, kawato na ko ni imong motor. Mauna di ang mga igala. Panyag magsigi ni Gingon Ani. Kung ang atong leader, mga sukintig Panginoon, why kamay na bakal? Kung ang musunod na itong leader, mga kaiksunan, maurang hapuning panahon na ron? Sus! Ang inyong anak, kuyog-kuyogin na lang yung nag-matunag-eskwilahan. Kay delikado, mga higala, o gapadong na nga itong grupos, mga adik. Oh! Be, kamo niya, be! Kamo niya, mga barangay-barangay, be! Kumidya-kumidya lang! Pangutana mo niya, asa ta diri makapalit ron? Di ba, mingon na, nadito, daghan! Pero sa una, panahon ni Digaw, mingon ka gasa na pita makapalit, mingon na, huwa na naoy. Oh! Nganong buhi pa man lagi ning uban? Mingon mo nga, EJK, patay? Nganong buhi pa man lagi ning nagbago na mga kaiksunan? Nga hantod ka ron, katungwa na ni balik mga higala panahon ni Digaw, nganong buhi pa man na? Ang nangamatay mga sukintig paminaw, katong sigig soyob, sigig baligya, gitukhan na ni balik Japon, muna nga patay yun. Kung nag-usab lang ka, mag-usab lang ka. Kung nag-usab lang ka, sa panahon ni Digong mga kaigsunan, buhi ka. Pero nag-usab kunuhay ka, o gat, duha ka bulan, nag-usab kunuhay ka, 3 months, 4 months, o niya, nibalik na po ka, patay kang bata ka.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Good morning, Kakipay Babern, gika ni Bibi. Morning. Babay o lalaki karon, wala, nag-adik-adik na. Wala na takabalo o kakinsay tuan kay mismo ang gobyerno mismo mauna adik-adik pod. Mauna mga higala deres pinobre nga ang pobre nga adis-adis i-compare ni mo sa dato nga adis-adis sa mga sukintig paminaw lahir ha? Kaya ang pobre nga adis-adis pag way kwarta mangawat na manglungkab na. Pero mga dato, di man na, ngayo na na, kay, huwag din natagaan sa ilang mga daddy o mami, maghubot man na. Muna, paundayunan lang na. Kaya tanaw nila nga muraga, looy na gid po na sila, ilan na iparihab. Eh, kining mga pobre, parihab. Kaya magun magsugod mga kaisunan, ang tanang krimen, diha. Ang pagkakursonada mga higala sa usa ka kriminal, diha magsugod pag makasuyop na. Kani mga manulisay ka na mga mangiguay, di ba siga kay mata? Tungod kay kursunada kay na sila, unya, di na kapuyon. Inigdagan na nila sintumaitig yun na. Kamantay mo nining mga driver gali sa mga dagko ng mga sakyanan nga nakasuyop? Wa na'y kurat, huwag ka ba? Mo-vertic na sila mga sukintig paminaw. Wow! Diretso-diretso na, kuyaw na sila. Sigag mata, di na katulgon. Munang dali kay mabot sa ilang destinasyon. Inana po ng mga kaigsunan ng mga kawatan, mga tulisan, mga kriminal. Pag makasuyok na, awa na. On your march, dayo na sila. Get set, go. Muna. Nyan saon man eh. Ah, pa. Kawayan-kawayan ratan ini, papilay-pilay ratan ini, pakahoy-kahoy ratan ini. Pero inig kagabi, maglakaw ta, murag makuyawan na ta. Magsoroy-soroy ta mga sukintig paminaw, makuyawan na ta. Dili, para sa una mga kaiksunan, panahon, inigo nga, inig suroy, murag safety ka ba? Paminaw ni mo, safety ka. Oh, katong buang, nga, gidunggab lang to kalitong, there is no magiti. Taga San Jose, 40 taon itong namatay, katong babae nga Igor, 40 taon maninda. Tukod ba nas pagkadoy-adoy? Ako mga kaiksunan, maluoy kong hereditary. Munang matambalan, usay di gid matambalan. Kanang nabuang ba tungod kay ilang kaliwat? Luoy na. Pero kanang nabuang mga kaiksunan, tungod kay sigig soyok mga higala, di na ganan mo kaon, di na makatulog, kinsa may di mabuang nga na. Diba?

0: may uban nga nabuang sgugma. Eh. Aka na mabuang sgugma, matambalan raman po na pinagis hung-hung. Ang pinagi po sgugma. Matambal-tambalan rana tan. Kanang sa feelings nimo matambal-tambalan rana. Pero mabuang ka tungod sa mga residyo, tungod sa mga sagol, mga kaigsunan nga nasa siyabo, ah, agad ka, sainan mo. Kinsa may di mabuang yan na, unsa may naas sa siyabo, giliktsor ba ito na dari mga gala sa atong tagapidiya? Oh, morning day sa tagapidiya, sayonan mo, ang siyabo, gisagulan mga kaigsunan, oga, kanang tubig sa radyator. Oh, asa mo niya na? Daghay mga residyo nga gipangsagol niya na mga higala nga ang imog yung utok mo igon. Ani magod siya? Kung manigarilyo ka ang igon, baga. Nikotin. Baga. Kung palahubog po kayo ka ang igon, atay. Wadig hapon yung maayo ni. Wadig hapon ipadul nga ning palahubog kayo doon, no? Palahubog doon o kahinabako. Kay atay managbaga mo igon. Sus, huwag muna yung maigo. Mga kaigsunan magdungan, patay kang bata ka. Pero ang pinakakuyaw mga kaigsunan, ang syabo. Kay utok mga higala mo'y kutkuto ni ana. Ang mga brain cells ni mo, mo'y patyon. Oh. Sharean mo ni ana. Manigarilyo ka, inom ka, inikahubog, makatulog man ka, so makarelax imong utok. Pero kung mainom ka, manigarilyo ka, musyabo, bayod ka, patay ang imong lawas, mga sukitig paminaw. O nang mingon na, naon sa man to, namatay ka nga naman, giatake. Giatake yun to, heart, di na makapump ang heart. Di na niya matuog pump, mga kaigsunan, gumikir kayong utok, wala nakarelax. Ah, pagdili makarelax ang utok, magtutuyok na siya mga higala, muna nga, bisag gabi, mga sukitig paminaw, magguna. Alas 12 sa gabi eh. Mag-repair sa atop mga kaigsunan kay tulo kuno. Oh, samtang wa pa kuno nag-ulan, gipamutang ng alkitran or alkitran kining bulkasil mga higalang atop. Oh, di naman makatulog. Ang motor nga tarong mga suking tigpaminaw kay Kipay ba? Jonathan. Bungkagon gubon. Bisag tarong, unya pagkahuman ibalik, di na mabalik. O sahay, mabalik, magali, tanaw niya, hiwi, mangyod niya, marag di ni maong tambutsuhan niya, lahi, magtingog, mag-jing-jing na niya, jing-jing, marag kulang pa man, ah. Bungkago na po nagbalik, muna yung mga adik ka, mga suking tigpaminaw. Oh, gabiing dako, alas 12, mga kaigsunan, bungkago ng motor. Alas 12, dako, mga kaigsunan. Salamat kay architect, si architect Carostano. Og si mama, Gian. Oh. Alas losing na ko, mga sukit, ikpaminaw. Muna di mga higala, di ba sakit kayo? O magpadayo ni siya mga sukit, ikpaminaw. Magpadayo ni siya mga kakifas. Ang atong nasod, mga higala, muna yung gingon nga baho patas utot ini. Kaya mula ginakong gingon. Kung unsa ang punuan o unsa na diri sa ibabaw mga higala, sundugo ni diri sa ubos. Ay, alas 8.34 na. Balik mi niya mga sugit, tigpaminaw kay alas 8.34. Balik mi mga kaigsunan, humanlang sa pipila ka pinomdom. Stand by!
1: Puro Delos Pueblo. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Woo! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka
5: sa mga butika. Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
6: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto og service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers og reporters. Makalingaw sa bangamong mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts og mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. Og pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing na ligon, durable og pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa. E sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance
9: Trust and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
10: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nang sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
11: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
13: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katapang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka na.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banganaga! sa pulmo! Baby.
14: Extend Superman for Men.
16: Isang kapsula.
14: D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin sa Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
18: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
14: D3 Bio!
20: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
14: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio!
21: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
22: Masinug?
21: May diabetes ka?
22: Mag DTX 500 na!
21: Ang DTX 500!
22: Adunay powerful extracts.
21: Nga phytochemicals.
22: Ug antioxidant.
21: Nga gigan sa palaya.
22: Ug the sugared sugar cane.
21: Mga organic compounds.
22: Nga effective.
21: Batok sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500!
23: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
24: Puro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:44 na mga suking tingpaminaw. Balik gapon sa atong pagkapanagubaduban. Kini gapon si Kaki 5 Bernie Campos, kanang mga ITC Detex 500 Detex Coffee Mix ug D3 Bio Kabus. Yeah! Ang Mighty C Vitamin C. Basta nanginahanglan mo mga higala ga vitamin C, wala lain. Mighty C mga suking tingpaminaw mga Kaki 5. Anya kini atong Detex sa 500. Money ang tumaro na to. Tanaw na to, mga higala nga. Uy, taas naman niya akong sugar. Ay mo pagkumpiyansa? Kahit ka nang ang sugar rin yung pagkataas na, mga higala. So, simbakog ma, diabetes mo nga na. Ini ka diabetes sa mga suking tingpaminaw. Na! Delikado na kayo. Lisod na tambalan. So, karon na mga suking tingpaminaw, samtang madala-dala pa. Inom mo og DTX 500. Samtang wa pagid kay ni nang-nang ba? Mapugnan pa na kanang pagtasa inyong sugar para ma-level na, ma-normal na. DTX 500. O niya, samtang nagpaabot po nos mga meetings, na doon yung mga okasyon, mamisita baka mo, Nga dogay kayo mo naogon sa badge. Aga mo, termos. Dibito, pag kuhan mo para sining akong tumbler, oh, kining akong tumbler, oh, kining ane. Oh, kini. Kutawi ninyo na ane o ga dito sa coffee mix. Kutaw niya. Napakaman na. Samtang nga, dogay mo gawas, hindi, kainomino pa mo dito sa coffee mix. Di ba, Ma'am Joy Pry? Uy, si Ma'am Joy, taga-kuhan ay niya, taga-Binalbagan, pero 30 years na dahil siya. Diha mga kaigsunan, may look sa sibulan. si Ma'am Joy. Mauna, diha mga suking tigpaminaw. Inam ni si Ma'am Joy og DTX sa Coffee Mix. Ma'am Joy, DTX Coffee Mix, og DTX 500. Anya karong Sunday doon si Ma'am Joy. Mag-feeding man ta, ang kang Ma'am Joy, magluto siya pinakalami nga lumi. Ah! Kao naging ko ga lumi mga igsoon. Ma'am Joy Pry, ang iya mga higala, lumi. Iyat pag yun yung punan mga igsoon. Yeah! Mag-feeding ta this coming, Sunday, Pizza City po. No? Mapalit si Ma'am Joy, mga higala, o ga DTX 500 o DTX Coffee Mix. Sige Ma'am Joy, ingna lang ko kay Ato Kangdal Andiha. Onya! Kung suruyan po kayo mo, nabi na mga higala, kini ato ang mga politiko, nga pertil agana yun. Isagasa mo ato mga kaisunan. Ila, kumusta dili, kumusta dito. Delikado mo na. Delikado magbakabayros na magkabakterya ta. Muna, dipinsa daan, ino mo o D3 bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Sige, Ma'am Joy, hatdan ka na mo diha, Ma'am Joy. Hatdan ka na mo diha. Ilaman, Ma'am Joy, lima ka kuan? Lima ka box nga DTX coffee mix? At chat lang ko niya, Ma'am Joy. Okay. Muna siya mga suki, tigpaminaw. Ha? Muna siya nga. Napagintay para sa ilok. Tanaw ninyo, inyong ilok. Ha? Baho naman ni mga higala. Nga. Sus. Kinirabang bahog ilok, lima ka bantay. Muna, kamo, kung tinuod mo nga mga markada, kanya inyong markada, bahog ilok, inyong friends, ing napod nga, pag Dio press off. na, Dio press off, okay, para mahumot na imang ilok na, di na, sige, panimaho. O ga, mo, muninjot po lang inyong anaong, magwapa mang higalag, magwapo, DTX sa Beauty Show. Yeah! Muna, di ha, mga suki, tigpamira mga kakipan, okay, di ba? Alright.
24: Puro, Delos Pueblos.
0: Alas 8.48 na, mapalit ni mga higala sa Sergi Alternative, sa Bayawan, mapalit po ni sa Hamara. O niya, mapalit po ni mga kaigsunan sa mga butika, mga parmasya, mapalit po ni Kang Aliger Alhongkulada. O labi na kini atong kapi mga higala, mapalit sa mga sari-sari store, mga tindahan, na nag-retail mga kaigsunan. O ganitake sa coffee mix niya mga kaigsunan. Okay! Isguta na ito ni Gamay. Betimang tagamay dari sa Senado. Pero, marag alangani naman sa oras, no? Hugma na lang ni Mang Higala, kining dugang update sa Senado. Okay, marag Sinday Sara, patubago nila mga kaigsunan, na nato'y time koan, pila na lang ka, pila kanlaw, patubagon. So, kumbati na kunyan sa impeachment ng mga sukintig pamina, okay? So, kay alangani naman, alas 8.49 naman, no? Ato lang tibawaso ni mga higala kining kahimtang dari sa tuwa. Muna nga kamo nga mga nanay, mga tatay, i-monitor yun na ninyo ang inyohang anak. I-monitor ninyo na ang inyohang nga mga kabataan. Kay basig, o sa kay gayon yan, ha? Matingala na lang mo, nga, naglakaw-lakaw na isa sa dalan. Nga mag nag-inusara maglakaw-lakaw sa dalan nga nag-inusara magsigigyaw-yaw. Di ba? Mga anak ninyo monitora. Di lang mga kaigsunan, labi na kanang di lang sa mga state colleges, mga state universities, bita inyo mga anak, ha? Monitora po na kay basic pang-rekruto na, ha? Tara! Kana! O monitora po ninyo kanang ilang mga barkada! Kay grabe lagi! Mulang tinabangay na tanini mga sukintig paminaw! Mga parents na mismo, kamo mismo mga parents, muna'y mutabang pag-monitor sa inyong anak o gasa na napita mi abto. Kaya muna gingon nga, tell me who are your friends and I will tell you who you are. Tell me who are your friends or tell me the friends of your children and I will tell you what kind of a children you have. Mama na! Kailisod kayo! Kana mingon bitaw nga, do not be conformed but be transformed. Listen kayo. Kayo usahay mga kaigsunan nga ikaw may mo transform. Ikaw na hinoy madahig, ikaw na hinoy madala. Mamala ka sa karan, tingala ka nga, di pa mani siya hinabako. Pero kaya nakakuyog-kuyog man sa hinabako, o karon grabe naman manigarilyo. Di mo na naman na. Kaya di ba ni siya palahubog sa una, di mani pala inom. Pero kaya nakabarka na ba grabe ka palahubog, karon na palahubog na po. Kini pagi pinaka-worst mga ison. Di man ni siya bayot. Sus, nakabarkada magbayot. Nabayot naman. Walang ingon mga higalawa, buwang ko bayot. Tawa na punturin si Ma'am Joy Pry. Di man ni siya isnatsir. Sus, naka-amigo mag-isnatsir, nag-isnatsir na po. Muna! Di lang sa mga lalaki, apil sa mga babae, mga kaigsunan. O, onya, kamupod ka mga estudyante karon. Tanawa, sus, paminawa ninyo, susiha, or ka nang lantawa ninyo maayo. Ang kahimtang o ang paningkamot sa inyong mga ginikanan. Di ba? Grabing pamugkal, mga kaigsunan, siyuta. Guna dito, pangubra dito. Ala, panday dito. Liburer dere, liburer dito. Aron nga maka-income lang ang mga sukit. Aron nga doon ay ikapabalon, doon ay ikabayad sa eskulahan. Kunya ka mo, nag-apil-apil mo ni Ana. Ang mga babae karon kusog na kayo. Sas, payo, pag-imnon, red horse. Ang mga laki dito, mga higala, bir-bir. Pero mga babae, arits, aron ninong isog yun. Sayunan mo ni Ana. Kunya, maayaw na kayo, mga higala, mag-gulit o sigarilyo. Sunod niya na ang sa'yo may tabo. Sunod na, di na si Garilyo. Suyop lang yun. Kaya pag makasuyop na mga higala, ang sa'yo sunod, wala mag, uyab-uyab, mabuntisan, di ba? Munang sakit kayo mga kaigsunan sa mga ginikanan, sakit kayo mga higala sa mga ginikanan, sa mga nagpa-eskwila. Muna, nga monitoray na lang tayo, kaya ang gobyerno di na makamonitor na to. Polis, di na nga mga iksoon. Nahuna nila, ano man ko din tawag nga, nampoy ang mga anak among monitoron. O niya, musugot, naging unani, permi nga gobyerno? Nga galighan sa ang iksoon ng mga kaigsunan nga ato presidente, adi? Adis-adis? Musuyo? Doon na pa'y mga ligasyon, mga higala, nining korupsyon, mga malita-malita, grabe. Kumuni nga klase nga gobyerno ang ato ipadayon. Sus, Ginoo ko, asa po nito ang kiniato mga kabataan, mga isoon. Inyong mga kabataan. Magsugod! Nga, ang imong huna-huna, di na maayo pag makatake na ka mga higala o illegal na droga mga suking tigpaminaw.
24: Foro, Delos Pueblos!
0: Muna, kita na lang, monitoray na lang ta. Inyong pamilya, kada pamilya ninyo. Kamo. Kining mga ginikanan, bisag mga palahubog ni sila mga higala, bisag kusog kayo mga tungit, bisag kusog kayo mga higala, mga maritis. Nangandoy po din tao na sila nga ang ilang anak di maparehan nila nga makalampos mga isoon. Muna nga, isig pamilya, isig kapamilya karon, akong hangyo na ninyo, nga monitoray na yun, no? Para once and for all mga kaigsunan, kita na lang mo plaster kung saan pagpadagan nato sa atong kinabuhi, pagpadagan sa atong pamilya, mga kaigsunan nining ato naso. Di na kita sa leaks gobyerno, kay saligta nila, eh, noon, Anay gobyerno, okay, pero... Hey, Ginoo ko, grabing kawat, droga, isyo mga kaigsunan, corruption, sus, mauna diha mga gala. Direct to the point man mo, Historia SM, morning diha ni mo, si Andrea Balila. Si Kevin Ting is, good morning, Sir Burns. Ace, morning ni mo da, Ace. Morning si Sir Burns, morning. Si Maria Flor Leong. Nag-monitor ka rin sa ito ng pagkapanagubaduban. Alas 8.55 na mga higala!

0: Sarah Jane Amoco nag-monitor karon. Nagtanaw karon sa Turlive kana sir, komentaryo ng mga adik. Lingaw jud kay si Ma'am Joy Price sa ato mga issue mga igala. Standby mga sugid tig pamilya sa atong sunod nga program mga musika pero ma dunggan pa ninyo kasayuran sa mga panglawas si Bossing Doc Ramin. Aga si Sir JP. Kinigapon si Kakipay Bernie Campos kanon nga mighty si DTX 500 DTX Copy Mix og D3 Bayo Kabusa sa ngalan sa mga CEO President Bossing Doc Ramiloy. Area Manager Mayor Pibo Banyan Naligan. Morning usab ni Dudong Nino Ligan diya sa May Santa Catalina. Picas Lawak, Jonathan Calvo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Puro Pelos Club. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
3: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP kanang wala pag isulod ang imong tiyan.
5: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones.
6: Ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP kanang wala pag isulod ang imong tiyan.
5: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall Sir JP mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile Sir JP ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
5: Correct.
6: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder Sir JP mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
5: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
6: Dapat Sir JP, kinahanglan yun na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
5: Ay,
6: kapin na yun itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
5: Ay.
6: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
5: Mulagi.
1: GTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, DTX
7: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape
4: naayo na ako.
5: DTX 500. Kung sa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
6: Wala jay lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, no? Mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong jita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement, gano'n ay taas as nga antioxidant og wala nay makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
5: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay. Kinipod mo porma og usara kadako kayong bato.
6: Dili lamang sakit, Sir JP. Naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
5: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis. Susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
6: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag-DTX 500 o mag-Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings na 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, muinom ba kakang DTX 500 by TC aron dili mutubo ang galstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa galstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
5: Inom dyan kag DTX 500 og Mighty C. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
8: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. So, sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Isgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
6: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol. Ilabi na og mudako na kayo.
5: Sa labing bag-ong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Pilipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
6: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
8: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Kadungog nako sa radio
7: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape
4: naayo na ako.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Makatabang ang power combination sa DTX 500 500 og Mitesi, Sir GP. Kaya ang DTX 500 og ang Mitesi, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag og kining Mitesi ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mitesi.
5: So perfect combination diday sa Doc, ano? Oh, lastly Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
6: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog,
5: bitaw.
6: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pud yang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapadaw. Niya, lisod po tagtulon o mag-inawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mitesi ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mitesi asya dunay anti-inflammatory substances nga makapabagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa Mitesi nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o Mitesi para matabangan ang imo nga goiter.
5: Mojud, ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mitesi sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung mulat pa man jud ka.
6: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og Mitesi kanunay aron magahimsog.
11: DTX 500.
12: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mitesi, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mitesi, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mitesi, epektibo jud kaayo.
11: Mitesi, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag nakag-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh, stop.
6: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
6: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa dyan na'y ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
5: So pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
5: pa. Of course. Pero doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
6: Mm.
5: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
5: No.
6: DTX Premium Coffee for the best experience.
5: Mm.
6: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
5: Mm-hmm.
6: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
8: DTX 500!
3: Ako si Alex, may kayuti ay dudko.
2: Sakit ipangihi o ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
3: Tulog po ka kapsos sa gabi.
2: Simana lang nawala dyan ang sakit.
3: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500! Pabali sa mga butika. My PC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jenna, taga-amla. Kahiter ko sa taas kay akong acid. Sige ko ug suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o my PC.
12: Two times a day.
14: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon.
12: Salamat sa my PC, ka-epektibo dyan kayo.
8: My PC! Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
8: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
5: Mm.
6: Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC ug vitamin D3 kumparar sa plain D3.
5: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
6: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
5: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
6: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
5: Mm.
6: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
5: Daghan.
6: Daghan ang iyang mahimo.
5: Mm.
6: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Mm. Abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
5: Oh.
6: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins.
5: Mm.
6: Unya, sa plate D3 nana?
5: Wala.
6: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
5: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
6: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio.
5: Mm.
6: Naay kauban nga good fats, ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
5: O, upat na ka-check, do.
6: Mm.
5: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
6: Mm.
5: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir JP.
5: Gusto.
8: D3 Bio.
15: Ako si Inara.
16: Pasod kayo ang akong blood sugar.
15: Ako lisulay nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
16: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
8: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
8: D3 Bio!
6: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
5: Oh, wow!
6: Sa imong mucus lining.
5: Oh.
6: Unsa may gipasabot ani.
5: Mm.
6: Gikan sa baba, naanay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan niya mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
8: D3
17: D3 Bio.
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Mm. Dugang padok. Mm. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Mm. Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag sa GP o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala sa GP.
5: Ikis na po. Mm. Ikis na po.
6: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Mm. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
5: Mm-hmm.
6: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral.
5: Mm.
6: Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Oh. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay wala.
6: Mm. Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
5: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
6: Mm.
5: Napay caprilic pa o capric acids.
17: Mm. D3 Bio.
6: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala na tayo oras, Dok.
17: D3 Bio! D3 Bio!
18: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
17: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! May DC! Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Loida. Gamay lang na abugog taligsi.
20: Ug magsip-onon na ko.
19: Magtiko ug Mighty C.
20: 2 capsules 3 times a day.
19: After sa sige na kong tumar sa Mighty C.
20: Abugog taligsi
19: ko ng masuklan.
20: Epektibo kayo.
19: Ang Mighty C.
17: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip po sa kapinoy.
5: Mm.
6: Lahira Jude kung makakapi ka.
5: Mm-hmm.
6: Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartaan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya do, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
6: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
5: Mm.
6: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
21: Ako si Jaime Ilusorios. Nagpasalamat ko sa
22: D3 Bio.
21: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
17: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
5: Bitaw. Ang tawag kay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
6: Mm. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
5: Husto.
6: It's all about mental disorder, Sir GP.
5: Correct.
6: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
5: Mm, unsa man.
6: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
5: Mm. Kaya ang epilepsy, Dok, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
6: Wala na ipili, Sir GP.
5: Gusto. Mm. Wala dyan ipili o pwede ni siya maitabo bisag kanusa nga wala ni Mugidam ha.
6: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o ditribayo.
5: Correct.
6: Unsa may ganaan mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol.
5: Mm.
6: wa nay lisod kay ang D3 bayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa print D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
5: Yes doc, husto. Mao na epekto sa D3 bayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
6: Mm.
5: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
6: Wow.
5: Tungod anang mga intervention sa diet.
17: D3 Bio.
0: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kitaligo niya ang akong mas kilo para sa ako ba daw adong abuluhat sama sa pag-exercise.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya motokar pa imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
5: Unsa man?
6: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
5: Kanang mga nuts, avocado, VCO, D3 Bio.
6: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
5: No.
6: Pwede jud ka atak yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
5: Gusto.
6: Balik ta sa patol, Sir GP.
5: Oh.
6: Unsa may pwede natong i-first aid ani, pananglitan atak yon. Unsa may atong mabuhat?
5: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
6: Mm. Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
5: Gusto.
6: Dili gyud unta na pwede.
5: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili gyud nimo siya gapuson.
6: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
5: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si embaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
6: Correct.
5: Ug wala ra siya katumbahan.
6: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
5: Bitaw.
6: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
5: Dili matukan.
6: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala, kaila, nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
5: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
5: ayaw abusuhon.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

Music and information. This is KPM News FM. Good morning, good morning, good morning! Good morning, guys. Okay naman eh. Parang hindi... Okay lang. Parang hindi okay yung ano akong audio ron. Hindi ko feel yung audio ko right now. Anyway, kayo na lang mag-adjust. Mahala ko sa iyo doon ganda. Anyway, welcome sa Morning Lab Drive. This is DJ Yen. Mabalik ko ninyo until 11 o'clock. I was at the Mga Lab Songs today and yesterday. For those who want to request your favorite love song or if nakaganahan yung greet, pwede kayo makatext at ang text lines. So, numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Okay, nani siya. Hindi ako na ba? Kaya ba nakadumungog yun? Ano mo sabi yung nadunggan? Same time. Oo, mag-text nga kayo. Bigyan kayo ng feedback. Alam mo yung audio ko? Kasi parang hindi. Oo, ay, nakadumungan. Anyway, may butang rin siya. Yung kung saan malalang sa Gihugin City. Simo na binang karoon. Kumusta inyong Lunes? It's already June! June 1! Starting of June. Sana naman na sa'yo yung buwan natin. Yung June natin. Start ng day ng June, parang hindi masaya. Parang bad trip ako. Kayo, how is your first day of June? Your morning, K-5. What are your plans today? Sa mga activities niyo, karamang taga... activities niyo? Sige, kabisihan ninyo. Ayun. Sa mga namahang, may pagpamahal. Sa mga naglungag pa lang, naglutog, sudan. Naghikay-hikay sa iyong kabuntago na yung ba nag-prepare para lunch na. Oo, namin ba sa iyo kayo advance mag-i-share. Still, even if it's already 9:30, namin ba ano na, kanang dumalon na at tingbong ng pamahang paliog to. That's what you call brunch. The combination of breakfast and lunch. O brunch. Dilit ng brunch nga. Sangang. Iba din yun. Yes, maayong pagpamahang. May po pa imainit sa mga naka-DTX Coffee Mix para sa mga bad trip din. Pangapiro na siya. Perfect na perfect imong morning. Yung imnan imong DTX Coffee Mix. Ito na lang siya, GSCC Sugar Sugar Cane and ang palaya. So, kada siyang ingredients. Makatagal imong beneficyo sa imong lawas. And also, makatawang kanil mo sa pag-detoxify. DTX Coffee Mix. Nakapit ka na naka-detox ka pa. Diba? June na mga K-5. Ina nakapaspas. And then, hindi na tumabantayan July.

Pinasado. Gahapon, nag-ano, sugod na ganing ulan. Karon init siya, so at least balance ang weather. Nakatagamtang ulan, and at the same time kainit. Mas mabalakat ang katagamtang pag-drig snow. Mag-snow na ganing ang Pilipinas, kana mo rin naging na siya maong. Hindi naging na siya maayong makakifa. So as long as we're still experiencing rainy season and then dag init, that's totally fine. And that's because normal lang gid-yapon natong weather. Oo, pag init init yung kaayo, pag ulan, magreklamo, magigyapon ka na. Nagsiging ka ulan.

So Moroy ignites the Palapag Rebellion. So on June 1, 1649, aduna isa ka spear nga gilabay sa coastal town sa Palapag Samar nga nagbungkag sa Kalinaw sa Spanish colonial region. So kanay siya nga spear, it was hurled by a local fortress commander and the skilled kuno nga sea pilot nga ganganlag Sumoroy, or it's recorded as Agustin Sumoroy. So pierced the chest of the Jesuit priest Father Miguel Ponce Barbera. So kanay siya nga act, it is a defiance, or it didn't just end a priest life. So naigo ang dughan sa isa ka pare nga si Father Miguel Ponce Barberan. So kanay siya nga aka, wala lang siya nag-end sa kinabuhi sa maong pare. Nagsugnod po ni siya, or mapuno siya hinungdan sa pagdilaab sa Palapag Rebellion, or gitawag nga Sumoroy Revolt. Isa sa pinakadako nga and fiercely coordinated resistance movements nga naitabo in 17th century sa Philippine history. So para daw masabtan kung anong si Sumoroy o ang iyang mga tao nag-revolt, kailangan na to tanawon ang hundreds of miles away to the shipyards of Cavite. So ang Spanish Empire relied heavily sa Manila Acapulco galleon trade. Isa ka massive wooden ships nga nagtransport og silver and silk across the Pacific Ocean. However, intense battles with Dutch privateers and punishing typhoons mo'y depleted sa Spanish fleet. So para daw matukod dayon og paspas, si Governor General Diego Fajardo nag-issue og harsh decree nga ang mga karpintero, ang mga weavers, ang mga laborers sa mga probinsya all over sa Visayas kay they were to be drafted nga aduna silay forced labor or gitawag nga polo e servicio and ipadala sila directly sa Cavite shipyard. So for the man of Palapag, kay it was an unbearable demand. So traveling to Cavite meant ilang biyaan ilang pamilya, ilang rice fields and crops unattended o pila ka bulan or pila ka tuig. So, usa pod sa rason ana kay mag-atubang sila mga dangerous nga sea journeys and brutal, often unpaid working conditions. So, wala to siya bayad, no? It was a forced labor. So, unpaid ang ilahang at serbisyo. So, widespread, usa pod nga dili sila ka tugot ani. It's because kay of course, magutman sila and then ang kalisod sa ilang community kay mabiyaan. So, sadyang ang local Jesuit missionaries nag-insist on enforcing the governor's draft, resentment boiled over si Sumoroy despite siyang highly favored by the priest and personally exempt by tribute from tribute and labor tungod sa iyang rank, ni pili siya nga mustand sa iyang katawhan. So what started as a localized protest, nagsugod siya sa isa ka protesta in Northern Samar. So paspas kuno ni siya nahimong regional wildfire. Ang boldness sa Palapag rebels nagdala ni siya shockwaves sa laing probinsya nga nagatubang sa same colonial oppression. Ani siya nga rebellion na trigger sa copycat uprising across the Visayas, Bicol, and Mindanao. So in Bicol, in Camarines, and Sorsogon, ang mga local rebels nagtindog and nagbanish banished Franciscan friars from the region. Ang mas bate pod kay ang Spanish military officer nga si Alferez kay napatay sa mga local insurgents. Sa Cebu and Mindanao, ang ilang defiance kay nag-spread sa tibuok Cebu
while the Manobos in Cagayan or Iligan and communities across Camiguin and the Caraga, Caraga region took up arms. So ang Spanish authorities, nagpanic sila over sa mga reports nga na-receive ng mga rebels. Kaya doon na sila secret communication sa Dutch fleet na nagbase in Formosa or sa modern day karon kay Taiwan, who had allegedly nag-promise nga mag-send og military support para mapatanggal or mapatalsik ang mga Espanyol. So, following the destruction sa mountain stronghold, ang Spanish commander nga si Don Guinness de Rojas nag-offer og general pardon sa mga or subisan kinsa nga rebellion nga mo surrender. So, exhausted, gulang pagyud sa tawo, and nag-atubang pagyud sila sa kagutom, many top leaders, including si Don Pedro Kaamog, ilahang gibutang ang ilahang mga weapons, and they promise sila, and they were spared. So, wala sila gi-appeal sa maong kagubot. Si Sumoroy, o kayang papa, ni-refuse, wala sila nisugot, or nibalibad sila nga mo surrender. Retreating deeper into the defense, trackless summer jungles. Ang gi-promise nga Dutch reinforcement, kay wala nahitabo. So, recognizing ang Spanish military kay hantingon pud sila. Motong wala nahitabo ilang gi-promise. So, si Simoroy o kang iyahang nahabilin ng mga tao eventually turned on him. So, gikuan ra pud siya. Gitalikdan ra pud siya sa iyahang mga tawo. So to prove sa ilang submission sa Spanish crown, ang iyang mga followers mutinied. Ang ilang gipatay si Sumoroy, ang ilang gidala ang iyang patay o ang ulo sa Spanish authorities. Initially, they tried to trick the Spaniards. Ilang rin tanggitry o trick ang mga Spanyol. Gadala sila og ulo sa baboy. Pero eventually, nadala ra pud nila yun ang actual nga ulo ni Sumoroy. So though kaning rebellion nag-end sa betrayal, ang Sumoroy revolt nagpabilin as a powerful testament sa early Filipinos' capability for unified resistance against unjust colonial policies na demonstrate nga sa desire sa freedom could successfully bridge islands and tribal lines. Diba? So, una pag yung panahon na nag-try duray gina yung Pilipinas. Imagine mo kagali yung tao mo ay magdala sa imong ulo dito sa kontra. So, it's a tragic history. Anyway, so that's about the life of Sumoroy nga nagdilaab or nagpasilaab sa Palapag Rebellion. Itabo ni siya on June 1, 1649. Sige, mabalik ko later alam sa itong horoscope. For now, I have my next song by Daniel Cesar and Kali Uchis, Get You.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
4: Hansiak Label.
3: Ilan na edad mo, Nay?

0: Amo lang yun. DTH, tag-19C. Tunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal
0: food? Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatsag kapoy, kung ano dura. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Napamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
3: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abri ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa punta hangtod alas 6 sa kagabi, o Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. Utawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Klinika Spore Biotics. Nga tunay prebiotics. Nagapaligod sa imong resistensya. Klinika Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotics, you always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nang sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang updi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
12: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
14: and
13: more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
6: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Ampukon 2, Ayuon,
15: og Villa Amada, across Qualphone.
6: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babasayaw!

Till I Met You by Kulu Desma. Welcome back. It is now 10:15 atong oras. Sabi ka na ito sa D3 Bio DGX 500 and Mighty C. Alam sa mga nangitag food supplemento palikong silang kalawasan mato sa mga sakit-sakit. Gamitan na nga itong Power 3 on D3 Bio DGX 500 and Mighty C. Till I Met You. Ay, nako naman. Wata. One thing that I realized, gini, kaning gugma kay scam, gini siya. Uy, dagan yung nabudol, ane. Oh, sumasmaayin na lang, Jude, nga mag-single. Okay, nako na real. Single na lang, wala ka pa chukay labad sa ulo. Charis. Anyway, so today is June 1, 2026. Magsugod na kay Gemini. Lumalandas patungo sa katuparan ang mga pangarap. So makatabang ko no, or mas makaayo na mulihok na kadayon bago pa maulahi ang tanan. Ang bagabag, kalungkutan, or katamlayan ay mapapalitan ng kaligayahan. Lihok diha, God, Gemini. Kasi kaglingkod. Lihok ka, ne. Di ka maglihok. Mapulihan, Jud ka. Sige. Dila na pa, uskabok isda ang dagat. Daghan na ba yung pantat? Diba? Numbers for Gemini, we have 13, 26, 36, and 38. Color ka lavender. Sa Cancer, ang dili ko na pagkasinabot sa mga idea kay maghatag og kakapoy. So, ano na ko na yung mga taong user sa imong palibot. Lagi! Oo, sometimes be careful kita sa mga tao sa ato ang sa itong kilid-kilid mga haki-five. Kaya dili tanan legit or genuine ang ilang ipakita sa imuha nga, at nga pagtagad. Nayoban nga, duo lang ni mo or matagal lang ni mo kaya na ikinahanglan. So, dapat kabalo ka mo identify, Anna. Numbers for Cancer, we have 13, 17, 37, and 44. Color kay orange. Sa Leo, lawakan ang paunawa and then dapat makatun kuno ka magpaubaya. Mapalad ang makikipag-transaction sa negosyo. Paubaya, freedom. Usahay, ato ang pangayoon, usahay ihatag sa asa man ka, sa ikay mangayo or ikaw mo'y hatagan? Or ikaw mo'y muhatag? Yun pala, sorry naman. Sige, freedom! Kinahanglan na ito na tanan. Uy, kinahanglan na tayo freedom. Kapoy, be po na muna tagpiniriso. Numbers for Leo, we have 17, 19, 31, and 42. Color kay white. Sa Virgo, ang padayon ko nung pagsisikap ay daan para may sakatuparan ang mga binabala. O lihok or pangandoy, kauban sa paglihok. Okay, masigara kag pangandoy diha, di masigara kag lubog. O wadjoy may tabo sa imong kinabuhi. Ana lang na siya. Numbers for Virgo, we have 10, 17, 25, and 29. Color ka yellow. Sa Libra, lawakan ang pangunawa sa minamahal kahit masakit sa kalooban, mag-relax. Uy, buyag! Bakit ako mag-a-adjust? Hindi, Libra, dapat na ako, no? Mas masinabdanon ka sa imong hinigugma, bisag sakit na sa imong buot. Uy, nga no good! Mag-relax ka daw, Libra! No, ano ikaw? Mag-adjust, oy. Charot. Ang isa ka-relationship, mag-good. Dapat, it takes two to tango. Di pwede nga usara. Dapat ka munduha. So, kung maluya ang usa, dapat ikaw ang strong. And then, when the time nga ikaw nasad maluya, dapat siya pud. So, dapat vice versa na siya. Di pwede nga ikaw rapirmi and siya rapirmi. Oo. So, di mo na kaya. Ayaw panguyab. Ayaw sulod ang relasyon. Kay, to tell you honestly, kapoy. Nakakapagod ng relationship, sa totoo lang. So, mabot ka sa point nga ma-drain ka and then you're starting to ask yourself if tama pa ba itong ginagawa mo? Or sakto pa ba? Nga nipadayon ka.
Yun lang. Numbers for Libra, we have 6, 18, 25, and 44. Ano ba yan? Color kay yellow. Okay, it is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. For now, I have my next song by Glock9, Love Story Ko.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may visyo. Ang visyo nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.
4: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Purokono. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na yun o hangoson yun.
5: Dali ra ka maayo sa pag nanginom ka sa D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa

Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up,

0: 964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow!
3: Kunsita, Balagosa.
4: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang isa o X500.
4: So, unsang may pill day sa imong bana day, ma'am?
3: Sa kuan, iyang sakit. Iyan, murag ni Munila, rumawag makatumar. Bitang si Estet, ani, ma'am? Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estet at kumar, ani.
4: So, wala pa din siya niinom, ano? Unsang iyang gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
4: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500.
6: Mabalis sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka ka butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung insikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
10: iCare Gold.
11: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
10: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
13: and
12: more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
13: E&C Mart.
12: Your all-in-one store. Junelle Clothing.
13: Junelle Clothing.
12: Junelle Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available,
14: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school

0: the Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: I Need You by Leon Rimes. Welcome back. It is now 10:44 atong oras. Katulgan na ito sa Sport Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh. Extend a food supplement for men. Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX 500, and D3 Bio. Okay, atong last gibasa kay Libra. Let's go kay Scorpio. Happy ko na imong adlaw sa larangan ng pag-ibig. Malamang makakakilala ng isang mayamang biyudo. Kani kay Paldo. Hey, oo, Scorpio. Ano ko na kay mailan ron nga? Biyudo nga dato. Kaya no, pag ang itsura kay Ian Binirasyon, Albert Martinez, sus ka, maayaw na yun. Numbers for Scorpio, we have 7, 12, 23, and 43. Color kay blue. Sagittarius, maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. O, sagad karon no, kay maayo ang estado sa love life. Edi kayo na. Subalit, huwag magpadala sa kapusukan. Anak yun. O, sahay ra ba yun, no? Labi na, kung bago pagasugod ang gugma, grabe pag yung oros-oros, daghan ka mabuhat nga dili mao. Ending, ikaw may alkansi. Dapat be wise, yun mga kakifay. Numbers for Sagittarius, you have 15, 25, 35, and 37. Color kay Aquamarine. Sa Capricorn, kalma. And then, katiwasayan sa ng pag-iisip ang dapat pairalin. Medyo sa laputon kuno kakaroon. Unay dapat imong likayan, Capricorn. So, sa laputon kay Capricorn, munang likay na lang sa mga dapat sa putan. Okay, numbers kay 13, 15, 31, and 37. Color kay yellow. Sa Aquarius, ang imong bagong nailhan ang magpapalago sa iyong kabuhayan. Maayos mo ang gusot na project. Numbers for Aquarius, we have 37, 45, 19, and 29. Color kay yellow. Sa Pisces, makakatagpo ka ng bagong kakilala. Mapalad kuno ka sa imuhang ipatindog nga negosyo kung sugda na nimo karon. Uy, Pisces! Oo, so medyo swerte ka karon when it comes sa business. So go lang nang go if you're planning to build a business. This is your sign na mag-start na ka. Oo, pero ay pag-expect nga kuan. So ang ending, kita mo yung mabasula, no? Oo, binabasa ko lang po yung horoscope. Numbers for Pisces. We have 10, 18, 28, and 40. Color kay orange. Sa Aries, hindi naaayon ang paglalakbay. Likay ko nung mapasubo ka sa isang pakikipag sa palaran. Lagi! O sa'yo, nagot yung mga desisyon ng ora-orada and then makapangutana ta sa itong self kanong nakadeside ta ato. So, kay nakadesisyon naman ka, imo na lang panindigan. Ang ending, hindi kaganahan, no? Ay, nako naman. Numbers for Aries, we have 11, 18, 22, and 40. Color kay maroon. Last, we have Taurus. Pakinggan ang pangaral ng nakakatandang kaanak about sa imong giplano ng negosyo. So, ginaingon pa lang, ang mga katigulangan o mas tigulang pa nimo, gauna na sila ikaw, or pabalik na sila ikaw, padulong pa. So, dapat kabalod ako, maminog advice. Numbers kay 5, 16, 30, and 33. Color kay blue. It is now 10:48. Wala na ko yung oras. Tomorrow kay Tuesday, June 2. Ugma na sa tamog dungo for 1.5 hours. Thank you so much, mga kaka-K5. I have my bye-bye song by Michael Jackson. The Way You Make Me Feel. This has been DJ Yam. Nga nag-iingong bye-bye. And maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painumos akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
3: Hisgutan na toron ang ato ang checklist, mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Mm.
3: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
4: Mm.
3: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
4: Mm.
3: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
4: Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini bisan pa kanang baho sa lawas.
3: Ah, kaya jud.
4: Makuha ra nimo sa D3 Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumpara mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
3: Oh.
4: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron, malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
3: Kana?
4: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
3: No.
4: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
3: Okay,
4: kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron, pagbuo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
3: Correct.
4: May protection. Mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
5: Ako si Aying. Ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, matikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika!
3: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na ko 1-2 capsule sa D3 Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1-2 capsules, nawala na po kong kagutom. Kayman, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o gininapod ang muhatag na kuog kusog.
4: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip o sa kapagkaon.
3: Yes Doc, as food, healthy nga food.
4: Mao na kung buntag o sa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture ba yata.
3: Nga
4: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
3: Mao nay mag-provide ni mog energy. Ako, nga numang gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3.
4: Nga naman.
3: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
4: Correct.
3: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus ug bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo ug sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo ug sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka, 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa gingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
4: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
3: Unsa man
4: kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio.
3: Oh,
4: kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan, kay ganang i-quarantine ka.
3: Mauna.
4: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pa nga ngayon sa hilantan ka niya, inom kag ditribayo ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag-ditribayo dyan, adlaw-adlaw.
3: Oh, wa, natay oras ko si Jean Paul Generoso.
4: What's up, si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, kabusuhon!
1: Ditribayo!
6: Ako si Elena, gainom dyan ko o ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: Ditribayo! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga buti.
1: D3 Bio.
0: Health News. Ang kakampyon. Yes, the show. K5.
1: K5 News FM.

pagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing

No, siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ato sa K5.

0: DJ Jonel, Sagay no Remix.
1: Hindi po isang

Prime News FM. Mayong otohon sa tanan. Anyway, welcome mga igala sa itong panag-uban-uban. Welcome sa programang Hataw sa K-Fi. Gabalik po ng inyohang DJ Drong. Ay, gumusta man ang tanan. Garon din he, mga igala. Adlaw na usap garon nga Lunes sa Pizza Uno na gayon. Pizza Uno, mga igala. Aning bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta man ang tanan garon din he, mga igala, be? Kung pag-inaot lang yung gapon sa kanon na yung mga igalang karong ikaw nga namina yung nakadungog kanya na kapamati pa yun. Nga naanggol lang yung gapon ni mo sa kanon na yung mong gipangandoy yun nga kanon na yung kahimsog kapiskay sa kalawasan higala. Again, ining adlaw matuman ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi ka K-5. Pangayo aanda mo ampo lang gyud higala salig og ampo lang gyud kanunay. Okay, why imposible ni ana higala. Musa ikaw diha padayon ka K5. Taliwala ini yung mga kalisdanan ay magian ra man nato ni tanan. Ilang okay ra man gunay higala. Dai nahala sige ka uban lagi abot sini yung mga greetings. Greetings sa mga itong kalaki dinis kanginan higala. Banig yabon ko ninyo mga igala, sulod ka oras na itong panaghugoy-hugoy dinis kanginan, panagbaili-baili. Ay, padangat, ipambit na dinis kanginan, igala, kita ka ang pagtagad ko na yun. Ano, sa dili pa di ay, sa ngalan din na sa ito ang CEO Doc Ramel Oy, Area Manager Mayor Piv Legan sa May Santa Catalina. Ay, kaya dari sa Bicas Lawak mga igala, nga ito ang kaabag ining higayon na higala. K5 Francis John Yape. Ega, sa makausap higala, DJ Dong Rakit Gampon din eh. Ega, inyong makauban tamanta alaon na sa kaponon. Dinigapon sa itong paboritong radio istasyon ng K5 News FM. Ala sige, ala sa 11:23, higala. Ega, kinimauntag na ka K5. At ito, ginigan na ito sa DTX 500. Alang sa kanunay ang himsog nga panglawas, kanunay ang piskay nga kaugalingon, higala. Ay gyud pag hikalimti, ay gyud pag limot-limot ka K5 ha. At sa pag tumar gyud sa kanunay sa DTX 500. Atod kay kini DTX 500 ka K5. Makatabang kini paghinglo sa atuang dugo, makatabang kini pagpaligon sa atuang immune system. Katabang usab kini higala pag tunaw sa mga cancer cells.

0: Mamay mo na na ipambit dire inyo ang mga greetings ka K5, no? Iyaki dire sa toang call hotline, sa toang text line. Sa toang call line, mga higala, 0910-786-1433, mga higala. Niya ang ito ang smart text line higala kay maumaura magina yung mga numero ha ay ligas na ni gamay ligas la gamay higala sa ito ang text line o call line mga higala 0910-786-1478-KK5 niya sa ito ang globe call hotline 0936-207-6748. Ori ba? Gamay rin kapoy ligas ni ini mga higala. Globe call hotline. Gato ang globe text line. 0936 ang ito ang text line mga higala. 0936-207-6751. Ori ba? 21 rin ligas. 5-1 ra ang liga sa mga higala o 4-8 ay pinaka dako kay dilit man pareha sila kadako og tumoy. Kita ay nahala sige. Ala sa 11:25 higala mo balik og karantaw daw pag gahuman lang nini mga pipila ka mga importante pa inumdom. Adi ara mo ha kay ako po dere sa ako. Sige, bye-bye.
1: Listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunang.

0: mo.
1: Sige ka po, Gagkin.
0: Oo, balik. Nagkaroon, gikan mong laboratory kay Pitcha 2, ang chemo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, kung mayroong chemo, aksyon, di ko kurang ba kayo, naupaw ko po. Nagkaroon, kawalo na pong chemo ko na sa Diyan na mga
1: wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DJX 500, mabali sa mga butika. T3 Pio, mabibili sa mga butika. DJX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o binong, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DJX 500, mabali sa mga butika.
4: DTX 500.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases. Glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabi o Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabiyon. Utawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Pamuog antioxidant ng vitamina sa mata, andi na ang Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pamatundan sa mga scientifico na mayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ng Vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies.

0: kini ang 1.96. D3 Bayo o kanang TX500.
1: TX500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: D3 Bayo.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful gid ko da, ha? We, matiyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw?

0: Spore Biotics nga 45 probiotics. Adunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Eye-Care Gold.
2: Simula nung gumamit ako ng Eye-Care Gold at Eye-Care Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa Eye-Care. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
1: Eye-Care Gold. Ang Eye-Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart.

Morning Fun Boy! Welcome sa tuwang panag-uban-uban o sa... Welcome pagbalik sa tuwang panag... Lambigit, Dennis Gangina. Lambigit, penalita. Alas sa 11:48, mga igala. Ginamontag nga kay K5 ito ginagana to sa DTX Coffee Mix ang kaping adunay palaya adunay chia seeds so ginman sugar the sugar cane extract powder yeah, sigurado gyud nga nakatabang gyud pagpalami sa ato ang kape higala ani makatabang pagyud sa ato ang kalawasan na higala agi sa pag detoxify K5 so lain ninyo DTX Coffee Mix nakakapi ka na detox ka pa. Barayon daw sunahan higala me arita sa toa mga text greetings ni oy ikan dai ni Dudong Keith Ninio Kaengkoy Romano mayong gautuhon sa mayong gautuhon sa inyo hanga hurot din hi Dudong Keith Ninio din hi sa may kandana ay

ka na na ay maing kautohon sa inyohan nila ni Nung Raolo kang Nung Amid eh. Good morning DJ Dong, shout out kay Papa G. Sige, mayong kautohon sa inyohan nga hurot. Oh yeah, sa mga nagapreparar usab dahil karon sa ilahang lamian ng paniod doon. Sana all. May nga pagbaniod doon sa mga nagasugod na karon pag tirada sa ilahang lamiang paniod to diha nahala. Sige, enjoy sa inyohang pag-lunch mga higala. Mintras nag-uban-uban sa tuwang panag-uban-uban, Dennis Kangina. Namalitado ko. Sige lang. Okay. Good morning, DJ Dong. Pakigrid sa Batinia family, Albor family, Alas family, si Nanay Lidja. Nanay Lidja Patinia. Nanay Lidja Patinia din sa may Pansil Ono. Mga mohay pare ko kang bossing sa ni Patinia nila ni brother Jason o kang Sir Joseph Patinia o sabi ay mayong kautuhon sa inyohang atanan din ito agam belated happy birthday sa kang Lola Nora mayong adlaw na tawhan. Sa tanan nga nagsaulog usab sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw sa uno ng bulan sa Hunyo. Happy birthday sa inyohang hurot mga higala. Basig ay ganahan dihang mga invite. Ega, karong tawad mga higala na masunod mga usab ang Mighty Scene Network News. Amin na nabutag mga importante kayong balita higala. Mga labas nga balita dinhi sa sulod sa nasod ug ingon man sa gawa sa nasod aron adto na kay dagang mahibal-an ba nga mga kasayuran kun say labing maayo na buhi timpuha iday ala sige nya magkauban lang gyapon nato sila si KK5 Clarissa Berhan tanan ba nga mga kaubanan nato sa Mighty Scene Network News KK5 balik na ta karon daw ha pagkauban lang ni ning programa ha. Di aramo. Sige, bye-bye.

0: Rise! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod. Naistory ang among pamilya nga na ay sakit sa klag. Kadungog na ako sa radyo. Na DTX 500. Ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usak adlaw. After 2 weeks, kaan na kaya kong pamati. Iktibo ka yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
4: May buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
3: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang mighty C, dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
4: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So, usa na jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas, o pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 o Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500!
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
2: Mabali ang mga butika.
4: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
3: Correct.
4: Mga dili, ganahan mo kaon o gulay. Ginay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, numubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP, ang pag-inom sa mga power combination, like DTX 500, ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa gyunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na Doc,
4: sa muta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita sa GPX ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang guan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow.
4: Ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kun mahadlok ta sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wala jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying, maing lawas ang bingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako ko jud kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa
6: para bumuti ang brain at
2: cognitive function E3 Bio. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag D3 Bio ha, araw-araw. D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo eh, na maaring magdulot ng UTI.
6: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
2: Mm-mm.
6: At ang monolurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
2: So, napakagaling talaga ng Clinical D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
6: Yes,
2: so, basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
6: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ng berdugo ang Clinical D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
2: Mm-hmm.
6: Pero, mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
2: Yeah.
6: Makailang-kailangan natin katawan.
2: Okay.
6: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
2: Talaga
6: lang, ha? Tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
2: Mm-hmm.
6: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
2: Bah!
6: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
2: Mm-hmm.
6: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
2: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
6: Yes, sir.
2: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
6: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system.
2: Mm-hmm.
6: At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
2: Mm-hmm.
6: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
2: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
6: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
2: Mag-Clinical D3 Bio ka na araw-araw.
7: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Larissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
9: MyDC Network
8: News.
7: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Babae nagtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban na arestado. Rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Lalaki natagpuan ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Unong barangay sa San Remigio Antique nakuna ng mahigit 700,000 halaga ng shabu. Samantala, lalaki may record sa droga patay sa pamamahin sa San Mateo, Isabela. Apat arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. At cellphone technician arestado sa Barbas operation sa Kalibo.
8: News.
9: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, halos 2,000 PNP personnel na nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Detalye yan ang balita niya. Atin sa atin ka K5, Kim Kaluyo.
10: Nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa iba't ibang area sa Western Visayas kaugnay sa opening of classes ngayong Hunyo. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 1,911 na mga PNP personnel ang magiging deployment. Maglalagay ang mga ito ng mga Police Assistance Desk sa mga strategic areas at mga eskwelahan upang mapasiguro ang safety ng lahat, lalo na ng mga estudyante. Tutulong rin sila sa seguridad sa pagsasagawa ng brigada eskwela. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, babaeng magtangka, magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store na Tacloban arestado. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin kay K5, Carol Medino.
11: Arestado ang isang babae matapos magtangkang ipuslit ang mahigit 12,000 pisong halaga ng mga peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban City. Ayon sa investigasyon, napansin umano ng gwardiya ng establishmento ang kahinahinalang babae na pumipila sa cashier area, daladala ang isang shopping cart. Habang abala ang cashier, ay patagong isinilid ng babae ang mga grocery items sa isang eco bag at bigla itong umalisa nang hindi pa nagbabayad. Nang palabas na ito sa establishmento, ay hiningan siya ng resibo ng gwardiya pero wala itong naipakita. Dito na dali-daling lumabas ang babae pero agad naman itong napigilan ng security guard. Agad itong inireport sa mga otoridad at narecover mula sa suspect ang 29 na container ng peanut butter na nagkakahalaga ng 12,151 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Tacloban City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carol Medina. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Gayun din, rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Balita hatid sa atin, Neka K5 Sunshine Lacson.
12: Binawian ng buhay ang isang rider sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental, habang isa naman ang sugatan. Matapos maganap ang isang head-on collision sa pagitan ng motorsiklo at isang MPV o multipurpose vehicle na Hyundai Stargazer. Naganap ang trahedya sa Barangay Sumag noong Linggo ng hapon, Mayo 31. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang collision sa lugar dahil sa nag-overtake na motorsiklo na bumangga sa paparating na Hyundai. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang rider sa isa pang sasakyan na nasa highway. Nagtamo na malaking damage ang Hyundai Stargazer habang wasak naman ang motorsiklo. Maliban sa mga sugat sa katawan, halos naputol na ang paa ng rider dahil sa insidente. Isinugod sa Bacolod General Hospital ang rider, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Kinilala ang rider bilang si Joshua Hill Suarez na residente ng Toboso sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng Hyundai na isinugod rin sa ospital. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bahay ng Valencia, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, atin naman ni ka-K5, Shara Humillo.
13: Isang 37-anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakita ang buhay bandang alas 12 ng tanghali bagong nadiskubre ng mga responding pulisya. Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay ng motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5. Sharam Ray Humio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: ABC Network News.
15: ABC Network News.
7: At punong barangay sa San Remio Antique, nakuhanan na mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin kay K-Farm Jojen Murillo.
16: Arestado si sirigawang illegal drug bypass operation ang isang punong barangay sa barangay Maragabdob, San Remio, alas 4:50 sa isa hapon, Mayo 29. Kinilalang subject person kay Alvin, 38 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mismo mula sa suspect ang 115 grams na hininalang shabu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Remio MPS ang high value individual at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: ABC Network News.
15: ABC Network News.
7: Gayun din lalaking may record sa droga, patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin ng K5 Justin Kiss.
17: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang hindi pa nakikilalang salarin sa Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, noong gabi ng Mayo 30. Ayon kay Police Major Erickson Anyag ng San Mateo Police Station, papalabas pa lamang ng kanilang compound ng biktima sakay ng motorsiklo nang lapitan ito ng suspect at magbabarilin sa tagiliran at dibdib. Nahihirapan naman ang mga otoridad na tukuyin ang pagkakakilanlan ng suspect dahil bagamat sa pulsa CCTV ang insidente, naging malabong footage ito bunsod ng malakas sa ulan nang mangyari ang krimen. Lumabas din sa imbestigasyon ng pulisya na ang biktima ay may record na pagkakasangko sa iligan na droga noong taong 2014. At muling nahuli sa katulad na kaso sa Kabatuan, Isabela nitong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim na imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Naka-alerto na rin ang mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa posibleng pagtugis sa suspect upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng biktima.
18: At para sa MyLC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa himpilan ng kampiyon, K5 News FM.
14: YC Network News.
15: YC Network News.
7: Samantala, apat na individual arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Hindi na nakapalagpa ang apat na mga suspect matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Rojas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrell Albay, Joylyn Di Malata, Julius Valer at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na-recover at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga, ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listahan din ito anya ng mga pinaniniwalaang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila man na-recover na droga at matagal na anya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: ABC Network News.
15: ABC Network News.
7: Gayun din sa phone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
20: Arestado ang isang 36 anyos na cellphone technician sa isinagawang drug bypass operation ng operatiba ng Kalibo Municipal Police Station kahapon araw ng Linggo sa Maytoteng Reyes Street Extension, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si Romnick Talantande, residente ng Santo Niño Village, Poblacion, Kalibo. Nabila ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Ayon sa otoridad, ilang ulit nang nagpositibo sa sinagawang test by operation ng suspect bago ikinasa ang aktual na bypass operation. Lumalabas din sa investigasyon na umano'y itinatago nitong illegal na droga sa gilid ng mga cellphone na kanyang inaayos bilang paraan ng transaksyon. Nabatid din na dati nang naresto si Talantan si Walay na kaso na may kaugdayan si legal na sugal sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na sa Kalibo PNP ang suspect at maha makaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: AC Network News.
15: Mighty Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K-5 sa iba pang detalye ng balita. Nagsasagawa ngayon ang masusing pagbabantay ang pamahalaan sa napaulat na posibleng pagtatayo ng bagong istruktura ng China sa Bao de Masinlo na mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagaman bahagya lamang ang nakitang development sa hinihinalang itatay istruktura ng China ay kailangan itong isailalim sa mahigpit pang monitoring. Ang Bao de Masinlo ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula Masinloc, Zambales na higit na malapit sa teritoryo ng bansa na nasa jurisdiction ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ habang nasa 472 nautical miles naman ang layo nito sa China. Magugunita na ang nasabing teritoryo ay kinontrol ng China simula pa 2012 matapos ang standoff sa Philippine Navy. Noong 2016 sa inilabas na arbitral ruling sa Lahig ay pinabura ng Pilipinas sa claim nito sa WPS bagay na hindi tinanggap ng China. At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 12 ng individual ang naitalampataya matapos ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nitong Linggo. Naganap ang insidente bandalas 2 ng tanghali kahapon sa Namgang Township. Ayon sa isang first responder sa Namgang District sa Shan State, umabot sa 46 ang nasawi kabilang mga bata habang mahigit 70 naman ang sugatan. Isa pang rescuer ang nagsabi 59 na individual ang kabuang bilang ng mga sumakabilang buhay. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang naturang pagsabog ay dulot ng accident detonation na mga nakaimbak na pampasabog na ginamit sa pagmimina at kuwaringa. Sa ngayon, wala pang tiyak na bilang mga biktima ang inilalabas ng grupo habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa eksaktong naging sanhi ng insidente.
1: YDC Network News.
15: YDC Network News.
7: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YDC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Taren Salomeo Hinson, ka-K5 Reynard Barcelona Pusto, at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita na K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DDF 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Vinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mo tangin sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word, Federal. Ug anaasa gini sa Palawan Building sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
22: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
23: iCare Goals.
0: Simula nung gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa Eye Care. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihindan yung problema sa mata.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: D3 Bio. Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainam na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
25: Nawan ang nabakaugana sa kama?
26: Masinog.
25: May diabetes ka?
26: Ang
25: DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
25: At yunay powerful extracts.
26: Nga phytochemicals.
25: Ug antioxidants.
26: Nga gigan sa palaya.
25: Ug the sugared sugar cane.
26: Mga organic compounds.
25: Nga effective.
26: Matok sa sakit nga diabetes.
25: DTX 500.
26: Mapalit sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gil kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mapakamag ang butika.
25: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
26: mapalit sa mga butika.
25: Mighty C.
29: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
30: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pag-skila kay sige kong absent. Mga na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, ginigid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana, the best kayo ang Mighty C.
25: Mighty C!
26: Ang alkaline, ga vitamin C!
25: Sa mga butika.
26: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
25: Mag-clinicas, 4 biotics,
26: 545, probiotics.
2: probiotic nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinica Sport Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Clinica Sport Biotics, adlaw-adlaw pa rin sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo gyud-na nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bumutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw.
8: D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabakaga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C.
16: Sa mga butika,
17: sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4 Biotics, 545 Probiotics, ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4 Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4 Biotics, adlaw-adlaw,
16: kapalit sa inyong kasuki butika.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: What's
0: Disya! Sa kahanginan!
1: Sa kahanginan!
3: Okay mga siligan, soaking tigong.

Vabbè, che fai? Fa parec da sato ambene cubano bande in scanghina. Alas 12:47 mga igala sa kahapono eh. Ani gilmondag na mga igala. Gator ginagana to sa DTX 500. Okay, ngun man sa Mighty C o ang vitamin C mga suko. Alkaline based vitamin C mga higala. Aiga, pala yung tasunahan o muhay pa rin ko sa ito ang mga kakay 5 soulmates. Nila ni Madam Diday Arroyo. Din sa may kalag-kalag lamakan. Nila ni Madam Nika Biro. Sa Biro family. Mayong kahaponon sa inyohang haro. Binausap din kang Sir Joseph Chiquito. Sa Chiquito family nila ni Tita Flory Chiquito. Mayong kahaponon sa inyohang haro. Ega, usap din sa may municipality of Himalalod. Mayong kahaponon sa inyohang haro. Sa ito ang mga sasabi pa minausap. Sabi na din sa may K5 News FM Himalalod. Mayong kautuhon sa inyohang huro. Muhay pa rin ko kang Sir Angel si Diego de N. Labi na usap kang Sir Francis Obang the Second. Mayong kahapon ang tanan. Welcome! Kang Sir Arnel Kalumba de usap sa Kalumba family. Mayong kahapon nun. Baga paminaw de ay. Mayong udto kapo. Mukwi kalingaw. Baga basa-basa din. Salamat. Hello DJ Dong, mayong udto. Greet ko sa Diget family ni Tampo Kunto. Asi, okay? Baga, musunod mo sa mga igala ang programa ni DJ Lin. Para po tayo igong panahon mga igala. Baga, ganyan salamat sa pag-uban-uban. Baga, ano po ko mamaya ang mga kakaifan. Sana pausap sa ito ang CEO Do Carmelon. Sa itong area manager, Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Kaya dari sa Picas Lawak, mga igala, ito ang technical department at kakaifive Francis John Yape. Ang sa magkausap pa mga igala, ako laman pausapin yung kakaifive DJ Dong para sa kambiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. And delivery.

0: News FM.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
2: Ang sa pangalan, sir?
3: Juno.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Aswagan.
2: Pilay mong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa panglawas?
3: Imo naman po. Tumod siya akong langpan, sir. So, pag chemo na ko, igamot ko sa alternative medicine. Para Diyos, ano rin ko yun yung nagluya, hindi pa rin ako kung mga ang pasinti mo, nagluya, good. Wala ko para sa Diyos, ang tagkaroon, bakit ko yun yung naluya, kung saan.
2: Kung saan ang mga produkto ni sir?
3: Kaning, nagagunta, kitagahan ko doktor o may tisi, ngayon, itribayo, ngayon pa kagabi, katong DTH na bandrid. Para Diyos, sige ka po kung kimo.
2: Sige ka po kung kimo.
3: Ngayon, nakaroon, gikang kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, kung mayroong kimo, aksa, hindi ko kurang ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo para sa Diyos na mga pag-uho.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alivyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Nap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases. Glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta. Hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Pamuog antioxidant na bitamina sa mata. Andi na ang VitaC. Ang alkaline na vitamin C na pamatunan sa mga siyentipiko na maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-VitaC na makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-VitaC na ang alkaline na vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og VitaC.
2: Kita balagosa.
3: Ikaw ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay E3 Bio o kanang kung saan ay sa X500.
3: So, ano sa may pili sa imong bana din, ma'am?
2: Sa kuan yung sakit. Iwan, murang luminar, bawang makakumag. Ito si Estetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa bakang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estet at kumarani.
3: So, wala pa din siya niinuman na ako sa diyang gibati, ma'am?
2: Ang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
3: So, ano sa may maka-istoryo ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay itikibo mo para natong nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuan, may kising. E3 Bio o kanang TX500.
4: TX500, mabalis sa mga butika. E3 Bio! Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka sa
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mang Klinika Spore Biotic. Katabang sa paglindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo. Healthy na. Beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Eye Care Goals. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang apdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani na ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing, nagabaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayuon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
8: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Siguradong ikay mababasayaw.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time.

0: on K5 News FM.
1: Hello mga ka-K5, welcome sa programang Afternoon Love Journey. Kumusta nga ito ang...

Sa Diba Tang Patayin na sa programang Afternoon Love Drive. Hello and good afternoon sa among station CEO Alliance si Doc Ramil Oy. Sa among Big Boss Sir Francis Eduardo Bangisigan may hapon. Sa akong mga kaubanan sa Key 5 News FM may hapon usab. Sa akong kaubanan diri si Papa J. And si Sir Rex sa may Malalod sa may Gihol nga usab. Okay, sa tanan akong dili din ako. Kuya, what? Ulaw na niyo. Sa tanang mga sulid kaki 5 nga naminaw karon sa nani udto ug sa wala pa. Sa mga wala pa nani udto, asayo pa alas 3 la, layo pa to alas 3 oy. Sa mga nani udto diha, la congrats. Busog na. Sa itong mga kakifay busab na nasa ilang tag sa katrabaho maing hapon, sa itong mga tindera o tindero manamina o karon, sa itong mga security guard, sa mga gasoline station usab, sa itong mga driver sweet lover, sa mga vulcanizing shop, barber shop manamina, o dili kalimtan di Jilin ang tuba shop. Amot asa ako balugasa na. Ang masagay, naminaw na sila kada adlaw daw. Kanyang salamat sa inyong pagpaminaw, mga kakipay. Sana'y mga pangutana sa gugma, o maariba na sa tao sa kakasimana, maguban-uban sa pagpaminaw sa inyong mga pangutana. Sana'y mga pangutana kabayan sa gugma, pwede kayo ninyo ipadala sa programang Afternoon Love Drive, mga kakipay. Kaya ako'y bahala. Ako'y bahalang mo drive. Ako'y bahalang mo hinon, mo hika sa inyong mga dunghan na nag-uwan. Standby mga kakipay, kayo mo balik lang ang programang Afternoon Love.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Kitri Bayo.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
3: Kitri Bayo.
2: So sa kasimana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Kitri Bayo. Ang Kitri ng may visyo. Ang visyo ng may Kitri. Kapalit sa mga butika. Kitri Bayo.
4: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Purokono. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa ulang pagka naginuman yung Kitri Bayo o GTX 500.
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa Kitri Bayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoson yun.
5: Dali ra ka maayo sa kad na nag-inom ka sa GTX 500 o Kitri Bayo?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: GTX 500! Mabali sa mga butika. Kitri Bayo! Mabibili sa mga butika. GTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.

0: Banda DTX 500. Mabagal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba gini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 ay

0: kumain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
1: Mag-mighty C na
0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o mighty C!
2: Kita balagosa.
3: Kung saan ginagamit ninyo, ma'am, sa inyong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsang ganisa, ay, X500.
3: So, unsang may pili sa inyong bana din, ma'am?
2: Sa kuan, yung sakit, yung murang imunin lang, bawang makatumag, bitaw sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit, din sa bat ang ma'am. Ba siya, basta naka-istet o tumarani.
3: So, wala pa din siya ninyo, ma'am, unsang diyang gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung itrabahoan na ni.
3: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuan, may isi. Itribayo o kanang TX500.
4: TX500, mabali sa mga butika. Itribayo! Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh.

0: gitgada ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo?
1: Agay, salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
1: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
3: Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lipon ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
4: iCare Gold.
5: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ng lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junelle Clothing. Junelle Clothing. Junelle Clothing, nagabaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o gumanta. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o gumanta. Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisita ka lang ang Junelle Clothing located at Tampa.

Balika sa programa ng Afternoon Love Joy mga kagifay. Batang oras 49 minutos milabay ang alauna sa hapon ko itong oras. Ginahatod ka na ito sa lamian ng kape ang DTX Coffee Mix. Ang ginatutusap ka na ito sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Balika sa programa ng Afternoon Love Joy. Basta dilipahiluan, good afternoon. Saya ko nung kaoba na Partners for Life ang ako ang pinakamamahal nga si Ninya. And Lodi Jilin, good afternoon. Sa tanang taga Tampukon 1, Tampukon 2 sa Yuan. Kumusta ang inyong kahapunon? And then hi lang ko ni Villacorta Just Real. Manaminaw si Muang programa karuan. Kalihan Ridge nga naminaw di Jilin sa may Tayasan Nor Owen Nor Owen sa una pa wala ko tagdi taga dito sa lagi sa tira pasauna natin ipadala sa tungusa ka amiga amigo ha amigo di ay. Sa pinag ako, cellphone, oy, gahay, manikay siya gulo. kabalong nadalita kay oras, nanawi po kay Nisha. Sige po Nisha, ginarty diri. So, tumasahan ng ipinala sa tungo sa kaamigo mga kakipay para kung usap sa niyang panguta na mangayo siya. Huwag maayong advice, ugon sa angay niyang

0: 400.
1: Pabali ang mga butika.
2: Musugot kang sa dili, ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant.
3: Correct.
2: Sa mga dili, ganahan mukhaon o gulay. Sabi na yung mga tao ngayon na, di ganahan mukhaon o prutas. Kung mukhaon mang yod, o sarapod ka klase. Ang sekreto sa antioxidant, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili, tarang utan o prutas, taas o antioxidant.
3: Correct.
2: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, numubura na ang antioxidant. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na ang antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa gyunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na doc,
2: samot ta jud sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imno na adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya sir GP nganong sa kadaghan sa tubo sa Negros. Tanaw ni mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow.
2: Ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kung mahadlok ta sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MyTC jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maayong lawas ang bingan,
3: dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa Victory Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Victory Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman yung D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoson yun.
4: Dali ra ka maayo sa so, kanang ginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na yung produkto.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abri ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. Utawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto

0: makatuman kita sa estate ani nam kuan kanang mawala yung sakit diri sa bak ang ba antik ba siya basta naka estate ug tumar ani
1: sa wala pa ni siya ninuman na ako sa diyang gibati ma'am
0: nang luyahon siya
1: luyahon
0: nya dali siya magugo magdalaga na yun siya sa kuan yang gitrabahoan ani
1: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
0: natong wala nakagamit ani nagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na
2: Jenny Angwan,
0: may PC,
2: T3 Bio,
0: o kanang TX500.
2: TX500, mabilis sa mga butika. T3 Bio, mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang TX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamitid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: TX Coffee Mix. TX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok ang

0: Buligi ko be added picture. Dapat beauty forget ka da, ha? We, matsag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Hidratasyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo. Healthy na. Beautiful pa.
0: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Likod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
4: iCare Gold.
5: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang naging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
6: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ng lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
8: o Villa Amada, across Qualphone,
7: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
9: Let's elevate your event.
10: Elevate your event. Siguradong inyay mapapasayaw.

0: Afternoon Love Drive.
1: Afternoon Love Drive.
0: On K5 News FM.
2: Atong oras mga kaki-5, 41 minutos minabayang alas 2 sa hapon. Katong oras, sinatid ka na ito sa lamian nga kapi ang DTX Coffee Mix. Sa atong mga kaki-5, ang ni ulan, ha? Kung sugo kay ulan sa tayasan karoon. And, dag-umpa sa mga adere, ang boto gaulan, nablas gawas, huwag ako nakita. Asa mga gipangtugnaw dihang, ang ganahang mo pa init ayo kalimot sa DTX Coffee Mix kay nakakapinaka naka

shout out lang ko ni Ate May Batakulin na siya gato diri o lamika. Oh, so itawag ini palitaw, ah, palitaw. Ah, ito daw siya palitaw tin ako. Ah, kanibang kaon na tanya, wata kabaloon sa niya itong kikaon. Diba, good? Lamika siya. Salamat, Ate May Batakulin, sa mga kaubanan diya. Dagan salamat usaba sa pagpaminaw sa itong mga sulids kag Key 5 all the way from

0: Aroy, may tugnaw na ra. Wapay uwan. Wapay ulan. Agang makauwan ta. Agang tagtaga Cebu, ay uwan. Kaya sari na to sa itong kano kaya wanted to ubus igong oras magbugtaw na sa dainir. Ari na to sa ito ang sender karong hapuna. Usa ka lalaki mga gagipay. Kaya kuan ko no akong pangutana nganong ang ubang bayi malayluman sa kwarta kaysa guma. O kanini, nito tayo siyang pangutana. Ang anong malayluman ang mga tao or ang upang babae sa kwarta kaysa gugma? Bidaw! Tubag! Tubag mga kusgan, kaning kusgan kabahin sa gugma. So sa ako naman sa to sender karon no, ay gani kadili ka ng bayi. Ana, paligtas pa tayo, girl. Okay, dili pa tanan yung ginaminsyon. Ligtas pa tayo. Ligtas ang may alam. Ari na, sa ito ang pangutan ng anong malaylo manog kwarta. Natural kwarta ba yan na? Kwarta man na, sir, alangag. Imo ba ng balibaran ni nanay kwarta? Sa tinadanay lang, no, kung may gugma mangguda, mas bisan mo sa pakadahang kwarta, basta na higugma ta sa sakataw, ato magandang ipaglaban niya. Pero depende lang doon na sa sitwasyon. Naatanan sa sitwasyon, sir, ang pangutana. Especially kay long distance sa mga LDR. Long distance lagi. Long distance ng inyohang relasyon. So, wata kay balo nung mawala ilang gugma. Muna igingon ng sa kalugayon na ninyo, mura na gugma nagsuon. Naanagay time nga mo abot. Nga, mura na lang mura na mo ma nagsuon. Mura na may gugma sa usag-usa. Nahurot niya. I gotta say, you really. Oh, yes, ay mong gingon, unang uli, dili pa arti, kaduhang uli, na arti na, natural, na naman siya'y kwarta.
1: Ulaw, tani, oy.
0: Na naman siya'y kwarta, ikapalit, o pagwapa, sir, lain mo po kayo, si Chef Conarbao, niya yung kaugalingon, din niya matagad. Lain po kayo, yun sabi, istorya sa mga tao, ato silingan. Wala, baka sa mga silingan, sir, nga, update sa kong ginabuhi. Oh. Siyempre, pagwapa, ginta, okay rin na, no? Okay lang yun, ang babae mo pagwapa. Dili gina siya problema. Basta ang gigamit ng kwarta sa tarong rapo. And nandiri ra kita sa imuha. Kanira gyud mo problema. Nganong gipili ang kwarta kaysa gugma? Mo sa tekong pangutan. O pangutan nga di sa tukatubag. Naman ko'y panginahanglan ang mga babae, sir, na ipanginahanglan as pamilya, na sayang kaugalingon. So, sa inyong paglagyo, siguro nakita na niya, sa laway iyang nakita, depende rin sa bayi ko. Bro, nakita na mo, bro, siya gihugawan sa iyo. Hindi lang ko sure, sir, no? Kaya, nagkalagyo naman ko niya. So, kasagaran mo ko sa mga nakalagyo, makakita ang lain, naman ko na'y sinugdan sa bulag. So, move on na lang, sir. Aray, pababa kayo mong kaugalingon. Move on na lang, daghan pang babae sa kalibutan. Baling maoy, sa imong ipang request lang. Maoy, kaayo si sir. O, ipang request nga kanta. O, gamaoy, sad me dirin. Gamaoy, sad me kay... Bali, maning, oy, bali, maning kalagluma. Ang karaan mang kahit. Pero salamat kayo sa imong pagsalig sa programang Afternoon Love Drive. Huwag ito'y mahimo, sir. Basta mo sa katao, mo ayaw na sa usa ka relasyon. Hindi ka na ito mapugos. Mga itong buhaton, move on. Kung naka-move on siya, mag-move on sa da. Ay, siya kabalo, ha? Alam ka, siya rin kabalo, mag-move on. Ikaw, dili, mag-move on sa da. Maulabay lang kasakit, sir. Maulabay rin na siya. Makakita rakan. Mas labaw pa po sa iya. Wala ko ikong oras, mga kakifay. 47 minutes down na 2 o'clock. At ang oras, sinatod ka na to sa MyTC Alkaline.

0: Yeah.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
5: Hansia Label.
4: Ilan na edad mo, Nay?

0: kanya. DTH, tag-licensee. Tunod ng distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal
0: food? Okay, ito bala daw ay ako nakatsag papoy, kung ano dura. So, kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako Lacey Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jit kayong DTX 500.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, umupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Nga pamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan yung mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
1: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa punta hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. Utawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarguso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilong mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa. Bisan, papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branch.

0: Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty So.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Clinica Spore Biotic, nga tunay prebiotic, nagapaligo sa imong resistensya. Clinica Spore Biotic, nagapanindot sa imong digestion, ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotic, you're always in good health. Pabalik sa inyong mga suki butika.
3: Eye Hair Goal. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang updi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junelle Clothing. Junelle Clothing. Junelle Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o duman pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o duman pa. Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing. Junelle Clothing.
6: Let's elevate your event.
7: Elevate your event. Sigurado ang inyay mo, papasayaw!

0: day.
1: Na hinahinga na bali sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! DTX 500. Makatawag sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
3: Mabalik sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bangbang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
4: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa nalang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
12: Best of the best FRC.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: No one ana makaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Adelaide powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sampalaya.
2: Ug the sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
2: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako nihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
3: Sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
3: Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic.
2: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion.
3: Sa Clinicas, 4Biotic,
2: suwabe ang paggawa sa hugaw.
3: Mag Clinicas, 4Biotic,
2: adlaw-adlaw.
3: Kapalit sa inyong kasuki butika.
2: Extend Food Supply. Superman.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatan, Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
2: D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang

0: ang pagpamuhi,
1: wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
3: Mabakakabutika!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix!
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
6: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
7: Best of the best FRC.

0: Laboratory Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayong akong blood sugar.
1: Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
0: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
3: Papalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
5: Si Cherry Tukay, madugay ko na napunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty sea, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty sea. Immune booster po ito. Mighty Sea Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicals Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, Mag-Clinicals Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals Spore Biotics, adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang balang anak. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo. Baby.
0: Extend Supplement for Men.
7: Isang kapsula ka na.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
0: Bio.
4: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsag asin. Salamat, get TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix.
3: TTX
0: Coffee Mix.
10: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang TTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og TTX Coffee.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty Sea. Immune booster po ito. Mighty Sea Alkaline Based Vitamin C. Available available nationwide.
3: D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Mita Gandalang na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Nawan ana makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidant.
0: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugar cane.
0: Mga organic compound.
3: Nga effective.
0: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Kaya detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ruidan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Panit sa inyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Gibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador!
10: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan!
10: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
11: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, sumbong mo, kang Rex, Kangos, Kangos. Komentaristang why di kalisangan, mata sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran, mulutos. Huwag mayagyag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Tinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Kangos.
12: Nisha! Sa kahanginan!
13: Sa kahanginan!
14: Okay mga siligan, so kinti kami na, may nga hapon kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao! Nanapunan yung tulumanon, akong tulumanon! Rick Santos, Kandos lang sa Japon, inyong makaman, tamantala sa SN Punto!
15: Marami naman akong kaibigan.
14: Sa ngalan sa among station manager, Kipab Sir Bernie Cabuso. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pep Abanyo Naliga. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K-5 Sir Iljan Castaño. Ako ang sparring partner sa PICA sa Lawang. K-5 Engineer, Traffic Controller. Bill Racuna. Sa ngala sa mga chief engineer, K-5 Abomi. O kinatibok ang pwersa sa K-5 News FM Dumaguete 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza Uno! Adlaw ka nun, Lunes, bulan sa Hunyo, tuwing 2026. May hapon, siyad sa Dumaguete, gilagkuma sa 30 ka mga barangay. Kabay bayunan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Sikihur area, gilangkuma sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Zamboan, Alcoy, Argao. Buloon, Dalagi, Barilin, Dumanhog, Moalboan, Alegria, Alcantara, Bajan, Arunda, Malabuyok. May hapon ka rin yung tanan, mga kakipaib, South Cebu, may hapon. May hapon na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, Asia Ride, mga bus drivers, Bihay, o sa masakinan na padalong sa may

0: Alcatraz on duty with GMP Provincial Jail in BI CIDG Mahingapon. Maritime Police Coast Guard. PDEO, SWATNIC. Timat og Toog 3 og 4 na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental. Philippine Army, PMP sir. Philippine Army Detachment, PMP Detachment, Mahingapon. Mga security guard on duty sa may Badalan, Sibon, Silumagiti, sa may Tamte. Liloan, Bato, Sibunan, Larina, Sikihor, Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa may Ponsia, Banco, Kapitulyo, City Hall. Mahingapon, mga sir, mga idol, mga man. Nakahook up ta karon sa may Kipad, News FM, sa may Bayawan City. Mahingapon ay karon ni Manager Randy Cornay. Sa Kipad, News FM, sa may Sambuanggita. Kipad, News FM, sa may Bakong. Kipad, News FM, sa may Siyato. Kipad, News FM, sa may Tanay City. Oga, ilabi na karon da sa may Kipad, News FM, sa may Bais City. Oga, pod mismo sa may diapod mismo sa may Kipad, News FM, sa may Ayongon. Kipad, News FM, sa may Himalalod. Kipad, News FM, sa may Gihulgan City. Kipad, News FM, sa may Kanlaon City. May hapon da karon ni Manager Steve Flores o ni Manager Donar, da sa may Secure, 105.7. Kipad, News FM, sa may Secure. May hapon, kaninyong tanan. O ilabi na karon sa may OMD Mixup. May hapon. O sa Changi, sa may Secure. Istaan, Karnihan. O uban pa diyan. O siyudad sa Damagiti, sa may Istaan, Karnihan, Karnihan, Bularen. May hapon. Wiley Suay, sa Dayal, sa inyong radyo, para makabalo ka mo kung usay mga pangitabo sulod sa 24 oras.
1: Kini ko sayang, ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Candos. Komentaristang wanti ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na. Rex Candos. Candos. Paras na komentaryo.
2: Sa kahanginan.
3: Sa kahanginan.
1: Castigador, Castigador, Rex Candos on board.

0: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, naalan tayo gamay nga itakol diri, pero dilit na nako i-on-air, o dilit na po nako ipakita sa inyo. Kaniba usahay, naabat tayo mga trabahante bitaw. Kaning trabahante ragod nga sa atong panimalay. Kaning trabahante na to sa atong panimalay ba? Ato bitaw ni silang tarungon sa tinuod lang. Ang iyang partner, wa na tay problema og mabuntis. Ang iyang partner, wa na tay problema og magminyo. Personal laman na nila, di ba? Pila ka tuig, 15 ka tuig nagtrabaho, wala may question sa kanabang inadlaw. Pero kanabang pangitaan nimo og bikil, 15 ka tuig ngadto sa 17 ka tuig, nagtrabaho nimo, wala pa'y maayo ang inyong communication, away-away, wala baka magiluki. Kita ba usahay, kung nga ganitay hilper sa panimalay, or katabang, dili ba na to i-assume nga mga pusaka na gud ni sila? Tananalang ila? Kaning hilper, ato na silang kaabag. Timbang ba? Timbang. Di ba? Karo kami dool manin ako, aguyuron ko ni sa dole. Dili ka ibalay-balay ni mo, i-chismis, mauna, wa na kay labot kung magpa-jir-jir o laing lalaki mo. Nahigog mapugas yung bana po.
1: Rex Andos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kinsi ka to ay katrabaho, wa na ko kay pabalon diha. Miskag, dahi 5,000 diri dahi, 7,000 dong. Tapos gihimo pa nimo og buang. Gihimo pa nimo og pati pang kawat ang sosian ang usay, usay sosian ang imuhang balay. Tapos imo pang ikasalimuang. Di ba? Ang mga gamit po na imong ipanghatag, gasabot mo magtunga, karon gamay nalay kulang, imo pa na kanabang imo pang gukod-gukuron. Ma'am, sir, sa tinuod lang, ma'am, no? Di ka mo tuon ako. Ang hilpir na ako, di na ako palutuon. Pero moingon ko nga ad-ara ng mga lamas. Kay kaning hilpir na to, abag-abag naman eh. Di man kita ng oras. Ilag yung dala, sogo dito, sogo dito, sogo dito, sogo dito. Mabito gitawag hilpir. Di ba? Abag-abag na to. Pero kung inyong paglantaw ninyo kay hilper, basta-basta na lamang paun-uron po ninyo sa inyong kuko, sa inyong lapa-lapa, ay litsugas, granputa ni maliksit.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Maluoy ba ta? Kanag ilang personal nga pakig-ipon, pasagdi na? O, mudulog po kasi ba na? Kino pagdauto ng iyang asawa? Pasagdihig mga anak ni glahig-lahig-laki, wa kay labot. Kay usaon man ato, gibalas-malas man sa relasyon. Kana mga personal, pasagdihira na. Palanggaon man ato ni Hilker kay, basi una pa timplat ang kapi. Ang kutsara, gibutang si baba mo, pagkikutin po siya ng kapi.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Tinood ba yan ang engineer? Ha? Kani ako i-stop dire, usahay. O basagitan ako, bantayin po na ako iyang kapitinimpla, basig o niyang ang kutsara gisok-sok atong kilid. Pero nalan nga hilker, timbang na to na. Nalan tayo masampit ba? Palihog ko ato ligtubi, palihog ko. Dili kay para tanan, iya hatanan. Karo kay kisi ka to, na kinahatag wala. Ha? Igayag ko ni sa dole, para makatilaw po kaglami.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Candos, Candos Sala, uban ni Rex Candos.
2: Uban ni Rex Candos.
0: Mura ba ang dating ba? Mura magpakilimos na lang sa imo. Maluoy pa. Oras panahon, ang atong hilper, pwede na ito ng tawag tungang-tungang gabi. Pero tanan na lang ila, tapos imo pang, kana bang, ang imong pagtratar, murag laeng yung tao, na unsa pugat. Hiluhan o niya ta. Alang lang wadto ta sa doktor mo ingon nga ang imong gikamat yan hilo. Pero ata kabalokin siya gihilo. Nga kisa pasingilan ni mo. Wapo ka kakita imong helper may gihilo. Ang helper ato palang gaon. Di ba? Magpakaon niya itong tao nga muagira. Mahaw, panito. Pero atong helper tanan panahon, hugas plato. Dumag na po, buntag utog hapon. Sa'yo, makahay blood pod mo. Dapat hilpir palanggaon. Naa pa, magtiayo, naa sa inyong hatanan. Asa pa ka, ana? O niya ang sildo, tulungason. Huwag ka na mga problemang personal, wala kay labot niya, patilikod niya magbuntis. Personal naman at niya. Wala kay labot kung magklasiklase ang iyang banag, magklasiklase iyang bayipod. Mamanay sa kinabuhi nila, gimalas-malas man. Gidimalas man ang bayhan, ha? Napoy lalaki, dimalas po, napoy babae, dimalas ang laki, ha? So, no question. Saan na ito na? Alang-alang kita may magpalaki. Kita may magpabay. Dimalas naman sila silang kinabuhi. So, karon, kinsi katuig, kung saan man mo na. Wakay, sabagay, nakaingon nga, gitawag na ito nga, gitagaan mo siya o gamay nga pahalipay, pero gato nga po, dihaguan po. Pero kanang pagtratar ni mo, na'y mo parking sakinan siyang anak, mangutana pa ka, magbuot magag na'y mo parking diag Hilux. Na'y mo parking diag Montero. Malay ni mo, ang kapital niya iyang itsura. Ang kapital niya iyang batasan, kamaayon. Di ba? Ayaw nag-question. Natungod ka, helper ni mo niya. Pag-agi sa balay sa imong helper, nag-parking hayla. Mausa man ka. Ikaw ay makapalit og sakyanan. Murapog kang gobyerno. Huwag maasinso ang kaming silingana ni may ngunay ganigos yung sabo. Kay tungod po sa mga maritis-maritis. Ay, ma'am. Ako silang yangyo nga, dilik na ko i-on-air. Ako lang yung silang pakamangon padulong sa dole. Paabot ang sumuni mo. Paabot ha? Kamalumang ko ang dole patas. Di po pwede ang dole mo pabor po di mo. Sa 15 katuig niya, pinuyo ni mo, imong gitrahoan, ipatrabaho ni mo, pasagdahil lang ng iyang kalibin, ma'am. Kay murag kapindraman ni tuig, ako siyang ayaw na lamang. Kaning imong bana may pagukdo na to sa 15 katuig yung tinanabaho. Mabito ka kasalimu ang ato naglaig trabaho kay siguro imong fieldo po. Di po siguro kabuhi sa iyang pamilya. Iwatay mahimo. Pero kanang maingon ka nga, mga nagpagani ka o balik, pahawaon na tikaw. Nga usahaw ni mo nagmujerjer mang yun na. Sampungan ni mo na yung kinatao. Kabuang ni mo. Maglagot ba ta yung anak nga klase nga asta nga yung anak nga klase nga amo pati personal iiya pang butan.
1: Wag-wanti ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Kangzos. Sabas na komentaryo.
0: Magkahiblad dito yung anak nga klase nga batasan sa amo. Sa tinuod lang. Ako, malipay naman lamang ko nga na ako'y masampit. Pero ingon nga tangan, akong isalig sa akong hilter dili, pwede. Siguro, kung na ako'y matikdan, ang ikaw trabaho ato. Pero ingon, pag-uli na ako matrabaho sa hilter, imong kasamaan ni, pwede. Hilter man na, ikwas ato ni. Palihog ko. Pero pag-uli ni mo matrabaho, mapansin sa hilter, imong kasamaan, binuang man na. Isang klase po kang amuha ka.
3: Toy awit na ina
0: katimpla ko niya agad tas butangan nagbitsi hindi ka bula-bula na yung mong baba
3: ay maibigin
0: sahay ma-emotional ta sa yung anak ng klase bita basta pobre na bita mo idaog-daog ambot ako di ko mamatay sa kong trabaho kanang na magplano mo patay na ko mo ambos mo ragbili layo ra posible atakiho kong headlock yung mikropon at tubangan engineer kontaka daw ang Shaton, kinsa nga midyag namatay. Kaya daghang nangutanan ako, Sirix, tinood namatay ni ako, pura po ko kalibutan. Igra po ko hangad-hangad, ambot. Itawagin na si Midji Makwe, kinsa nga midyag namatay sa Shaton. Unsa gi kamatyan? para makatubag po ta, kaya siyempre, basta medya, mabati po tang kaloy. Basigdugay po may nagkakuyog po ta, eh. Sinanguta na, tao sinamat ka. Duhara man ang kamat ka sa medya, huwag isakit po sino. Duhara man na. Diyan si, basahan ang mga mensahe na diyan si. Basahan ang mga mensahe na.
4: Gika ni Joey Basan siya nga, hello idolers, sa gwapo idol ng masa, happy Monday. Detake Super Mix na Super Kalami, ang pingkanunay idol, watching live Jangshap City, Lumboy, Barangay, Tugas, Tanay City, Philippines. Mabuhay, I love you all much, then like and share from Joey Basan with love. O gika ni Henry, butter na siya nga, good PM sa Rex. O gika ni Hiling, Doris ba pa siya nga, good afternoon sa Rex, padayon nagsunod sa imong programa, sige paminaw si Narciso. O, gika ni Gina Cadalso siya nga, hi sa Rex Audiency, shout out ko sa akong mga friends, silang Joyce Inti, Nanay Lourdes, Tatay Doc, Ricky, Day Helen, Rodrigo, Aldrin, Muna, Unyot, Nunoy, Darlene, Busmart, Roxanne, Tasing, Rosinda, Mika, Jason, Slan, Maura, Lito, Jimmy, Erlinda, Kajinti, Pipi, Luila, Jennifer Og, sa akong mga anak na si Jinky James, o duwa niya ka kids, Janet, Ikat, Junjun, Geraldine, Rainier,
0: Janet, siguro na.
4: Gia, man. Og, Rainier Angeline, specialist sa akong palalab na si Maxi Asibu, salamat sa Rex Og, dyan si Bahonggas Gamay ni Oggy. Gika ni Risti Toto, Villaflore siya mayong hapon sa Rex Santos, Candus, kusog kayo ka sa Pasig. Og, gika ni Valentino, marabi siya mayong hapon sa Rex. Og, gika ni Helen Torres, ba pa siya nga? Shout out ko ni Ma'am, Praang, Gapnod sa Kawanangan, Dairus Maritilus Villanueva, DC Atis, Misa Ann Saison, Hiling Katapusan, Jennifer Diaz, Senior Paulo Rubio, mayong hapon ninyong tanan, God bless us all. Og gika ni Joey Basan siya nga, shout out to nung Elma Adlawan, Nandilima Katian, Maribel Abuya Saikon, nung Chudoro Zerna, Ma'am Darns Signa Torres, Iping Rodriguez, Kumari Lynn Aguarios, Kumari Kapitan Arlene Rosario N. Azagra, Mayet Salvador, Kagawa Duterma Ford, Jokjok Hunter Butong, Uhing Akademia, Anilin Tio, Marit Makimakay, Angeline Tubilla, Gina Cadalso, Aldrin Bilio Pael, Daimiji Esteban Estaniel, Og Esteban Estaniel Zona, Bus Iko Mike, Nanay Ludis, and Tatay Duke, thank you for basa, from Joey Basan with love. Og gika ni John Real, Subiati siya nga mayong hapon sa race, from Dasma, Cavite.
0: Okay mga siligan, soking na para ito sa itong programang El Castigador alas 4.29 na. Ayaw mo kalimot, kanunay magmati si mo. Ang may tisid ako kinikatabang sa itong kaugalingon makahatag kinikalikon sa atong immune system. Buntag untog hapon, tumargin mong may tisid. Ilabi na taas na kaog sugar, na kay diabetes, abnormal na ang imong blood pressure.

Pero sila na imong pani, batasan na. Kung ikaw maligo ang imong gamito na sabon, ang Dita X Beauty Shop. O ikaw lalaki po, bahok po kag ilok, kaysa po'y ganahan asawa makigdulog po nato, o bahok tag ilok, kaya naman po'y mga asawa po na paregon kayo. Kasag na ay ulan, doa kabuok, tulo pa, at tugid sa bukton, higdas ba na? Kaya nakita po ba na bahok po tag ilok? O, taligo po. Butang niya imong ilok o ga Klinika Jopes. O kanil probiotics po na. Dako kinikatabang sa itong kaugalingon. Dili po nato malikaya niya na po'y mga lalaki na medyo dili na maka-entertain silang asawa sa ilahang uyab or sa ilahang partner. O, mauna problema na ako sa una. Pero karon dili na. Ako nang ma-entertain ang akong asawa at akong uyab. Pero ay, magsaba sa akong asawa na ako'y uyab, ha? Ang akong sikreto, Extend Food Supplement. Tumarmog Extend Food Supplement. Mutabar mo sa Extend Food Supplement, kinahanglan ka ng empty stomach. Ha? Pagkahumasa mo, pag-inom 30 minutos, pwede na nimong tukhangon ang imong asawa. DJ Kiking Bugas, taga San Francisco, Santa Catalina. Ha? Si Kiking? Saan naman siya? Condolence King. Nagkakuyo pa may anisa una sa Shatton area. Sige lang, ato na isgutan ka rin.

0: ako kay namang gitawag na ko gabi engineer, wala ko katubag. Namatay na si Kiking. King, condolence, King. Ilabin na sa mga pamilya, sige lang, ato ni isgutan ka, no? Kuan po ni nga, kuan po. Diba nga, usap po ni nga, ligdong nga pagkatao. Diya sa may, Shaton area, mao po ni mututok sa mga pipila at mga isyo po. Kuan po ni, sakit-sakit po ni mga momentaryo. Na po ni, prinsipyo baruganan po.
1: Ang pagtawa, paglibat.
0: Ang tanan niya mga produkto ni Doc Ramil, uy, mapalit sa Mara Center. Hamara Center sa may Tanay City. Hamara Center sa may Dumaguete City, likod mismo sa may Palawan Punsyap at mang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Shaton. Kung wala'y Hamara Center sa inyong mga lugar, siyudad man o munisipyo, ang tanan niya mga produkto ni Doc Ramil, uy, mapalit sa tanan ng butikag Parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil, uy, gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan mga katawan. Ayaw mo pag kinureport, kaya kung mag kinureport mo, sama ra nga ginatunglo nimo ang imong kaugalingan. Ikaw pod lalaki, o gusto pod ka ma-entertain mo imong asawa, o extend pod supplement, palaban tag-extend. Ha, ako gani ka palaban ko, ha, akong bag, poros extend na. Basit pagawas na ko diya sa eskulahan na, pabuang-buang na, kanduso na ako. Okay mga siligan, sokin din ako para itakaroon sa tuga programang El Castigador. Wala, taon-taon, ubay-ubay, kita pag-iisigutan. Kani ba, engineer? Ha? Ambot o mali ba kay, kani in English man good engineer, mura ba o makaingon ta, tama ba ang akong pagsabot? Ha? Tama ba? Judge Joanna Corner, British International Criminal Court, a statement regarding the Philippines jurisdiction. Rodrigo Rua Duterte should not be imposed. Kani ba ang anak ba? Tapos naingon pa siya, eh ikaw dyan si Basa. Eh, Basa, Basa, Basa, the Philippine. The Philippine no longer ICC member.
2: Basa, Basa. The Philippines is no longer an ICC member. The ICC therefore has no jurisdiction. It would be unlawful to arrest and hold him.
0: Okay. Sa akong pagsabot, engineer, marabag, nanguta na, tama ba ko? Nanong niabot si Duterte dire? Pagbalik na ko, ato ng isgutan. At ang isa kong pagbalik, mga siliga, shocking na, Engineer Bill, kantos!
3: Live News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Kay hinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pag-

0: sa limpyo o himsugatan ng TTX 500.
1: Atlaw-atlaw.
0: TTX 500.
1: Garantisado.
0: Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500.
2: Pagbalik sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, mag-clinical spore biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical spore biote. Katabag sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical spore biotics at lawatang. Mapanit sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka na.
5: Herbal Products pa ang inang gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na nangutang kini sa Spaw B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word, Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center. Your
7: one-stop
6: herbal shop in town.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butik.
7: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
11: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
7: D3 Bio.
14: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
9: Ang Vizio
7: nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: No one ana makaugan sa kama.
17: Basin og
16: may diabetes ka.
17: Ang DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Adunay powerful extracts.
16: Nga phytochemicals.
17: Ug antioxidants.
16: Nga gigan sa palaya.
17: Ug desugared sugar cane.
16: Mga organic compounds.
17: Nga effective.
16: Batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapakamagabutika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
9: mapalit sa mga butika.
7: Mighty C,
9: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rundan. Dali akay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og hilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
21: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum.
21: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
22: Nagapatalom sang paminsaron.
21: Nagapanamig sang memorya.
22: Nagapa-increase sang serotonin.
21: Memory Advanced Serum.
22: Para sa mas manami nga school performance.
21: Memory Advanced Serum.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
24: Mang Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
25: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
26: Sa Clinicas 4Biotic, suwabe
27: ang paggawa sa hugaw.
28: Mang Clinicas 4Biotic.
29: Adlaw-adlaw.
30: Kapalit sa inyong nasuking butika.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, with ang nabulig sinay sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
33: Extend Food Supplement for Men.
34: D3 Bio.
35: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
36: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
37: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kida nga akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
38: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
39: Mabakagabutika.
40: DTX Coffee Mix.
41: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
40: DTX Coffee Mix.
42: Mapalit sa talang butika duol sa inyong lugar.
43: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
43: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
44: Mapalit sa mga butika.
43: Mighty C, D3 Bio.
44: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako lisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinga na bali sa normal ang akong blood sugar.
43: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
44: Ang Visio
43: nga may D3.
44: Mapalit sa mga butika.
43: D3 Bio.
44: D3 Bio.
45: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
43: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
44: Ang Visio
43: nga may D3.
44: Mapalit sa mga butika.
43: D3 Bio.
46: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay.
47: Mag-DTX 500.
46: Adlaw-adlaw.
47: DTX 500.
46: Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
47: DTX 500.
44: Mapalit sa mga butika.
43: DTX Coffee Mix.
48: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
43: DTX Coffee Mix.
13: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
49: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum.
21: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
22: Nagapatalom sang paminsaron.
21: Nagapanamig sang memorya.
22: Nagapa-increase sang serotonin.
21: Memory Advanced Serum.
22: Para sa mas manami nga school performance.
21: Memory Advanced Serum.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicas 4Biotic.
24: Gabutod-butod ang tiyan.
25: Ug wala mahilisan,
26: Mag-Clinicas 4Biotic.
27: Katabang sa pagmindot sa digestion.
0: digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-Clinicas for Biotics at Lamatang.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka na.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula ka.
0: Ang kakampyon ng estasyon
1: sa Dumaguete City. 97.7
0: K5
1: FM
0: News FM.
3: Pusya! Pusya!
4: Sa kahanginan!
3: Sa kahanginan!
5: Okay mga siligan, so kindi mo na para yung takaroon sa tuga programang Il Castigador, alas 4:47 na. May pagmina dahil karoon ni Mayor Pipi Orlino pagka bibuha kagahapon sa opening dito sa bagong City Hall, ha?

0: Kagahapon, engineer, dito ta kagahapon sa Tanhay City, sa opening sa bagong City Hall nila. Maing hapon dahil karon ni Mayor Pipi Orlino. Tua po dito si Congresswoman Ma'am Maisa Sagarbarya. Ninghatag po siya mga mensahe po niya. Ha? Tua po dito ang isa sa CEO sa PhilSouth. Kagahapon, ubay-ubay gyud ang nanambong dito. Gipasalamatan po ni Mayor Pipi Orlino ang mga pipila po ka mga SB Councilor nga mi-approve sa usa sa ingon nato ang mga proyekto, pero nahibulong ko. Natingala lang ko ba nganong wala dito ang Vice Mayor sa Tanhay City?
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ubay-ubay gyud ang isaksi, engineer, di na mao, engineer? Dili na mao, engineer? Ha, dili na mao. Ubay-ubay gyud ang sa City Hall to, engineer? Makita man nimo mo sa itsura sa City Hall, nasipyat lang kong tinuslok ang cellphone ako, pati na itong mga karaan ng mga picture na ito, na-appeal na diha.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ubay-ubay ang misaksi dito sa pag-turnover sa sosi nga gani karon posible tuan na sila ga-office ang taga City Hall Tanhay. Ubay-ubay ang misaksi po dito na apoy mga pipila po ka mga inila po dito. Gani tuapod ang mga ingon nato nga mga SB Councilor, pero naglibog lang ko, pero basig busy. Ha? Basig busy si Vice. Vice pa, busy pa.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kay gipangita man ni Mayor Pipi Orlino, murag giapil man punto dito. Gipasalamatan po ni Mayor Pipi Orlino, gani unya, naman po ito yung mga video po ni ako, wag yung ko kaduol yung maayo dito gahapon, igot lang ko sa picture kay kaniba kung sahay bang di ba ko ganahan crowded na kaayo kung sa papiro tuwa dito misaksi po ang nagkalahi-lahi ng mga kaubanan po na to sa buhat. Gani tuwa po dito ang lahi po ng mga radio station na apoy taga TV network dito, pero nilriyo. Tua po dito atong kaubanan nga si Boy Pilonggo, tua po dito ang si Palanga, si Tito Serena, si Ma'am Shelly, nakita na ko dito. So ang akong kuyog kaghapon dito para matagaan yun o pagtagad ang maong kasaluogan, gani tua dito ang CEO sa kaning itawag po na to nga si Mr. Tihim. Mao ba? Si kani panahon sa ilang gitawag po na ito kapag ceremony, ana, tuwa po dito mga PNP. Tuwa po dito na apoy mga presensya po sa naka-civilian ng mga Philippine Army. Pero na ito'y official sa Philippine Army po, nga mitambong po dito. Na apoy mitambong po dito ang taga-fire. Tuwa po dito. Ang hippie po sa Tanay City nga si Sir Bodo, tuwa po dito. Ha? Tuwa po dito. Nakita po na ko dito si Attorney Aba. Tuwa dito. Ubay-ubay ang misaksi dito sa opening dia sa bago nga City Hall. New Center sa City Hall lang. Tawag ka, New Center Government. Government New Center. Tuwa dito. Nalili yun na ito, Porbina. Pinakadako nga, sa Negros lang ha. Maoy pinakadako nga parking area. Pinakadako po nga City Hall, pinakanindot yun po. Ha? Murag sa baga pa, makaingon tanga matod pa ni Mr. Sa CEO sa PhilSouth, si Mr. Tihing, may pagkido anak siguro. Sorry, o ginako, matansag yun, sir. Nga murabag na ata sa BGC, dito sa Manila, pero naalang tas tanhay. In short, makang yun. Kana bang makaingon ta ang Tanhay City, Tanhay City Government Center, tawag siguro na, na makita po na ito dito, ubay-ubay yun ang misaksig yun dito sa opening kaghapon o pag-turnover dito sa government sa Tanay City Government Center. Na makita po nato dito nga pinakadako po nga usay tawag anak nila, engineer? Engineer, usay tawag anak. Kung ako yung pangutan on TV. Ha? Usay tawag anak, engineer. Ha? Kay mura mag murag na isinihan unsa man na niya. Okay gyud, ha? Usay tawag anak diyan si? Unsa? I-on ko ng mikropono ni mo. Usay tawag anak. Kay kung ako yung pangutan ni mo, TV. Ikaw ron, ginan ti ka iyon yung mikropono, kandoson ti ka ron. Ah, o saman? Kamoy ka kontrol liha? Kamoy ka kontrol liha? O saan ay tawag ka na? Sinihan?
2: LED.
0: LED? Oh, ako na. Pakilaw na lingkod na. LED. Teko, aking pangutan ng Nondres Macunas, tanay may huwag sinihan. Bana, tanawan ninyo. Tanawan ninyo kung unsa kanindot ang Tanhay City City Hall. Ha? Pura bag muagi ka. Di po na, Mayor, mapahinong gano'n niya, Mayor, na mabangga. Sige, glilihan ang City Hall nino. Mayor Pepe Orlino. Ha? Kinahanglan, Mayor Pepe Orlino, butangan ni mo traffic officer ka ng atbang sa City Hall. Kay base ko niya, sige, glilihan ang mga driver niya. Unsa man ni Manila. Kay base mo na hinong gano'n niya bang mabangga ang mga dili ni Mayor nag-iisyo ti ka Mayor ha basig lahi no nya pag report sa imo ha si makaingon na Mayor gikandos ka ni Rex dili Mayor wa tigaw kandos ha ang akwa ba unya kanang pag inigaging muli li unsa man ni kay basig makaingon sila nga na tas Manila nga Negros pa man eh mao na posible Mayor Pepe Orlino butangan nimo nag traffic ini ha kay basig unya mabangga sila may nagdili si gawas na imong naong niya kay ngon sila naman si Dieter Ocampodre ha ngayon butangan yun na ni mom tapo dito ang kwan ang bugtong asawa ni Minyo Pepe Orlino ang iyang ex-girlfriend ex-girlfriend kay Giminyo anman diba o mauna ang hitsura sa Tanhay City ang bagong city hall sa Tanhay City lili aragod ninyo kinsa may dili ma kinsa may dili mo lingi anak o gikantag Tanhay, gikantag rin pag-agin ni mong Tanhay City. Pag iniglapas ni mo sa sentro sa Tanhay City. O sa mana niya, upaw mana niya ang barangay? O, tanawa ninyo. Tuapod, may tambong po si Congresswoman Ma'am Maisa Sagarbar, ya? May hatag po siya o kanaiya po mga mensahe po. Huwag sabaga pa, matod pa ni Congresswoman Ma'am Sagarbar, ya? Ngayon siya nga probida. Para, o sa to, ingunin mo, ma'am? Nga grade 1 pa ka gaagi-agi ka murabaga dili na muraga ang Tanhay murag na usab gyud dako gyud ka usaban ang Tanhay City kay matud pa ni Congresswoman second district Ma'am Maisa Sagarbarya medyo nay kalahi ana gyud kay lagi ang City Hall manggod sa City of Tanhay guba na pagka naghanap og langga maglupad-lupad so karon so nakita na gyud ang paningkamot po ni Mayor Pepe Orlino, tapos nagpasalamat po siya sa iyang mga kaubanan, ilabi na sa mga SB Councilor, nga mi-aproba sa maong proyekto. Gani, ipangita po ni Mayor Pepe Orlino ang bais, asa man ka bais? Basig na important. Di po bais, di ka mo kuyog dito. Di po siguro bais, di po ka mag-office dito bais. Murag okay ba po bais, umutikang ta dito, murag nindot ba? Labi nag nakabarong ka dito, pag inigsulod ni mo, okay, good. Be, kamo daw. Gikan, highway hanay lang ta, ha? Highway lang ta, highway. Gikan ta o gihulngan kan laon. O di ba makaingon mo, wow. Highway lang ta. Pero og mo, ato po tag makulod, aw, base po mo makalingi po mo sa LGU po sa may kanibang di sa may usa to kang mayor gigapagama po ni Mayor Django eh usa po malandigan po to helicopter po dito sa may Mabinay murag okay po to alas 4:50 na ato sa ta sa pikas lawak sa pipila ka mga pebalo Engineer Bay kandos
1: Live News FM Shopping the lives of the Filipino.
2: Kidroy Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya Kidroy Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: Kidroy Bio. Ang Kidroy nga may Visio. Ang Visio nga may Kidroy. Mapalit sa mga butika. Kidroy Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Danny. Na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Waka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP. Mm. Adunay mga babay nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
5: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babaye kung kinireglahon.
6: Mm.
5: O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kun ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea.
6: Yes.
5: Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
6: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
5: Maudyon.
6: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinungdan dan pod sa inflammation.
5: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorrect jod ana nga mga abnormalities.
6: Mm.
5: Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome,
6: mm-hmm,
5: o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis. Mm.
6: Sa pagkadaghan, mm-hmm, sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan.
5: Mm-hmm.
6: Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: No, tanawa ra gud sa
5: sige.
6: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition,
5: uh-huh,
6: hinungdan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids,
5: mm,
6: or mayuma,
5: mm,
6: kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus.
5: Mm.
6: Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ.
5: Mm.
6: Imagine ha, sa lahi siya nga organ mutubo.
5: Ah, grabe.
6: Sa uterine lining unta na to. Pasabot, nabugo ang selula.
5: Mm.
6: May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
5: Ang pinakarason, Dr. Ramil, nga nung mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw,
6: mm,
5: kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
6: Yes.
5: Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makorrupt ang genetic information sa mga selula.
6: Dili na magpasagad og tubo kung asan-asan diha, Sir GP.
5: Mm.
6: Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease.
5: Uh-huh.
6: Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o uban pa, muna kung inom ka og Mighty C, niya giparisan pag yun mo og DTX 500, mulig on jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay yun ang bakterya, Sir GP.
5: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili muhubag or ma-inflame bang area.
6: Nakita ni mo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
5: Klaro kayo.
6: Ilabi na jud sa mga babay nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C.
5: Mm.
6: Og usapa, bisan wala kay problema sa imong rigla,
5: aha,
6: sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
5: Ana.
6: Kay i-correct ni DTX 500 ug Mighty C ang mga abnormal function sa hormones before man magasugod ang menopause.
5: Husto.
6: Sa mga babae diha nga mga daghag anak,
5: mm,
6: ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually,
5: aha,
6: mag DTX 500 ug Mighty C kasi aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
5: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
9: DTX 500. Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Unicast Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motong kini sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visay Divine World Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Sanus Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center. Your
2: one-stop
11: herbal shop in town.
2: D3 Bio.
12: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nawad ana makaugan sa kama? Masinug. May diabetes ka? DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga epektibo. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Ang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ruydan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsplila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Syrup.
16: Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagabatalom sang paminsaron. Nagabanamig sang memoria. Nagaba-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas 4Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
18: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station Television sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads basis sa kung kadus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa banga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
19: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
20: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
21: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan nga naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
22: Mahilig ka ba magkanta? Mikanta ka katungod in love ka o ka inspired. Aniya na ang lugar na pwede ka makanta. Murag walay naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin magkada imong pamilya ug ha ipinalangga dayang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
0: Gikumot-kumot.
22: Busa kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, kari na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutan sa North Point, Iscaño Beach, Piatti, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatan, Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
1: Gergo.
3: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng talingin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
23: D3 Bio.
24: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
27: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
29: Ako si Inara, tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
23: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
27: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio. D3 Bio.
30: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye, maukini ang ako ang sekreto.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
27: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
31: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
32: Sa kahanginan!
33: Sa kahanginan!

0: Nga siligan, soking tigpaminaw, panahinta ka rin sa tuga programang Il Castigador. Alas 5.17 na. Good PM, Sir Rex, ang atong kahintang karon sa Pilipinas, abot na sa laing nasod, ay naunsa mo. Kadugay-dugay na ana. At tanawa karon ang mga international media. Mang-interview na dire sa Pilipinas. Kinsa may gipang-interview, si Attorney Baligot. Si Senator Marcolita, ubay-ubay pa itong ipag-interview. Kabahin ani karon, pati gani, ipangutana, kabahin ani mga malita-malita. Tanawa karon ang sa Vietnam ba ito? Tanawa doon, engineer, ang live karon sa Senate. Huwag nabay live sa Senate niya. Atong litlio. Karong, gihigpita na karon ang Senado, kabahin, huwag posible karong hapon. Wala na, gaplano na tong tagabit ng presidente, napaltos na, kali na pod mo dayon, unsa ba to, naana ba to din? Tungod man na ingani, kanon sa tinuod lang, kaning mga senator pod na to, wala na ilain nga ilang atubang, gisgutan kaning kabahin sa mga impeachment, wala na. Wala na ingon nga imbestigaran pa ang mga unse mga panghitabo. Unsa pa'y kahimtang karon sa atong Pilipinas. Ang ilang naas karon sa ilang utok, ang pagpanagang nga posible nga walay eleksyon sa 2028. Ang pagpanagang sa plano sa minority. Ang minority pod, pagpakgang pod sa majority. Daghan ba? Wala na gahisgot sila o kabahin sa kuan. Wala ba na sila gabahit? Wala na sila gahisgot kabahin karon sa problema sa Pilipinas. Di ba? O sa mahisgutan na. To apoy mga congressman, kisa tong congressman na to, nga mibalabag, nga dili investigaran, to apoy Erwin Tulpo, Senator Erwin Tulpo, nga murag ang dating balabagan ang pag-imbestigar sa flood control, nga ngano man. Unsa may rason nga dili ba ninyo gusto nga maimbestigara ang flood control? Unsa may buot ipasabot ninyo? Murabag wala na sila baga kaproblema, wala na sila maghisgot sa problema sa Pilipinas o uban pa nga mga problema nga atong gipang-atubang. To apoy mga Pinoy sa Japan. Ang mga Pinoy sa Japan, nibisita ang atong presidente dito, hay Ginoo ko, gasagit-sagit ko no, si Marcos ko no, kawatan.
1: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
0: Diba? Ubay-ubay na ang gipangpailan o kaso sa ombudsman. Gani, giplanuhan na po nila, toa naman si Jinggoy, napailan naman yun, gani, naserve na ang warang. Giplano na po sila, kambilyan na ibang napailan o kaso. Murag ubay-ubay pagyapong ilang pailan o kaso, mahinulong po ta. Ngano man si former Speaker Romualdez, wala ninyo pahiling kaso, unsa pa man nga ebidensya ang inyong gipangita. Be, unsa nga ebidensya pa inyong gipangita? Kang Speaker Romualdez, para magkabistuhanay na ta. Di ba? Si Saldico, nga ninyo na paningkamuti nga makalagkab na padulong dire? Para matagaan o linaw ang makatauhan sa Pilipinas.
1: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
0: Mayog pagpaminaw dahil karoon sa mga Abordo family, diya sa may Dubdo, Valencia. Ilabi na karoon diya sa may pakula ng fish vendor. Matag Domingo, kanuna silang maglitson o mag-ihop o baboy. So isa po din nagkikalibgan sa mga pipila ka mga tao. Maglibog po tayo sa mga individual ng mga congressman. Napoy mga congressman karon nga nang resign. Murag di na sila ganahan. Murabag na unsa na ng Pilipinas good na to eh. Napuno na lamang ang gisgutan. Purbida. May kawat ginagmay diha pero dali naman aksyonan. Pero ang pangawat karon nga klaro namang good kaayo. Murabag gilingog-lingugan lang po na to sa mga pipila ka mga senador po.
1: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
0: Basta kay ang ilang focus lang sa mga senador karon na ay mga senador nga sigig panggukon, na apoy mga senador po nga punay pugpanagang. Kanabang ang ilang style nga murag ayaw na kay para ang amo agi gusto mo'y matuman. Imangutan ako ninyo, nganong mahadlok magyud mo o inkaso makadalagan si Vice President Sara Duterte sa 2028? O sa may gikahadlokan ninyo? Mira, explain na mo din. O sa may gikahadlokan ninyo kung mapresidente si Sara Duterte? O sa may rason ninyo? Nganong mahadlok magyud mo? Kay tungod ba kani mga isyu batok sa inyo karon nga guilty na mo?
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato uran sa kanginan.
0: Kaning away karon sa mga Marcos o sa mga Duterte, kani sila ba si mag-away panigtinuig? Di na gani mga pasmo. Di lang pa sa to nga mag-agi-agi na. Di na ta maglikog-likog asa pa. Kung mag-away ang Duterte o ang Marcos, di gani mga pasmo. Kita ani, amot lang, maghangad-hangad pa ta sa langit ani.
1: Magpulangsin ka sa radyo. Puwante, puwante, puwante. May katapat ka na. Rex Candos. Candos. Patas na komentaryo.
0: At ano sa pigkas linya? Hello, may hapon.
2: Rex, may hapon.
0: May hapon, sir.
2: Ano yung magundi mo, Rex? Ang Senado karon gubot kayo.
0: Sobra pa sa gubot.
2: Oh, di na ginuhubad. Murag ka ng... Juan, murag lukot ba?
0: Hmm.
2: Tingnan ni ang Juan, mga senaryo dari. Real talk lang ta. Kanang mga minority karon, abi mong hindi mo, nana sila'y kanang gitungan ba na diligid sila mabulyato?
0: Hmm.
2: Rapitol po. Kaya numdum ka sa hearing sa PCHO sa una? Ni kalit lang kawala, doon lang ta kayo sila. Pero nawala lang kalit. Kaya himan-himan, ang asawa din ni Rapi Tulpo, na usatab ka representative, amigo kayo ni Lisa Marcos.
0: Okay.
2: So, Rex, si Subire karon, makita mo na Rex, matag senador, na ilang mga kalin. Buti kiargo ninyo, makita mo na Rex, nasa website. Kang Subire Rex, baling pagdako sa iyahang kwarta. Kaya ka na sila Rex, kaya numdum ka, karon manuntang adlawa ang kanang itawag na to na plastada sa mga komitiba. Ang itawag na to na kining Blue Ribbon Committee. Dili din nila i-implementar. Ay gusto din nila ilugon pa ang
0: sining
2: Senate President. Senate President. Sumunang dili din na implementa matahi-tahi. No? Kaya magsugod naman nung taang itawag na to na investigasyon. Sa flood control. So maabot din sila sa itimarin. Maabot din sila sa Malita. Kana sila Rex, pilang dipungan kay nakadawat og malita ng mga senadura na. Munang dili sila gusto mabulabog, munang dili sila gusto masugdan ang implementasyon sa hearing sa Blue Ribbon, no, ni Pia Cayetano, kinsa iya mga membro, na si Atty. Marcolita, no, kinsa kanang naadat, si Escudero. Sumabuki-ki gyud ang ilahang kanang gitawag na to na dula kung unsa gyud ang ilang gikadlukan. Mao ginadya, Rex. Real talk lang gyud.
0: Ako, sir, ba, kung mauman lang o galing na maoy ka ng puntupod nga dapat investigaran, nga nung may mapot sila mo sugot nga investigaran?
2: Mabulabog man sila. Na-appeal sila. So, ang dibuhat nila karon, gigamit nilang ombudsman. Kay numnum ka sa akong giingon sa una, ang magno sa kongreso, na, ilahang ibuki ki ang salin, di ba, niingon si Ombudsman Primulya?
0: Mana, sir, usahay nga. Oh. Makaingon ko, makamahay. Kita di ay karon, sir, kung wakta'y posisyon sa gobyerno, sayon-sayon lang tapaylag kaso, or sayon-sayon lang tangpesohon. So karon ang ilang sitwasyon mura ba og murag ang dating pira ba yung mukuyog ka namo dili O di ka makuyog pa ilang tikaw kaso. Murag na politika. Halatang yun kayong na politika na. Ngayon lang yun din sila musugot investigaran.
2: Mauna di Harik. Punta, no? Dili manaingon. May sariling interest yun. Kita mga ultimo ka mga katawhan, kawawa kita kayo. Igura kita bubayad sa tumbuhis. Ug ilawog sila. Maugi na di Harik. Dili kita kaingon ka kaangkon o justisya. No? Kay ilaha sa ilaha dito ilaha na mabaliun Rex ang balaon mao kana so kita diri makaluluoy so tanan na nibuto og no sa impeachment diha sa kongreso gihalungkat na ang ilang saling karon Rex tanan ila to kabuk 26 na ana sa ombudsman oh pero di kadtong nagyes pati pa si Luis Tro no aw, mo na gingon hayahay pa. Tap nang hayahay.
0: Mao na isa. Ako sir ba, wala ko galaban kang Sara Duterte. Wala ko galaban maski pagkisay ma presidente. Importante gokdon ni makurukong ho. Ang ako adihan karon, kaning gipanggukod karon, i-compare na to sa wala gigukod o sa to limpyo na to sila.
2: Mao na diha ang pangutana. Diba? Ilum-hilum lang nila. Kaya abi magunin mo rin kung sugdan o sugdan sa Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control, maabot sa presidente. Ano naman, nga nung nga nila kasuhi si Birsamin? Doha ka Birsamin, amano ba na? Di gamit magkaang pangalan sa presidente. Klaro magkaanan na dawat o malita, kwarta. Diba, na-involve si BBM sa una? Ikaw si BBM, di ka kamupahal sa mga tawahan. Igo rani mugi. Wala gi kasuhan. Gi fired lang. Wala file. So mao na di Rex, no? Murag kanang klaro na kayo, tataw kayo nakita ra ang gibuang ani administrasyon, kita lang mga katawhan nag mao na giningon Rex na limpyo kay kamot di BBM. No? Di jemo angkon nang hinaw gid siya. No? Na involved siya na. Dagan salamat, Rex.
0: Salamat, Kesar. Thank you kayo. So, matoy lantaw po sa ato ang cooler. Tawag mo! Sa unang panahon na mga siligan suking tigpaminaw sa tinuod lang, sa inanay karon na sitwasyon, karon ang mga pare hati. Ang mga pare na igasaway, napoy mga pare na ingonato na shout out si Rex Tanang Tagasalag. Okay. Karon ang mga pare hati. Pre, dali ra gud dire pre. Kuyog ta dire. Karon ang mga pare hati. Sa una ang mga pare gamay-gamay dayeng manggawas magmarcha-marcha nang Plaza Miranda. Karon may mga pare karon murag nangatunga na ni mga pare. May mga pare nga gasaway kay Sara. Napoy mga pare po nga gasaway.

0: Sa saka ko lumitro abton man ka. Na po anti parang pare rebustelo mo li lang ka kuha man gid ka. Okay, pre, may hapon ni mo dia pre.
1: May hapon gid pre, may hapon no ka K5 sa tanan ni mino nagmonitor.
0: Gani hara ko nang ita ni mo pre.
1: Ay wala na. Gadali na ko ligi ka ko
0: sa. Gani hara ko kay ugma na ko hiring. Si Idol James na po problema gamay. Maghapdi siya ugma. Galibog ko, kinsa mo program ako, maasa na tapos manag-dire.
1: Lalo na si Siren Lambot naman.
0: Wala, galib po siya kay condolence na ikaroon na matay po niyang uganga. So, masin kung si manager sa imo program sa kuha, ang sawa. Si manager sa kami mo siya, gito, alam mo, nagsagit ni. Ako, nakapananghid ako. Muna, ako pre, sa sitwasyon ako karon, ako, nagmananghid ako sa PMP nga mga idol, o naibakop drugs na, ay lang yung pandak pa na idol. Pangatsyan lang ninyo na.
1: Dilipod. Dilipod.
0: Ay, ginoo ko. Ugma, pre. Naghagresikito si pangayo sa to, ah. Bit-bit na dito sa korte. Naghagi pangayo sa korte sa ko. Bit-bit mo ta dito. Sige na lamang. Nananghin naman ko sa HR Ugma, sa manager. Ako tong itchat on niya. Kisay mo program na ko, Ugma. Kaning ako, dipinsa lang. Kung ako'y masayo nga mahuman ang hearing, aba ka program ko.
1: Isora sa buntag? Sa buntag?
0: Oh, 8:30.
1: Ah, okay. Dali, abar na.
0: Okay. Na, may 8:30 laging hearing. O niya, mabutan ko sa kakatapusan, tunga-tunga.
1: Mo stipulate lang maka. Ikaw na yung Mr. Santos.
0: Oo.
1: Una, your honor.
0: Depende rin yung papiro. Madipinsa lang ko basing maalanganin ba sa oras.
1: Masalay mo ko na sa nag-i-5. Kaya may hearing ba? Na-hearing dito. So, sige, punta ng judge na ko. Mr. Witness, Mr. Busilio, you're from the media.
0: Lahit na rin, pre?
1: Wala rin yung... Hindi na rin yung niya. Mr. Busilio, is it true that this is the picture taken? Ano yung tingog niya? Punta na siya. Mr. Witness, how come you're not talking? Ikaw, Madam...
0: Chair.
1: Madam Chair o Ms. Judge. Ingon mo ko hearing. So, naminor ako, hindi talking. Gidok-dok ko sa... sorry, yung gabel ba? Ibig dito, slamis sa akong bunang gidok-dok.
0: Gidok-dok.
1: Tingnan mo ko sa hearing. So,
0: Naminor
1: ako.
0: Naminor ka.
1: Sige sa pangunta na, Mr. Witness, how come you're not talking?
0: Naminor agad ka.
1: Madam Judge, you said this is a hearing, not talking, so I'm just listening.
0: Masig pareha ito ni Kantag Amateur. Nga, usa may imong kantahon. Wagin mo tubag. Usa may kantahon yun imo. Wagin siya mo tubag. Hahantod ka doon kayan. Nasaba na itong mga jazz dito. Usa'y kantahon lagi ni imo. Tubag po na. Sounds of silence. Okay, pre. Padayon ta, pre.
1: Congratulations, Kim Fabrics. Congratulations sa Tanhay. Segundo uta sa kuhan sa Tanhay.
0: Naka-forward na ka sa mga video ni mo
1: dito. Doon na. Naka-post at nadiri-posted na dito sa K5 News FM. Of course, matumog Tanhay, paggawa sa syudad, makita nyo sa tuong bahin, no? Na abin mo, mura mag-abin, SMC side.
0: Mag-gani?
1: Mag-SMC side.
0: Manang, nanawagan ko kang Mayor Pipi Orlino nga, kung pwede, layo pabutangan ng langgaan o or sa tunga butangan og traffic aid kay kasi mo ba hinungdan onyag ma naibanggaan na istunga kay di gud mahitabo nga di gud mulili
1: makalingi gud
0: kasi makalingi gud ka kay siyempre makaingon tong mga mo travel unsa nilapas ta abot na batag Manila unsa ba ni BGC na ba ni
1: so mo na give rex ato silang dadon sa sulod sa mall. Mall, sorry. Sulod sa new government.
0: Ay, mura yung mall sa likod.
1: Oo.
0: Na may Atubangan. Mga sa Atubangan.
1: Nabay ko, nabay video.
0: Engineer. Engineer, ipagawas na ang video diha. Nakadawat na kang video. Kaya mura ba, kuampre ba? Kanang kung atong imang, imagine nun, kung atong hulagwayon, mura ba SMC side sa Cebu?
1: Amo dyan.
0: Sa syudan? Ha? Mura ba ato matag syudan?
1: Prosta ng... Bill,
0: o maanto ba tag-syudad, mura tag SMC side. Kay kung mang highway lang ta, makaingon dito ta nga, o di lang ka magkakuha, uy, maoda ining Tanhay City.
1: So, ngayon na kiva Rex, atuwa silang dadon dito, okay lang?
0: Pwede lang na, makibidyo niya.
1: O, na video to. Ato dadon sila. So, muna yung mga K5. Pagsulod din mo sa mall, I mean, sorry, mall
0: gano'n na. Di mall? City Hall?
1: City Hall? NG, New Government, NGC. New Government Center Tanhay. Pagsulod din mo sa NGC, automatic ang portahan, ng, kon ba?
0: mo... Oh, kana pag inigsunod ni mo, ay mo abli ni mo. Na ay sensor. Oh, di na kamo ingon nga ayo, oh, dili na kay, mo abli naman po siya.

0: Pasabot na lapas na, nimo mo sinado ra man pod.
1: Pasabot na nakiyo eh? Nga mo abri sa tanan tao.
0: Oh, mo abri.
1: Wala sa magchinilas ka, kurbata ka, magbarong ka. Pero sulod ka to, abli mo abli.
0: Di gyud ingon nga mabalibaran ka.
1: Di mabalibaran.
0: Kala lang pog nila to nga. Pog nila to pultahan sa lamin. Pag inig sulod nimo, maski pag kalago ka diha, o di lang ka maulo mo sulod, mo abli mang gyud iya, i welcome mang gyud ka. Ing ana haytik karon ang City of Tanhai, City Hall.
1: Pag sulod ni mo sa ground floor, ground level, mga offices na.
0: Office na.
1: Treasurer's office. Dayon, manaog ka, Kieferbeck, sa lower ground floor, ito ang, kuan, ang murag, yung murag hospital, or sa ka murag clinic, o sa murag sentro, ba sa clinic?
0: Oo, oh, murag kuan.
1: Medical.
0: Medical, murag ka na.
1: Nakasilong. Dayon, adunay, kuan mga ka K5, adunay, doa ka klase nga elevators.
0: Sama na.
1: Okay, ang usa para paingo dito sa karon daw ako. Mo shot na ko tawo siya.
0: Oh, mao ni. Lantawan ninyo ha. Type mo sa Kipad News FM Digital Dumaguete. Lantawan ninyo ang porma sa City Hall sa Tanhai City. Oh, dere, lantawan ninyo ni. Samtang gayaw yo mi dire. Lantawan ninyo. Mama na ang nakuha, mga ginapring ha, ginalagyo tikaw pre, kahapon pre, kani akong cellphone in town, baratuhon, may manang imo pre, misag gagunit kay ibulsa din mo imong cellphone, ang imong antipara, kapaniid-tiid po di ay, kani antipara man eh, ha, sigurado ko, kani antipara man eh, na itawag, hello, good, may hapon.
2: Hello, Drex, may hapon.
0: May hapon, sir.
2: Kung Drex ka, nag-isgot pang ulang ang tangay sa Rex.
0: Yes, sir.
2: Ako lang i...
0: Kadali lang, sir, ha? I-agit ikaw sa linya, sir. Okay, nakaroon. Okay, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir.
2: Hello?
0: Okay, sir.
2: Ako lang isguran ko lang, Pansirit, sa kang akong concern sa tanay ba?
0: Sige, sir. What problema, sir?
2: Nakahigot na mo sa tanay. Ako na nang i-agit mo sa una, sir. Pero muramag na nasapawan o laing mga isyo. Balik ko niyo, kinakaigot ang pong tanhay. Kining problema, Sir Rex, na dugay na gikayong iantos diri sa Barangay 8, Tanhay. Kining, may iskwilan dito nga, Villa Flores College. Okay. Itong naigutan man ni kanya ito, mga pinakabula o nakalabay. Kanya, na ako, mura napabot magiging mo ni ito ang tingali, Mayor.
0: Mayor, napabot na ko na kang Mayor, sir.
2: Okay, butangan man daw kuan direct sa traffic enforcer. Nabutangan ng traffic enforcer pero wala ra gyapon mausob ang problema direct mo ra gyapon.
0: Pero naay traffic enforcer sir, nabutangan niya.
2: Naay traffic
0: so,
2: enforcer.
0: So sir, usa man nga min nga problema gyud sir bida sa side daw ko sir.
2: Maglisod gyud ug ang direct sa mga four wheels ko mo akit ya. Katong sa sulod ko puyo. Wa man gyud laing dalan ng lugar direct o saray alagian. Kanarag yung dalana, ikan sa sulod.
0: Sige lang, sir. Kay ako na po nang i-repair po kang mayor, ipaabot na ko ni kang mayor Pepe Rulino, sir, ha?
2: Kung ano, sir, sa ilang mong mga motor sa estudyante diya, sa Villa Flores College, ana sa gawas ni pang-parking sa kanang karsada. Yung kanang karsada mo na si pasulod dito sa kabalayan, anang
0: pero kung,
2: Barangay 8.
0: Pero ko, sir, kung wala na yung motor das da place sa dalan, murag o kita.
2: Okay, sir. Isa una, sir, Rex, wala pa magka-bikil sa una ang barangay o ang barangay ang kanang taliya diya na nasa plano nga ilang bawiyo ng dalana ba? May plano sa ilang bawiyo ng dalana kay gidunit na sa una sa ilang katigulangan. Kaya karon di ka-plano sila nga ilang bawiyo kay kung salagay na una-unaan nila. Karon ya agi na tong ilan ang gisira dahil karon di pabri. Karon ang naitabo ilan di pamarkingan noon o karsada, kanang karsada di pamarkingan na sa mga motor sila estudyante.
0: Sa mga estudyante?
2: Oo.
0: Okay, sir. Yeah, ako nang ipaabot kami yung pipirulino, sir.
2: Oo, yeah, lisod kayo pag-address. Lisod kayo kay ang sakyan na ni mo, sir, kung mag-four wheels ka, ang ibong clearance dapin sa nalang kadangaw. O niya, napayuban mga mamarking yung motor, di maayon o parking, mo nang na mag-lisod yung direct.
0: Okay, sir. Salamat kayo, sir, sa concern siya.
2: Okay. Nagkasalamat, sir. Nagkasalamat.
0: Okay. Okay, pre.
1: Oh, dito, balikan na to ang
0: balikan na to ang
1: City Hall.
0: Ang
1: City Hall. Government Center. So dahil doon natin na Kieferbrex, doon na-mention ko, doon ay duha ka-elevator, classic elevator.
0: Duha ka-elevator. So anong duha mga classic okay. Naigatuwad o naman na? Yeah, i-explain daw.
1: Yes, muna i-explain na ito Kieferbrex. Ang usa ka-elevator, paingon sa kuan sa mga opsina of first, second, third floor na kuan. Okay, ang kaning sa Tanahan New Government Center is 6-story building na siya.
0: 6-story? Okay.
1: Na yung usa ka-elevator para sa mga opisina, musaka dito sa first, second, third floor.
0: Okay. Pero mangutana ko nimo pre, kanang first floor unsa man dayon?
1: Ang first floor dito makita nimo mga opisina sa actually na namo gutanan dang departamento Kieferbrex.
0: Kanana.
1: Mm. So nana dia makita ng mga treasurer's office, all offices ka di usual ba, no? Na sa mga
0: sa third engineering floor, ana.
1: Nana dia tanan.
0: Nana.
1: Third floor na dia ang matud pa ang session hall.
0: Ang third floor.
1: Third floor. So, okay. Muna yung mga elevator going dito. Ay, kanoon ang elevator kay Fabric? Kanoon sa kilid, dito sa kilid na pita. Itaw lang scenic elevator, meaning glass palibot kay Fabric. Glass.
0: Glass.
1: Musaka ang kuan, elevator.
0: Makita musaka.
1: Makita po nung palibot sa Tanhay. Itaw lang scenic elevator. So, musaka kita sa Tanhay, sa kuan ka na sa kilid dito na pita. Paingon dito sa top floor, ito ang opisina sa mayor dito.
0: Ang taplor. So, pre, kaning saan ang numerong TV? Saan ako? Ako'y pangutanong niyo mo, TV sini?
1: LED na siya.
0: LED? Ano yung ako sini?
1: LED. Pwede po salidaan niya niya.
0: Pwede.
1: LED na. Dako ang LED, guro na sa 36 feet na siya. Kadako, no, 48 pa nakuha.
0: Pero natingala ko, pre, wala dito ang Vice Mayor.
1: Gipangita siya.
0: Wala ba niyo na interview si Mayor Pepe Orlino kay mabit ato, pre, ikaw, gina kong gidala kay mayman mo kay
1: So, pag-abot niyo sa babaw Kieferbrex, na ay Sky Garden.
0: Oh, wow!
1: Wala, na ka na mga
0: payong-payong. Kana mo rin payong-payong?
1: Oo, na ay Sky Garden.
0: Mura din yung boulevard din. Taas!
1: Taas, ay siya.
0: Oh.
1: Diyan mo makita Kieferbrex, nga na ay, na ay makasusuroy.
0: Ang mga... nakanindot mo sa City of Tanhay, pre, kaya agunahan, piing-pi.
1: Oh, tapos, sa Luyo.
0: Oh, sa Luyo.
1: Tanay City Government Center din siya. So,
0: wa ka ka video ana sa sulod pre?
1: Wala pa ko kay
0: balikan unya na dito.
1: Sa
0: balikan na to. Ato klarohon ang kuan dito. Kagahapon mga ilang tag-sorry kang Mayor Pepe Orlino, amo alang mayor makakuha lang ni side ni mo maoro to, makapicture ni wa nagid mi ka paabot og na. Naman toy kaka sa likod pre. Kaon-kaon ba sa likod?
1: Na dinner kagapon. No, na dinner day.
0: Pero wa na ta kapaabot kay tungod pod sa mga oras pod na to, ang gitud pod. Pero at least na kuang gyud nimo pre ang ing ana nga sitwasyon.
1: Kita ko sa mga architect, ako gi interview ra kita kay Fabrics.
0: Ay,
1: na poy part na food court.
0: Nay food court dito.
1: So kanang mo transact business dia.
0: Kung magutom,
1: langani na oras kini na food court.
0: Na ma-imagine ba nako pre? Mura ba og kana bang mura ba siya og Kang's or Hypermart o mga groceries ka nga medyo dugay pa imong sundo unsa ba pwede po ka muna og sa ground floor kay tuapoy mga food court dito
1: tama ba to oh nay food court yan oh nakalan-an
0: oh tapos ang parking area pud sa likod pwede ka maglibog asa ka mo parking matay mas ipagtaga do magito dito tanong parking
1: oh dako kay parking area
0: dako pa sa parking area sa isa Robinson ay na
1: dako kay na
0: dako kayo.
1: Dayon Kieferbrex, ang Sky Garden musaka kas babaw kay makita nimo ang matud pa sa architect ang Pamplona og Tanhay City og Kamukiran.
0: Makita gyud nimo.
1: Ang Pamplona.
0: Pero bilib ko pre sa ka-snap kagahapon sa CCTV mo. Ang ilang traffic ba mga traffic mga alerto pod no?
1: Oh, alerto.
0: Mga kuan pod. Plastado gyud ang ilang mga pagkuan nga diri mo parking ana alerto pod sila.
1: Alerto gyud plano gito siya. So, plano una congratulations gyud sa ni Mayor Pepe Jose. Pepe Orlino.
0: Pero to apod ang presensya ni Congresswoman sa 2nd District, si Ma'am Maisa sa Garbarnia. Marabang iya bang istorya nga sa una, mag-agi-agi ko diri. Akong gibasihan sa akong idaron, kaysa ako nagamay pa ko, grade 1 pa ko, agi-agi ko diri. Marabang nabaguhan siya sa tanay.
1: Kaya sa una, pasakan mo na diya.
0: Ah?
1: Humayan, pasakan.
0: Oh, humayan. Pero karon pwede ka tuo nga mao din ang tanhay.
1: Sumatod pa ni ko, nagpasalamat si Mayor Pepe gapon sa mga konsyal. Sa siyam ka konsyal
0: nga may aproba.
1: May aproba tuwa dito tanan.
0: Oh.
1: Og ang konsyal po kani adto,
0: former nga nagpasalamat siya.
1: May graduate na tungkol sa suporta.
0: Pero wala dito ang Vice Mayor.
1: Yan yung pagkita si Vice Mayor. Basig na ay...
0: Busy pod.
1: Ah, busy ko siya. So,
0: Vice pod.
1: Oh, busy. Vice
0: pod. Vice pod.
1: Busy ka na kanunay.
0: Pero abot, umuopisina ba ito si Vice Mayor dito?
1: Okay, sa third floor na Kiforex or fourth floor, di ko masayo, na dito ang session hall.
0: Oh.
1: So, asa ng session hall, na di ang office of the vice mayor.
0: Correct.
1: So, dito siya mag-office.
0: Mm.
1: Balin sila dito.
0: So,
1: nindot kayo.
0: Wa so, naman tay, kwampre. Atong sulayag tawag si Mayor Pepe, kung ka-obisina ba ni?
1: Ah? Okay na ito, Gab. Okay na ito yung
0: kwampre. Wa ba ka-interview kang Mayor Pepe?
1: Na-interview kay Mayor
0: Pepe. Oh, so, atong ipagawas ang interview ni mo kang Mayor Pepe o Lino, kay para mahibalan po sa taga-tanayan. Pero basig natingala ito, sila lidian dito, nga wala na tawa namin dito, lidian paabot sa likod, eh, nidritso lang po milidian. Nata ipagawas interview gamay kami yung PPL nila. Hindi
3: naman ang doon yung government center ato nang ginagurahan karawan lawa yun. So, ayong napita, garbo kayo na tayo atong mga taga-tanay nga nata ibang umusitiyol na address, National Highway, address Barangay San Isidro nga kabaluko nga ato pag yung mapalapdan ato pagpanarbisyo dari sa katawan sa atong sudad sa tanay.
4: So nga, Mayor, so good na ka. Ang gabit.
3: Mo-occupy, mo-okan. Umapun, so good na. June 1, 2026. Muna ito ang permirong anlo nga mo-occupy na rin sa itong new government center. Onya, welcome kita ang tanang mga katawan nga kinanglag mga servisyo. Igan sa siyudad sa Tanhay. Ayaw mo pag-duwa-duwa. Ayaw mo ka-eko. Malipayan ng servisyo ka di ka ninyong tanang. Naman na rin siguro yung ubang niya mo reklamo tungkol kay na yung ubang mga empleyado nga murabag murabag ngayon ka nga minasugwan ba pamatasan o minasugwan ba ng pagkabi-abi o niya
1: Mutiyaki for breakfast.
0: Abot pasabot ni Mayor na po yung mga empleyado nga minus o batasan pagkabi-abi matampultahan. Mo-amirag iya mo,
1: mo-off. So, kung parang idugaw ko niya, Kifebrez, ako rin summarize na, I'm sure mausob na ilang panghunaw na ula pag-abi-abi tungkol sa kanindo sa lugar. Matod pa niya, medyo nadalara po ito tungkol sa kakaraan, kalisod, kalipitos sa lugar. So, ang servisyo po, medyo pitos po ilang mga naong. So, karon, hayahay na.
0: Hayahay na.
1: Kung anong rason mag, sinuplada or sinuplada, or mag...
0: Oh, tama.
1: Saan nindos ka? Hayahay sa lugar. Hayahay na buka mo servisyos.
0: Tapos, ang naa sa mga bukid-bukid pre, di na maalanganin, musaka kay muabi naman ang pultahan.
1: Oh.
0: Di na kamaingon nga, musulod ni. Di na kapangutanan, asa ka?
1: Oh,
0: dayon... Ang inigsulod ni mo, kaysa ituyo ni mo na departamento, oh. Ato nakadasmag na kanito.
1: Sulod ni mo sa ground floor camera, ah. So, sa pagsulod sa entrance, nidako kayong customer service.
0: Magpangutana
1: ka dito.
0: Magpangutana ka? Kaya malipat man ka, ane.
1: Oh, dako kaya na.
0: Oh, dako kaya mo, mawala ka dito. Ang sulod niya, magka...
1: Then,
0: tanga ka sulod.
1: Ihangyar po ito sa taga-customer service. Ng sulod mo, dadayan yung sapatos. Ay, kaya kag-olimpyo ko nung
0: kasi. Okay, basing ko, bibilin ang sinilas. Basing mo pa rin itong anak ni Bisaya, si Banta. Sulod sa akong payago. Iyan ko buo ng sinilas.
1: Labi na ng, sa elevator, bibilin ni mo. Sa abri, nawala na.
0: Ay, nawala na. Muna, lisod.
1: Lisod ka na.
0: Pero dapat, atong inun po si Mio, pre nga, dapat na magbantay sa elevator. Na nabay guide.
1: Nay bar ito ko na bellboy na.
0: Oh, okay.
1: Pindot
0: ang sa... Kinanglan, kuyog-kuyog po siya.
1: Oh, muna, mga
0: boss. Kaya kasing kunyang mo siya kayo kabalik-balik, din ang kabalik-balik, balik-balik po ito, taas ito na po silo, balik-balik na po.
1: Sa pindoto na lamang. Nay bus boy o bellboy ito ka na. Magsakay na siya.
0: Mura conductor's bus. No, magsakay-sakay din siya.
1: Magsakay siya muna. Muna yung mga malls, di ba? Na mga asa mga floor ka na.
0: Tama.
1: Ato ko sa kuan, sa session hall. Okay, third floor o fourth floor. Ato ko sa office of the mayor o sixth floor. Mutana na kanya.
0: Bitang.
1: So, mura high-tech na siya. Modern na niya siya na konti.
0: Bitang.
1: Gikunsak na ila sa sulod sa 2 ka tuig o 6 ka bulan, matod pa. Mga 2 years and 8 months. Dayon.
0: Wala ba ni mo na pangutan na si Mayor Pilay kandidat, ani?
1: Ang kandidat kay Fabrex mo na 590 million.
0: Barato, pesos. Ha?
1: Barato.
0: Barato, ha?
1: 590 million.
0: 90 million, okay.
1: Ang balik sa, matod pa sa tong builders or sa developer.
0: Mm.
1: No? So, muna siya. Ang Changi sa Dumaguete, 1.9 billion.
0: sa Changis naman kita eh.
1: Changi rin na. Dito na tao, SM no? Mall na.
0: Pero nahibala na to nga ang nangunta kontrak ani basig mo po na mo kontrata po sa Changi sa Dumaguete.
1: Ang contractor ni Phil South.
0: Phil South.
1: Ang contractor is Capitol Phil South.
0: Mao ba?
1: Pero ya. Yeah. Okay. Mayo makita man imong give a rest. Ibo ila trabaho in fairness po sa.
0: Polido.
1: Mayo mao.
0: To aga ni dito ang CEO sa Phil South, si Mr. Tihing ba?
1: Oh, Mr. Louis Tihing.
0: Ah, Louis Tihing.
1: Kay palang diri Key Fabrics, o sea, diri ani sa kono sa Kapitolyo, nakatura siya na ako ka. Katong pag-crisis, nisakatanan ang kwan, presyoso, natural ang budget na, di man pwede madungagan nimo.
0: Oo.
1: Yung muna fix ang budget. Ang gimo ni sa Phil South or sa developer, may palit ng advance, 600 million pesos para lang.
0: May palit sa advance para di na po mo kuyog sa kamahal po sa crisis.
1: Yeah.
0: Sa ato pa, maski pag mag-crisis o pila ka tuig, maintain rin niya po ng presyo.
1: Ang presyo na.
0: Okay po!
1: Ang ihilo. So, ano mo na yung mentality yung mga soban pa na. Huwag natin budget na kwan. Mito! Hindi pwede. Tinanong mo na yung mentality nga, i-advance siya, matulad pa ni Governor Chaco. Same rin po na, kaya nagyan may crisis, pero gamay na yun na kayo. Pila na mala na yung crisis, 2 months ago.
0: Pero pre, di man sa ingon pre nga pag ulog-ulog sa Kang Mayor Pipi Orlino, sa tinuod lang pre ha. Misa pag manukad ta parte kanla on diretso tag bayawan. Diretso ta dito sa kuan Basay. Kani mura bag makaingon ta makaingon kita nga monitor na city. Di ba?
1: Matutungan ninyong sa nga abi nila nasa sa BGC kan Manila ba?
0: Oh, sa Manila ba BGC? Sa,
1: ingon si Engineer Tihing. Basta ito mo sa BGC ha?
0: Wala, natas tanhay.
1: Tanhay.
0: Kaya nga naman ang mga building sa BGC.
1: Oo. Oh. Ano ito? Mabante ka kay Fabrex, wala na yung mga antin, mga kurinting nga.
0: Wala yung kurinting gandalag-gandalag.
1: Underground. Underground.
0: Puros underground.
1: Sa palibot. So.
0: Binta. Maato po kag makulod, pre, di po mabintahaan na ng
1: binay. Hindi.
0: Mabinay po, di po bintahaan ng binay.
1: Oo, mahuman to. Usap po na.
0: Humana!
1: Humana?
0: Mabinay. Hindi malandig ang helikopter yung mabaw.
1: Wala ka, imbitara ito pa siya mag-opening.
0: Wala na kayo. Misang pag-imbitara ito rin, takad ito.
1: Atong
0: oras.
1: Atong gabon na. Mura man na, 2 hours naman nagigad din
0: eh. Atong programa, may lang ito noong pag-domingo.
1: Ito noong ginanila.
0: Ano, huma naman, anong pa-opening muna yung balik?
1: Wala pa ka-opening eh.
0: Ang mabinay?
1: Inauguration?
0: Wala pa, sure ka?
1: Oo.
0: But, mau ba?
1: Na-inaugurate na ba?
0: Basta yung minaw.
1: Mabot sa inyo, Mabinay na minaw na inaugurate sa inyo ang governor.
0: Pero okay po na Mabinay, ha? Di po mabintahaan po itong Mabinay.
1: Oh, kung munisipyo na ito.
0: Ha?
1: Munisipyo na ito.
0: Munisipyo na ito.
1: Kanyang syudad ganyan.
0: Kanyang syudad man eh.
1: Oh,
0: pero, sige lang.
1: Mabinay, wala ka sa Calvert, mag-uyog-uyog.
0: Ha?
1: Mag-uyog-uyog.
0: Mag-uyog-uyog ka?
1: Ang
0: ah, oh, sa una.
1: Karon.
0: Karon.
1: Sa lug. Anyway, sinahot nga na may budget ang kwan Dumaguete. Usbo na nila.
0: Aka ng Changi sa Dumaguete?
1: Dili, ang City Hall sa Dumaguete.
0: Ah, City Hall sa Dumaguete. Ah, usbo na po na.
1: Usbo na. Budget. Ang mga ginang na 2.1 billion. 1.9 sa Changi. Naikapin na 200 million, 300 million guro sa City Hall. Alright, ito na tao na, puhon.
0: Bito. So, puhon!
1: Ginala na, muna na yung mga panghunaw na panglantaw nga, aban, sino ta? Di na ta si balik kini ato.
0: Kana, unsa na.
1: Ato na kunoy.
0: Ato na kunoy.
1: Yeah, salamat kita, Rex. Congratulations once again, Mayor Pipi, Jose Pipi Orlino sa Tanay City. Salute. Saludo minimo sa inyong mga panghunaw na advance ba? No? Advance panghunaw na K5 Rex. Hindi siya K5 Roy. August Busilo para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kalingon sa Negros. K5 News FM.
0: Okay mga siligan, so kinimina, dispensa lang Mayor Pipi Orlino. Huwag na may ka-appeal sa inyong salo-salo niya. Ay apeke na yun sa oras. Ang importante na kuhaan yun na mo o ganibang napukusan yun ni Pareroy Bustillo ang bagong City Hall sa Metanay City. Salamat po sa inyong mga kinain sa inyong pag-abi-abi sa mga idol. Bueno, wala dito tayong oras. Ang istura di mangyod mahurot po ng oras na nagkaupos. Wala may siksikin sa makapukan sa akong barugan. O wala may siksikin sa makapatindog sa akong balahibo gabas lang sa tao nga kung gitamakan ang katungo. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa mga station manager, kay Pab Sarbini Kamusaw, area manager Santa Catalina, Mayor Pep Obanyo Naliga, CEO, Dr. Ramin Uy. Vice President for Operation K-5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Loa. K-5 Engineer Traffic Controller, Bill Racum. Sa gala sa mga Chief Engineer K-5 Abu Dhabi. Kinatibok ang pwersa sa K-5 News FM Dumaguete. 97.7. Maing gabi ikininyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka K-5 Rick Santos Candos, kanunay na kamaitis. DTH 500 Capsule, D3 Bio. Extreme Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K-5 News FM, Dalagun Andyo. Candos!
5: K-5 News FM. Shockening the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga
6: D3 Bio.
10: Nawan ang nabakaugana sa kama?
11: Masinug.
10: May diabetes ka?
11: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
11: Ug antioxidant.
10: Nga gigan sa palaya.
11: Ug desugared sugar cane.
10: Mga organic compound.
11: Nga epic.
10: Batok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios. Mahilig gid sa kape. Amang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rondan. Dali akay kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
8: Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Zero.
15: Di

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotic. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat dito sa Extend Food Superman for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
11: Daghan ang utana na ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio MV Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayang gabi, Barca K5, paadlang Lunes, na aras ka to ka day 3 bayo, if you news kas karong orasa ha. It's June 1, 2026. Sa headlines ito, mga balita, una sa balitang lokal. Sa 52 anyos nga lalaki na sakpitan ng Cebu sa Taray City, arestado.
1: DNP Zambonguita, napukusog sa crime prevention campaign batok sa bayulenteng krimen.
0: Lalaki, nakitang patay sulod sa payagi sa Valencia. Ano na daghang sama dinunggaman sa lawas?
1: Kapin 4,000 ka mag-umasa la libertad, nakaluwat ang presidential assistant.
0: Sa mga balitang regional, babae midoon sa kapulisan na rin i-turnover ang Cebu nga nagkandidat og milyon ka peso.
1: Crematorium sa Tagbilara na buot gamit ng pagsunog sa manasakmit nga droga.
0: Krimen sa Tagbilara ni ubos og 40% sa ikaduhang quarter sa 2026.
1: Mga naguna sa balitang nasyonal, CIDG, adunay mga timailhan kung asa nagtago si Senador Bato de la Rosa.
0: Ubi o kalamansi, nagkadako ang demanda sa gawas sa nasod matun sa DDI.
1: Mindanawon, suportado gihapon ang Duterte taliwala sa issue sa impeachment.
0: Pagpaligon sa relasyon sa Pilipinas o Vietnam, ito mong sa state of visit ni Presidente Tu Long.
1: Sa balita international, kapin sa 45, namatay sa buto sa building sa Myanmar.
0: Sa balitang sports, NBA Finals 2026, sa andam na ang mga court.
1: Huwag sa balitang showbiz, Carla, may angkon nga walay silbi sa kusina.
0: Sa ngalan sa kinitibok ang pwersa sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Ako, si Kika K5 TV na Tindog.
1: Huwag ako sab, si Kika K5 Rufa De Vero.
0: Kami matod kaninyo sa mga nagunang balita karong gabi una. Kung mabati sa kita, Marka K5 sa mga nakahookup karoon. Magkita sa kita via Facebook Live, pangitan ng K5 News FM Digital The Dumaguete. Huwag karoon sa kompletong detalye sa mga balita una sa balita.
2: Balita! Balita! Ising Edition!
0: Balog sa prisuhan ang usak kabataan nung humana sa kapitan sa mga otoridad o gibaraban ang usak kagramo ng gidudahang Cebu sa barangay Shititan High City, Negros Oriental netong Sabado sa buntag Mayo 30. Ang suspect nila nga si Franz, 22 anyos, sa kinsa na aktuhan mismo sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa ginakalapas sa Balaod batok sa illegal ang droga. Ipahayag ni Police Lieutenant Colonel Romeo G. Cubo, VP sa Taray City Police Station, na nagtigayon ang pag-aristo pinagi sa usak ka in a flagrante delikito. Nga operasyon di inasakpan ng suspek sa akto nga naghatagog item. Sa pagkaroon ng suspek balhog na sa prisuhan o giandam na ang tukmang kaso batok kaniya alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Gipahim duman sa Philippine National Police, pinaagi sa Mangita Police Station ang publiko sa importansya sa paglikay sa mga sitwasyon nga mahimusang kwa sa physical injury, homicide o murder. Sa ilang gipagawas ng Crime Prevention Advisory, giawag ang mga residente nga likayan ang pahig-away o pahiglalis, kontrolon ang kasuko o magpalayo sa mga tao nga adunay bayolenteng pamatasan. Idasig usab ang katawhan nga magbantay sa ilang kaluwasan, pinaagi sa paglikay sa mingaw nga mga dalan na delikadong lugar ilabi na kun mag-inusara. Gipa si udausab sa kapulisan nga ang paggamit sa illegal nga droga o sobrang pag-inom o sa makabuog nga ilim nun, kasagarang hinungdan sa mga insidente sa karahasan o krimen. Tungod niini, ilang gihangyo ang tanan nga pili responsable o disiplinado aron mapreserbar ang kalinaw sa komunidad. Sumala sa Zamboguita Police Station, ang kooperasyon sa publiko pagmatngon sa mga individual mo idakong tabang aron malikayan ang krimen o paligo ng seguridad sa lugar.
0: Alasay, 7 dugang balita nga lokal ang hatag grato sa Maita C, ang alkaline-based na vitamin C. Nakita nga ulay kinabuhi og naligo sa kaugalingong dugo ang usa ka 37 anyos nga lalaki sulod sa kapayag sa Purog Sai sa Barangay Esbalav, Galancia, Negros Oriental nitong Domingo, Mayo 31. Ang biktima gila nga si Wellington Tao Fabilio, 37 anyos og residente sa Barangay Balayag Manok Bakon kinsa nakangkon og daghang sama dinong gabon sa indugan og uban pang parte sa lawas. Giyong katapusang nakita na biktima nga buhi sa mga alas 12 sa auto sa wala pa kini makadiskubrehan sa mga responding kapulisan. Mato sa otoridad, daling miikyas ang suspitsado apan voluntary ra usab kinimitahan kagabi sa buhatan sa kapulisan ug nagtingkagol na karon sa sila sa Valencia Municipal Police Station.
1: Katapusa nga bahi na sa balitang lokal, adunay kritibok ang 4,036 mga mag-uuma sa humay ug mais sa La Libertad ang nakabenepisyo sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, PAF, usa ka programa sa gobyerno nga nagtumong sa pagkataog tabang sektor sa agrikultura. Malampusog ipanghatag ang kantidad nga 9,023,700 pesos na to sa mga kwalipikado na beneficyaryo gikan sa 29 ka barangay sa lungsod atol sa payout activity nga gihimo sa barangay Sulongon. Ang mga ayuda gituyo aron masuportahan ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug matabangan sila sa pagpadayon sa produksyon ilabi na sa panahon sa mga hagit ug kalisdanan nga gitubang sektor sa agrikultura. Sumala sa mga opisyal, ang programa kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa palambo sa kahimtang sa mag-uuma pinaagi sa direktang pinansyal nga suporta ug uban pa mga serbisyo nga makatabang sa palig-on sa ilang panginabuhian. Gipas sa uda usab nga ang mga mag-uuma adunay dakong papel sa pagsiguro sa supply sa pagkaon ug sa kalambuan sa komunidad. Busa ang paghata ug suporta ngadto kanila usa ka paagi sa pag-ila sa ilang kontribusyon ug pagdasig sa dugang nga pag-uswag sektor sa agrikultura.
0: Balitang regional, mga kaki-5 atod ka na ito sa DTX 500. Aron malayo ka sa type 1 and type 2 diabetes, magtumar na ang DTX 500. Usa ka na kong kalampusan ang itatala sa kampanya batok sa illegal nga droga. Dito sa Bacolod City, human bulutaring bitugan ng usa ka babae iyang gihuptang supply. Nailahan ang suspitsado nga si alias Prem, kinsa personal nga ato sa mga operatiba sa police station 2 sa Bacolod City Police Office o BCPO. Sumala sa report ang mga illegal nga droga, muting bang ungkapin o minus 150 grams of the standard drug price na 1,020,000 pesos. Na-recover gikan sa maong turnover ang duha ka not tied na transparent plastic bag na dalhin ka proseso sa kapulisan alang sa legal nga disposition.
1: Ni ato bang sa konseho sa Gbilaran ang St. Peter Chapel o Pedaya Bohol aron tukion ang posibilidad nga adto na sa mong crematorium sunugon ang mga nasakmit illegal nga droga imbis kadal unpa sa Sugbo. Ang maong lakang idroso ni Konsehal Fausto Bebot Budlong nagtumong sa palikong transparency o pagwagtang sa pagduda sa publiko nga recycle nga mga droga. Matos St. Peter, giaprobahan sa ilang board ang maong hangyo apan kausa lang kinitugutan aron preserbar ang kasagrado sa pasilidad alas sa mga mitaliwan. Duwas niini, kinahalan pa usab ang pagkuha og permit nga sa DENR tungod kay kasamtang lisensya sa crematorium para lamang sa mga patayng lawas. Mapasalamaton usab ug agandam usab ang Pedaya Bohol nga matumutaba sa proseso sa permit ug mubayad sa charges kay dako kini og tabang sa seguridad, gasto ug pagsalig sa publiko.
0: Katapusan sa balitang regional, natod ka nato sa D3 Bio. Miikunod ang 40.30% ang kinatibok ang krimen sa Tagbilaran City nga sa 8 na kakaso. Gikan sa 134 sa Miaging Tuig base sa report sa Kabisan. Gikan sa Marso 12 hangtod Mayo 26 Dusmila 20 SIS. Ang 8 focus crimes o index crimes muso susab o 57.90%. Din wala na talang murder o homicide sa mga yugto. Gawas ni ini, mamintira sa Tagbilaran City Station ang 100% kan crime clearance efficiency o CCCE. Diya presentar ni Police Lieutenant Colonel Zoe Bicol ang mga datos nga tukang Mayor Jane Yapato sa joint meeting sa CPOC o kada kanya itong Mayo 28.
1: Balitang National, kaya nato sa DTX sa Coffee Mix, nagahapay ka na nag-detox ka pa. Ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung PNPCIDG nagpahayag nga duna na sila mga unitang timailahan o leads talabas sa himutangan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Si La Rosa ipangita karon sa ICC tungod sa iyang kalabigitan sa iyong war on drugs sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala ang DCIDG Director Major General Robert Alexander Morico II lakip sa ilang manhunt operation o ang pag-ila sa mga tao nga nagtabang sa pagtago sa senador. Sinagi si Mana, nagpahigayon og naugupat kadungan ng operasyon ng otoridad sa Paranaque, Bulacan o Pampanga pakya sila sa pagkaplag kaniya. Sa dihang ipangutana si Morico kung nasayod ba ang CIDG kung nakahimo ba og contact sa La Rosa sa iyang kampo, gipasabot niya nga posible gayud kini tungod sa kaabante sa teknolohiya karunga panahuna.
0: Gibutyag sa Department of Trade and Industry DTI ang dakong potensyal sa upi kulaman si Easy Bank Owner Easy Star sa nata sa export. Dungan sa pagsaka sa export sa Lubi o 30%. Natalist Trade Secretary Maria Cristina Roque. Kusog-usap ang demanda sa saging upi niya panpaspas karoon pagsaka sa demand sa ubi o kulaman si sa merkado sa guwas sa nasunda. Gani naglusad na ang Starbucks sa Ubi Drink dito sa London. Hinungdan nga dako kilingadungog ang tabang alo sa mga mag-uma sa nasunda. Gawas sa agrikultura, nakita usab sa DTI ang kompetensya sa pagtubo sa export sa mga semiconductor, mineral ug mga piyasa sa elektriko ug otomotibo.
1: Ikatulong nga bahi na sa balitang nasyonal, nagpabilin nga lig-on ug maunungon ang suporta sa mga taga Mindanao alang sa Pamilyang Duterte sumala sa Pulse Asia. Gipahayag ni Research Director Ana Tabunda nga malabong nga mapektuhan si Vice Presidente Sara Duterte sa mga issue sa impeachment tungod sa taas na pagsalig sa mga botante sa iyang rehiyon. Subay sa ilang mga survey, kapin sa 90% sa mga respondent kaya sa Mindanao ang andam nga butar kaniya mamupili kini pagka-presidente sa 2028. Kinilipakita lamang nga nahubilin nga dako ug kusog impluwensya sa Pamilyang Duterte sa ilang taugalingo nga baluarte.
0: Katapusan sa Balitang National, natudagan nato ay sa Maite Sia. Mainiton nga giabi-abi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Vietnamese President Thu Lam sa Malacanang karong lunasan. Kang Lam, kansang naso di kataho nga nagpalaya sa China, gikan sa karagatan niini. Yabot sa Pilipinas, mga alas 9 sa buntag sa wala pang iyahang pagtambong sa hinapos sa simana sa 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ini ang gipasiugda ang panginahanglan sa pagbalhin gikan sa pasibo. Nga tubag nga to sa proactive nga paghulma sa mga lagda aron ipahirayo sa pagtumala sa mga crisis, human kini mo buto aron sa pagpagaan sa mga risko. Ang Malacanang ningon nga pagbisita ni Thu Lam, usab General Secretary sa Central Committee sa Communist Party of Vietnam. Nakasaysayanon tungod kay kini nagtimaan sa unang state of visit sa leader sa partido sa Vietnam sa Pilipinas. Kay nuduan sa miaging buwan ang Pilipinas mipasarig sa pag-import of 1.5 milyon na metric tonelada ng bugas humay gikan sa Vietnam hangtod sa 2027 aron masiguro ang igong supply sa bugas.
1: Sa balita international, kapin sa 45 ka mga tao ang namatay o gibanaban ang asistenta ang naangol. Human sa kusog nga pagbuto sa naguba sa saka buildings aminhan ni sila kang Myanmar kanatong Domingo sa hapon, gingon sa mga rescue worker o pipila ka mga independente nga mga taho sa media. Ang insidente nahitabo sa Quang Tuc Village sa Namcom Township, duol sa Chinese border. Ang mong lugar kataho gagamit isip tipiganan sa mga pagbuto alas sa pagmina. Sa ka rescue worker nga miabot sa dapit nga nahitabuan, mayingon nga 46 ka mga lawas na kipang-unom ka mga bata ang na-recover o gidala alang sa cremation. Ang laing taho nagbutang sa kamatayan sa 40 samtang kapinsa o sa ratus ka mga balay ang nangaguba. Labing minus sa 74 ang nasamdan sa mga tao ang gidala sa ospital o napadayon ang mga operasyon sa pagluwas. Report sa inlaing mga media outlet sa Myanmar ang pagkamatay ay umabot sa 50-55 samtang isusi pa sa motoridad ang mga numero.
0: Balitang sports, nakompleto na sa National Basketball Association ng NBA ang pagpangandam sa nakakorta ng gamiton alang sa 2026 sa finals. Sa mga litrato ang ipagawa sa liga, ipagitang disenyo sa hardcourt na adunay Larry O'Brien Trophy na ilang labing kaibgan ng championship trophy sa NBA. Ang unang dula, tali sa New York Knicks ug San Antonio Spurs, ikatakda karong Hunyo 4, 2026. Ang game 1 o game 2 ipahigay sa First Bank Center and home court sa Spurs samtang ang game 3 o ang game 4 at sa Madison Square Garden ang home court sa Knicks.
2: Balita Entertainment.
1: Sa Balita Entertainment, guilty. Giyang konosab ni Carla Avellana nga nataw siya nga walay pulos sa kusina, meaning dili siya kabalo magluto. Kiniagibutyag sa kapost na iyang gipost sa iyang social media account. Kiniyo sa code card yung nagbitay sa kapribadong sakinan, the code card reads, ang babaeng hindi marunong magluto ay dapat maghanap ng lalaking hindi marunong kumain. For sure, ang akulan ni Carla sa pagluto ni Gerdrason yun ang nagbulag sila ni Tom Rodriguez. And for sure, gawin ni Carla ang mga simpleng luto kung prito o nilaga o sinigang lamang. Nagkataon lang nga wala gikahiligan sa kapuso actress ang pagluto.
0: Guilty pala eh.
1: So kung di ka bala magluto, oh, dili pwede magminyo.
0: Oh, dili pwede magminyo kung dili ka bala muluto. Dili mapudoy. Pwede mo makaluto mga ano, bisag magprito-prito lang.
1: Oh, magluto sa rose lang. Oh.
0: Balag masunog at least niluto ka no. Dili mo po na siya yung reason nga no nga. Ay, di pa ko pwede magminyo. Mauna kadalasan no, pag masuko ang ginigana, di pa mo pwede magminyo, kadi mo ka lumuluto.
1: Oh, magkasulo ka magluto. Ay, pwede na ka pwede magminyo.
0: Dadaday da kay mi yung pagmalamian sa imong pag imong niluto kay mi yun dahil nga. Pwede na.
1: Oh, di ba parihan nimo, katang galuto ka.
0: Apilon jud. Mami Rowena, tigloto ni si Ani Dre.
3: Hindi, hindi ko kamo na magluto yun. Wala ko mo init og tubig.
0: Ah, humble oy. Oh, palutuan, lutuin, gani ko gano. Galuto, gani ka dito, corned beef.
3: Ay, pila na may prito, ano?
0: Dili, ano man to? Sinigang na corned beef man to.
3: Uy, na rin sinigang na corned beef. Lagi mo siya giyahang ownership.
0: No, pwede ka magsigang o corned beef.
3: Ay, pwede dahil na.
0: Oo. Na, pero dili siya gina, ano good nga, giuse nga, giluto dyan siya kadalasan. Like, where na siya, kanang kung naay mag-grave. Nga makanang, may ka weird. Diba? Lino tong corn, ano, sinigang o corn
3: beef. Corned beef.
0: Ako nabalaan nga sigang ka isda, baboy, may nga na rin, diba?
3: And maayo pag kamuluto, diba?
0: Dili.
3: Humbled kayo ni siya, oy. Siya pag nagluto, di rin yun. Sa una.
0: Ang vulgar, magka... Ar... sige. Saan ba rin yung headset rin? Tarong bumutaw. Ameleta Dunan, good evening. Oh, by the way, naging salamat na sa mga nagka-hook up. Pero hindi una, K5 News FM ba yun? K5 News. Oh, welcome back day no, kang Sir Cyril Rebe.
3: Fresh from Agusan del Sur.
0: Sa Palarong Pambansa 2026. O kang Dondi. Diya sa may K5 News FM by yun. Oh, ni-uli nag-direkta si Dondi, no?
3: Basin. Kaya Sir Sai, hatun mo siya, pagkikuha siya patrol.
0: Oo, oh, niuli na siguro ito.
3: Basta okay. Nag-commute lang siya.
0: Oh, by the way, condolence, ito kang Kuya Cyril, no? Kuya Cyril, amo ang news director sa K5 News FM. Okay, pag uli niya, imbisi kapoy kuno ka siya. Pag uli niya, oo, nana na siya. Condolence kay Cyril na sa imuhang at ibuok pamilya. Alright, and atong hinabiyon, no? Ito ang mga nag-comments itong Facebook Live. Kang Amalita A. Dunon. Good evening.
3: Kang Gary Enolpe, maayang gabi, K5 Ma'am Divina Tindog, and K5 Ma'am Rufa Devero, watching live from Zamboanguita, God bless.
0: Aha. Kit ninyo kainkoy, Romano, good evening, mga K5, shout out to rin sa barangay, Kandanaoy, ayun, oh God bless, mga K5. Ba, yung mga si neighbors na.
3: Ah, kanalay ko, ana siya, kanang,
0: oh, layo.
3: Oh, layo, na siya sa bukid.
0: So, nice kong view, nice kong
3: view, nice kong view, nato ha.
0: Gumintok na dyan inyo.
3: Oh, gumintok. Canada. Oh,
0: Canada.
3: Kang Grace or si Sindiong. Good evening, Miss Divine. Nagwapa o Miss Rufa nga gwapa sad. Pa-shout out nila ni Paul G. Torres. Gina Rose Cibron. Jacqueline Anfoni. Shekinah Glory. Perez Pive Dagandan. Anne Triquez. Judy Ann Angana. Carol Galia Campa. Oliver Aguilar. Keep safe always. Salamat, Miss Divine o Miss Rufa from Grace or si Sindiong. Dito sa Kalikanan, Papuana, Negros, Oriental. God bless.
0: Mm-hmm. Alright, Madeline Salamoren Hamadron. Shout out to Turuldain Vlog. Jean Ray Cornelio Pilinido Villanosa Imed Mayat Salvador. Thank you for Madeline Salamoren Hamadron.
3: Okay, kan gihapon ni Madeline Salamoren Hamadron. Good evening, K5 Roof and K5 Divine. Happy graduation to all the graduates of North Subayaw 1 Santa Catalina Campus, especially to my nephew, Vixson Canyali Hamadron, BS Forestry. Thank you, mga ma'am, watching from Santa Catalina.
0: Mm-hmm. And kang Marvin Salvoro Lincoln, factor. Oh, ano ni ni, ano? Ati, ano ba ni? Neighbors, relatives? Nilang Ati Liling Tubog. Thank you so much kang Marvin Factorin. Salamat. Di inyo DJ Isai. Hi to Ma'am Gurley Daguok and Alpha Chi. Alright. Thank you so much, Sir Marvin Salvoro. Ari, and maayong pagpaminaw na. Salamat sa mga naka-hook up din sa may K5 News FM by 1, K5 News FM Sambanguita, K5 News FM Shadon, K5 News FM Tanay City, K5 News FM Baez, and of course, K5 News FM Ayuan, and as well as K5 News FM diha sa may Kanlaon. O sa uban pa nga naminaw, Sir Radio, at sa mga naminaw sa public market, and of course, sa mga tindahan nga naminaw, on sa K5 News FM sa 23 by Evening Newscast together with ka K5 Ruva Divero. Thank you so much, Mami Ruana, all the way there sa my ayungon.
3: Always always special shout-out. Ang parang bayad gino.
0: Always a siyang tiga. Okay, kamala mo, from sign on to signed off. And naminaw dyan na si Mami Ruana. Ana siya ka-supportive.
3: Saan mo nag-ikaw?
0: Ana siya ka-supportive siya hang anak.
3: Oh, saya ang padala sa money.
0: Nabili ng money. Ay, nahorot yung money. Gailogan sa balay. Iko sa balay, isa kong libak ako. thank you watching from Kamanaga. Thank you so much. Alright, and happy birthday, by the way, sa mga nag-birthday today. It's June 1, 2026. Ako natimanan sa June 1, dali ang time.
3: Di ay. Ay, oh, okay, murag.
0: Nilingkod lang ko ganihaniin pa ko alas 10. Pag taw-taw, paglingin ako sa oras, alas 12 na.
3: Basig, open mo kay lihok-lihok. Gano'n na po naging.
0: Abalin akong ginamag newsman.
3: Nakakuha. 16 na din niya.
0: Para 40 na.
3: Niya, kuhaan, dulot ka ng dali siya kayo ang time. Oo, oh, as in,
0: naanak-nain ko niya, ano, kay Fesher, hala, alas 12 na di ay.
3: Oo. Ito, no, karoon ng 6 na, marabag-ura man sa nangang-orange na niya. Nangang-aug Charmaine.
0: Pag-o, pagkaganiin. Di ba? Where, ang ano niya, dagan sa time, unlike sa May nga, dugay kay...
3: Dugay kayo. Oh. Karoon ni Bawi po. Mas maayo nung anong dali, para dali po tayo.
0: Merry Christmas. Murag mag-Merry Christmas, man. Guru
3: kasi. Oo, ka-excited na sa makanang mga Christmas song.
0: Kapit doon na. Eh, 3 months ago. Oo,
3: nala po kayo mga kuan, mga sinugos.
0: Kuguso na lang.
3: Gusto na lang balik. Wala na gift.
0: Ay, naka, ano lang yun. Pero in fairness, no, ang time karon is pas-pas, dali kayong mahuman ang June.
3: Correct.
0: And yeah, maulano na sad karon nga time, diba? Oh.
3: Maulano pero init gihapon.
0: Oo. Sama siya ang paghigugma.
3: Yeah. Yeah. Amo na mugno naman, imo init pag-init.
0: Busgan mo ng aircon. Nayang-nay, tama na alas.
3: Tama na siya.
0: Magpipinta. Oh. Huwag gabi, mga K5 Emilia and Legara. K5 Mabdi sa Igna Memory. Yung ka-shoutouts talaga mabuhay. Mag-greet ko og happy birthday to John S. Legara. Zin Visaya Legara. More birthday si Kaman. God bless. Salamat. You're welcome. Ari and sa ubayin pa nung naminaw diha sa may Valencia. Thank you so much. Wala migong oras. Tangalan na lang nun sa itong CEO, Jerker Miloy.
3: Sa mga area manager nga, Peeve Oligan.
0: Sa itong station manager, Sir Vernie Cabuzao.
3: Sa itong technician sa Pikasawa, K5, Bill Andrew Racoma.
0: Ako si K5 TV na tinong.
3: Huwag akusap si K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negos, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
7: No one ang makaugan sa kama. Masinug. May diabetes ka.
4: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
4: Actually powerful extracts.
7: Yung phytochemicals.
4: Ug antioxidant.
7: Nga gigan sa palaya.
4: Ug the sugar cane.
7: Mga organic compounds.
4: Yung effect.
7: Batok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige kog absent, mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela.
12: na magdabalaga. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
13: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas 4Biotic 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas 4Biotic. Adlaw-adlaw. Kapanik sa inyong nasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: FM Digital. Do magete ha kay ni ata karon sa Central Philippines. Ni ananukad dinhi ang atong tulumanon nga ato kinihigalang ginamantala tibuok kalibutan. Maayo di ang buntag kaninyo de Estados Unidos sa Amerika o maayong gabi idiri sa South Korea o sa uban pang mga nasod mga igalam kingsunan nga doon na tayo makingsunan dito mga Pilipino, mga Cebuano, mga Bisaya, Tagalog o doon nagyutay daghan mga igalam kingsunan nga makasabot sa ato dinhi nga mga sinultihan. Busa salamat sa inyong pagpakiguman. O labi na nas niya karon Kim Juaniza, maayong gabi eh. Good evening alang kanimo ngadto kang Kim Juaniza. So salamat kayo. God is good all the time. Mao ni mga higalam kay suunan. Sister Honey, ngano man ang pangutana? Wala pa nabuhat ang kalibutan. Wala pa'y adan og iba nga tao. Ngano man nga duna na may nahanay na daan nga plano sa pagtubos nga natumbok ngadto kang Ginoong Hesus, ha? Christ-centered ta karon ha. Ang gitawag resume ta sa ato ang weekdays nato nga mga panaghisgot ni diin si Kristo ang nasentro. Dini sa unang Pedro kapitulo 1, kanunay nato ning gibasa, kan balik-balik tagbasa pero usahay mura di nato kayo matagaag pagtagad unsa gyud ka mahinungdanon kini. Kini bang giingon deres bersikulo 18, 19-20 sa unang Pedro kapitulo 1, nga nagingon kamo, sayod nga gikan sa wala hinungdan nga paggawi, nga inyong napanunod gikan sa inyong maginikanan kamo gitubos. Dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan. Mauni ang bersikulo 18. Kondili sa 19, sa bililuhong dugo ni Kristo, nga daw sa nating karniro nga walay buling uhugaw. Versikulo 20, siya gitaganan ng daan alang niini, bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan nining kaulahi ang mga panahon siya gikapadayag na tungod kaninyo. Okay, di period ta ha? Ato gining sabton pag-ayo. Wala pa nabuhat ang kalibutan. Unsa man ang mga butang nga niyas kalibutan nga gibuhat sa Dios sulod sa unom ka mga adlaw. Nasayod ta nga kita nga tao gibuhat ta sa ikaunom na nga adlaw. Sa unom ka mga adlaw igubuhat sa Dios sa simanas paglalangkita ang tao maoy pinakaulahi niyang gibuhat. Di na lang ta magisgot sa mga unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ang ato lang higala nga ato ning inanion sa paghisgot, tungod kay, doon naman din hi description nga ang ato di ay nga matod pa pagkatinubos, nga numan nga naamay plano sa pagtubos, nga natumbok ni Kristo, dili ang atong pagkatinubos pinaagi sa mga butang nga madugta. Unsa man ang butang madugta nga specify dinhi mauning salapi o bulawan. Karong panahuna perting daghan ang mga problema sa kalibutan, nasod bisan sa atong nasod sa Pilipinas, kining salapi bulawan higala. Gawas nga madugta ni di gyud ni makaluwas pero mauni ang gitawag diha manukad ang tanan nga gitawag kadautan gamot. Ang paghigugma sa salapi maoy gitawag gamot sa tanang kadautan. Asa na mabasa si Apostol Pablo nagpamulong ni ana. 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10. For the love of money. Kining problema karon sa atong nasod mga higala nga ani ay problema ng way gobyerno nga makasulbad kay gobyerno maoy problema dili ang mga ordinaryo nga mga lumulupyo. Ang kagamhanan ang problema, ang main root cause, mga higalam kigsuunan, paghigugma sa salapi. Paghigugma, for the love of money is the root of all evil. Bisag unsang kadautan, ang kwarta'y punuan ana. Matutas pagka nabudhi si Ginoong Hesus, nganong natugyan si Ginoong Hesus, for the love of silver, pilalay kantidad ni Ginoong Hesus sa kang Judas nga gibuhat. Mao na mga higala makigsunan, magbantay ta ha, kaysa ulahing mga adlaw. Kining nagsaligtag mabuhi ta mga higala, makakaunta, pinaagis, mga butang madugta. Salapi madugta, bulawan madugta, dili na makaluwas ka nato sa adlaw sa kaligot-got sa Dios. Asa na to mabasa na? Sofonias 1, Kapitulo 14, 15, 16, 17, o versikulo 18, ato nang mabasa. Busa kining salapi mga higala, bahandi sa tao, mauna ang kompetensya sa buhi nga Dios nga magbubuhat sa tanang butang sa kalibutan. Maunay gigamit sa kaaway sa Dios iyang paglinglan ni Ginoong Hesus. Apas Ginoong Hesus, wala. Wala siya magpalingla isang akong pagkahari, dili nining kalibutan na. Dili pwede nga imo kong tanyagan nga ang tanang butang sa kalibutan imong ihatag nako. Ako'y nagbuhat ining kalibutan ug hunahunaon, pero ang kaaway sa Dios iyang giangkon nga siya na ang maoy Dios ining kalibutan na. Siya na'y magpasimba. Pero nga nung niabot man tani ini, balik tagamay. Gisgutan tani mga higala o mga kaigsuunan nga kinida ay ang atong pagka tinubos, hinungdan kini, oh, kamo sayod. Sa ito pa, natay knowledge ini. Nagikan sa walay hinungdan nga paggawi sa inyong mga napanunod, gikan sa inyong mga ginikanan. Atong mga ginikanan, may galabisag unsa, maingontag, buutan kaayo, maay kay kinaiya. Mudaog yun to, og mo kandidato, kay buutan kaayo, waag yun, makasaway ato. Pero bisan pa, kining atong pagkamatarong higala nga gikan ni sa atong ginikanan, unang ginikanan nga nahulog sa sala, kitang tanan, pulos na ta, makasasala. Way usa katao dinis kalibutan nga bisag nagbuhat o matarong nga wala makasala. Asa nato na mabasa? Ecclesiastes 7, versikulo 20. Halay, panglista ninyo ni, aron sublion ninyo basa, aron inyo gyud nga makuha ang kamatuoran nga ato ninggi pasabot nga pulong gyud ni sa Dios o kamatuoran kini ang pulong. Sa City, versikulo 20, ako basahon ng ingon sa Ecclesiastes. Sa pagkatinuod, walay tao nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Tungod kay ang tanang mga tao, nahimo mangyong magkasasala, ang tanang mga tao kinahanglan mamatay. Kay ang suhol sa sala kamatayon. So, dapat ato naning ibutang yun nato sa atong nalimpatakan, sa atong yung pagkasing-kasing, nga mauni ang kahintang nato. Bisag kinsa nato din sa kalibutan, sa muingon tagwa ko'y sala, kanang muingon nga way sala, siya ray naglimbong sa iyang kaugalingon. Hala, kinsa may muingwa ko'y sala. Kanang muingon nga ko'y sala, unsay gisultis uno Juan, Kapitulo 1. Unsa may conclusion anang muingon nga, wala yun ko'y sala. Ha? Siya ra ang nagalimbong sa iyang kaugalingon. Siya ra'y nagapahisalaag. Ono Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, nagingon, kon kita magaingon nga wala kita'y sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. No, kumingon tagwan atong kamatuoran, wala nato si Kristo. Kay si Kristo kamatuoran, wala nato ang iyang mga balaang pulong, kay ang pulong kamatuoran. Wala nato ang kasuguan. Mao ni ang mga tao mahigala, mingitag wala tay sugo. Of course, di gyud na makasala. Kay ang sala paglapas masusugo. Pero dili nato himuong katarungan nga wala nay sugo kay aron ingnon ta nga wa gyud tay sala. Mingon tag walay sala, kita ra ana ang nag-ingon. Pero sa atong gibasa, why bisan usa ka tao dis babaw syuta nagbuhat og matarong nga wa makasala? Di lang ta pareho og sala. Di man ta pareho sala ni Adan og iba, kawa man ta katilaw adtong bungas kahoy nga ilahang nasad-an. Lain-lain tag sala mga higalam kay suunan. Pero bisan pa ni anag lain-lain tag sala, pero mamatay gihapon ta bisag di ta pareho kasalanan. Pangbasahon ta niya. Roma Kapitulo 5. Versikulo 12, 13, 14. Okay, ako ning basahon din ni kay nasirhani karon atong kauban may galam kay igsuonan. Ang giingon din ni sa Roma Kapitulo 5, Versikulo 12. Akong basahon ha, ang nakasulat. Matod pa din ni sa maong mga pulong. Busa maingon ngang sala, misulod sa kalibutan, pinaagis o sa katao, o ang kamatayon, misulod, pinaagi sa sala. O nga tungod niini, ang kamatayon, mikuyanap, ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao, nakasalaman. Versikulo 13, hinoon, ang sala, diha na sa kalibutan, sa wala pa ang kasuguan. Apan ang sala, dili pag-aisipon, diin wala ang kasuguan. Versikulo 14, bisan pa niini, sukad kang Adan, hangtod kang Moises, ang kamatayon naghari sa katawhan. Bisan pa sa mga tao, kinsang mga pagpakasala, dili sama sa paglapas ni Adan. Si Adan maoy usa kahulagway ni adtong miabot sa kaulahiay. Roma 5, 12, 13, 14. Atong nasabta ni magkaigsuunan. Ang Diyos nahibalo siya sa tanang mga butang. Ang Diyos nga walay sinugdan o walay katapusan nga maoy magbubuhat sa tanan, labi na ka natong tao, nahibalogin siya sa tanan. All-knowing God, manikita, God is omniscient. Nasayod gayod siya. God is omnipotent. Ang Diyos pinakagamhanan sa nga tanan. Kung doon na may muingog, gamhanan na siya. Bisag inta ang yawa gamhanan kay Espiritu, manulonda, labaw pa na sa tao, binuhat na sa Diyos. Ang Diyos nga magbubuhat may pinakagamhanan sa nga tanan. Og ang Diyos anaa bisan asang dapita. God is omnipresent. Nasayod siya, anaa siya, o gamhanan siya sa tanan. Muna bisag wala pa'y kalibutan na buhat. Si Kristo gipili ng daan sa Amahan. Gipredestined na siya daan. Nga mauni ang Savior. Mauni siya ang mutubos. Busa kita nga mga katawhan higala. Bisag unsa atong relihiyon. Bisag unsa pa ka matud pa loyal nato sa ato ang pundok sa tinuohan nga pinaagi sa ato ang pagtuo nga maluwas kita, dili gyud pwede nga kita ang mudeklarar sa ato ang pagkamatarong. Di pod pwede nga kita muhusga ngadto sa uban kay ang Dios ra gayod ang nasayod ni anang tanan. Walay usa ka tawo nga linalang bisan paggani ang nahimong kaaway sa Dios nga manulunda na siya sa sinugdanan, dili siya gitagaan sa Dios o gahom nga mahibalo sa sulod sa atong tagsatag sa kamangkasing-kasing. Dili siya makabasa sa atong tagsatag sa kamangahuna-huna. Wala ang Dios maghatag anak kaniya o kagahom. Busa kon makulangan tagpagsalig, makulangan tagpagtuo, kay kini magong pagtuo, pagsalig yun na siya. Ngunit yung Sister Honey, atong basa is for prophecy, faith not only belief, but trust. Si Branon 11, versikulo 1, ang pagtuo, nagasalig na siya. Sa pagkaanaan, nagpanghimatuod na siya sa pagkanaan sa mga butang na dili makita. Busa, salamat kayo sa atong makaigsuunan from Cagayan de Oro. Maayong gabi inyo diha sa Cagayan de Oro. Ngadto kang Irek Lumactod, Manira. Maayong gabi kanyo din sa Cagayan de Oro. May galam kaigsuunan na naakauban ka na to karun sa ato nga tulumanon. O ngadto sab kang Glendale, ayuban sunggahid is kabanglasan bukid nun. Maayong gabi isang yung taga bukid nun. O zinipos pikas lawak sa ato sa pikas higalam kaigsuunan. Rolando, Sekretarya Hagunoy. Tama ka, brother. God bless. Salamat kanyo din ha, Rolando, Sekretarya Hagunoy. May God bless you all. Alang kaninyong tanan din ha. Mauni mga higala o magkaigsunan. Ako hihatag sa kaninyo si Sister Honey. Nga nung ako ning gisgotan, mga higala magkaigsunan, Sister Honey. Tungod kay ang plano sa pagtubos, the plan of redemption, wala pagayod kini mahuman. ang work of redemption wala pa ni mahuman. Kay ang kaaway sa Dios nga nakasala sa langit nga gihagbong sa kalibutan, nakig-away siya batok sa Dios. Si Kristo iyang gipapatay. Og ang musunod ni Kristo, mga patyunon pod ni. Musa kita, musunod man tang Kristo, di na tamatingala nga mga matay pod ah. Pero, unsay gisulti Apostol Pablo, ang pagkinabuhi nga mao si Kristo, ang kamatayon mo ay pagdaog. Pagkamatay ni Kristo, maingon siya, gidaog ko na ang kalibutan. It is finished. Natapos na ang akong misyon nga ang mga katawhan mapasaylo na sa ilang mga sala. Tibuok kalibutan, gidaog na nako. Kana lagi, kun mutuo ta ni Kristo, mawang po na'y kondisyon sa Juan 3.16. Kay gigog masaryos tibuok kalibutan, gihatag yung bugtong anak, aron ang mutuo. Kinahanglag pagtuo. Humag na kaya pagtuo, ang pagtuo duganging maligdong batasan. Ang maligdong batasan duganging nagkahibalo sa kamatuoran. Ang kahibalo duganging pagpugong sa kagalingon. Pagpugong sa kagalingon duganging na siya pagkamain ng tuson. Pagkamain ng tuson duganging na siya sa pagkadiyos nun. Ang pagkadiyos nun duganging pagbati inigsoon. Ang katapusan nga idugang mao ang gugma. Gikas pagtuo walo ka na kaang-ang. Ang tikangan sa tanang mutuo ni Kristo ayha pa makaabot sa gugma. Pag di ta makaabot sa gugma, di ta katuman sa kasuguan. Kay ang proseso sa pagtuman sa kasuguan, pinaagis gugma, dili sa kahadlok. Kay kung dili pinaagis gugma itong pagtuman sa kasuguan, migala, manghinambog ta nga kita maayo, kita buutan, kita matarong, kita'y maluwas. Ang atong relihiyon, ang atong kagalingon, atong ipangandak. Pero sa gugma na nga paagi may gala, ang gugma mapailubon, mapainubsanon, ang gugma magpakamatay. Mauna si Apostol Pablo, why pulos ning atong pagtuo kung wala tay gugma? Mauni may gala ang kaigsuunan. O kadali na kayo kung hatag sirhani alang sa atong pagpadayon. Sirhani, alang kanimo.
1: Okay, daghang salamat, Brother Jerry. So, mga kaigsuunan, atong nadungog ang mensahe na usab. No, sumbahin sa kaluwasan nga ginapadayon gyud nato karon tungod kay importante nga ang tagsa-tagsa, no, ang katao kay tanan man day na himo nga nakabsen sa himaya sa Dios, meaning to say nakasala, kinahanglan nga maghinulsol ug mao ka na ang panawagan sa Dios nang tao sa tibuok kalibutan, no, matud pa sa buhat 17:30 makaigsuonan. So kung kita magahimo sa paghinulsol, no, kung atras ta sa dapit bahin an sa bersikulo 28-29, kita makasabot mga kaigsuunan nga ang pagka-Dios, no, dili dayon naghisgot mahitungod sa lapi, bulawan, mga bato, kahoy, no, mga linilok. Tungod kay ang huna-huna karon sa tao na sentro ni ining mga walay pulos nga butang sa kalibutan nga mga hilis ug mga hanaw lang man day ni, mga dugta ra man day ni mga kaigsuunan bisan pa ang salapi. Pero mao ka na ang gifokusan karon sa mga tao. Busa, ang pagpakasala, wala kay hatagag pagtagad nga kinahanglan biyaan mga kaigsuunan. No, kay bisan pa gani, nag-aalagad kuno sa Dios, apan didto man di ay sa mga butang diin, walay mata, walay dalunggan, no, walay mga baba, walay iginhawa. So, kinahanglan nga ato gayong masabtan og kung kini atong masabtan na, dawato na to mga kaigsuunan. Kaya makapadayon kita sa gihapon sa pagpakasala. Kung kita dili magabiya niini nga mga buhat sa kamot sa tao or sa iya sa mga kinaiyahan nga ginahimong nga mga murag Dios na o dili ginamurag na Dios gyud sa mga tao. So mo na nga atong pagtuo, nindot kayo paminawon nga pinasikad gayud sa gugma. No, kay kung natay gugma sa Dios, makahimo gayud kita sa pagtuman sa iyang kabubuton, sa iyang mga kasuguan, uban sa pagkamalipayon, no? Dili ta nga muraratag na pugos, mga kaigsuunan. So kana, kung unta, nasabda na to, nga nung nagpalansang si Kristo sa Kalbaryo sa cross. Tungod kay sa unang pakigsaad, no? Na atay mabasa sa balang kasulatan niya. Kung ang tao kay makasala, ipabato, mga kaigsuunan. Apan sa naigitawag na bagong pakigsaad, gugma na. dili na ka pwede batuon mga kaigsuunan kay miabot ang mensahe sa kaluwasan pinaagi usab kung ang tao maghinulsol magsugid sa iyang sala ngadto kay Kristo ug siya magabiya sa pagbuhat usab niini ug sa bisan unsa pa nga matang sa kasalanan. Ikabalo mga kaigsuunan no sa atong ginabalik-balik tamis kaayo paminawon ang mensahe sa kaluwasan nga libre nga gitaniyag sa Dios sa tanang tao. Pero murag ang uban, murag na pulaan na, no? Murag salig sa word na kaluwasan. Kaya nga naman, bahala, guway, buhat, basta pagtuo, naa, maluwas na. So, maura po nang nakapait karon mga kaigsuunan, no? Kay, ang mahitabo mong guniana, magbuot-buot na lang tagtuman sa atong kaugalingon ng mga kabubuton. Dili na gayod ang iya sa Dios, ang mahimo nga matuman sa tao, kung dili na gayod mo uyon, no? Sa pagbuhat, kung unsa may mga requirements nga gihatag sa Dios alang sa iyang katawhan. No, kay balikan nato, silang Moises gipagawas gyud sa Ehipto. Gamhanan man ang Dios, nakahimo man siya mga milagro, pinaagi sa pito ka hampak, nakapagawas gyud siya sa mga Israelihanon sa Ehipto mga kaigsuunan tungod kay nining na pulo ka mga hampak, wala na gyud nahimo pa no ang paraon ang mga Ehiptohanon mga kaigsuunan. Kana tungod ang Dios buot gayud siya nga magpalain gayud ang iyang katawhan. Kay kung pwede pa lang siguro nga dalun dayon sa langit ipalayo ni ining kalibutan nga napuno nagngitngit sa sala, pwede man kay sunan pero naay ginatawag nga proseso ang tanan. Kay ang Dios no hustisya. So kinahanglan kung aduna man siya'y paghukom nga pagabuhaton ang mapadaya gayud ang iyang gugma ug dili ang ginaingon po sa uban nga puro nga isog kayang Dios no madilumtanon or puno sa kaligot-gut tungod kay ang nakita sa tao sa sinugdanan mga kaigsuunan kay gipasangin lan maguni ang yaw sa yawa ang Dios mo na nga naay ginatawag na misconception apan gugma gyud ang Dios mga kaigsuunan siya atong provider protector and our savior busa nga kung nakagawas man gani ang mga Israelihanon gikan sa Ehipto na mga kaigsuunan, pinaagi sa napulo ka mga hampak. Kabalo mga kaigsuunan, ang dili mahimo nga magbaton og pagtuo og pagtuman sa kabutan sa Dios sa ulahi nga mga adlaw. Makaagi usab sa ginatawag nga pito ka mga hampak, no? Naay sulusama sa mga naagian ni adto sa mga taga-Ehipto apan kini gayud nga mga hampak perti na gayud ka ngilngig. Ngilngig nga buot sa tao nga mataptan ni ini or maka-experience ni ini nga magpahulay or mamatay pero ang kamatayon dili mo dangat kanila. So sa mga nakadungog sa una naka-attend ko Bible study nanghilak sa lamang kaigsuunan nga naman hihingig di ay kaayon ng pito kahampak nga mabasa nato sa pinadayag 16 mauday ni ang kaligut-gut sa Dios. No dili man ang Dios ang nagbuot ani kung ato yung i-analyze. Kay ayha pa igabubo ang pagabuhian ng upat kahangin nga nag-include po niya ni pito kahambak may kaigsuunan, ang gisugo niya pagpugong ang mga manulunda. No? Kay dili gani siya gusto nga makatagamtam ni ini ang iyong mga katawhan na binanadong wala panapatikan. So ang trabaho sa mga manulunda, sa upat ka manulunda, no? Sa upat ka kantos yuta, nga nagpugong sa upat kahangin, sa upat ka kantos kalibutan, sila ang mga tinugyan sa Diyos sa pagpugong mga kaigsuunan. Apan ang pailob sa Diyos adunay katapusan no na ikinutuban.
0: Sisterhani, gamay na sisterhani, interruption ko gamay ha.
1: Okay.
0: Oh, kadali lang kayo.
1: Wala na tayo time.
0: Oh, kawala na tayo time. Oh, ako okay, lang interrupt okay. Nimo. Total magpadayon magyapot ang hisgot ini atong hisgotan sunod ang panag-uban. Bueno, alang sa ato di ang tigpaminaw, akong gi-acknowledge karon diri Rolando Secretaria Hagunoy is the church Malabunga Barangay Malangsa Bilya Hermoso Negros Oriental. Mayong gabi kaninyo din ha, mga kaigsuunan ko Seventh-day Adventist. Din ha, sa Malabunga, Barangay, Malangsa, Villa Hermoso, Negros Oriental. Pinagi sa inyo usab nga mga kaigsuunan din ha, Brother Rolando, Secretaria Hagunoy. So nga to sab kang Ruel ta Tihana, mayong gabi Ibrad. O nga to sab kang Milito na Ichanes, maayo ni Idiya sa Sugod. Maprisko og matagbaw ang tanan. Kadyot lang ha, kaya naisong pay. Kadyot lang. Matagbaw ang tanan. God bless. alang kaninyong tanan manginigog makom kigsuonan og respikas usab ngadto kang Fili kuhit mingaw salo maayong gabi ngadto kang Fi kuhit mingaw salo kaninyong tanan nga naa nakiguban kanato bisan pa sa wala dinhi sa ako nga matud pa linya wa nako makita og sa tanan kaninyo bisan sa ato nga mga kigsunas gawas nasod ayaw mo biya dinis atong tulumanon. Bible expose on the air. A Bible expose in search for truth and nothing but the truth. Wala tay organisasyon nga atong gipromote, atong giadvertise, atong gipropaganda nga naa diha manukad ang kamatuoran. Ang kamatuoran nagagikan gayod sa Dios. Nagagikan kang Ginoong Hesus, nagagikan sa mga sinulat, wala ni magagikan og mga pangulos tinuuhan o pangulong relihiyon. Tanan, abli, libre, pagbasa, pagpaminaw sa pulong sa tagna, og ato ning tumanon, kitang tanan, mahimong bulahan. Boy na may galam kay sunan, watay kong panahos itong panag-uban, no? Ayaw mong biya sa atong panag-uban sa sunod, magpadayang tag-isgot, sumala niya itong naisgotan karon kung watay kong panahon, atong kauban, asterhani, wat na po igong panahon. Sa ngala lamang sa atong galang nga atong panag-uban, dinis K5 News FM Dumaguete, sa atong station manager, K5 Sir Bernie Cabuzao, o sa gihapon sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa atong pikaslawak, sa atong on-duty engineer, sa atong igalang master control, Engineer Bill Andrew Racuma. Kami na lamang may gala niyo makigsunan sa ngalan sa K5 News FM, Brother Jerry Gabaya Ayuban, o sa akong kauban, Sister Honey Rose sa Ormoc City, o sa tanang-tanang na minaw karon, maayong gabi alang ka natong tanan, o sa makausap pa, magpahigayon ta sa usa ka pag-ampo alang sa atong pagtapos. Mag-ampo ta. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Nagtubag ka sa among pangamuyo. Ikaw naghatag na mo kaalam, kahibalo sa imong balaang pulong na mahimo na mo kining mamantala, mapaambit ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Pinaagi ning sibihan sa K5 News FM nga gipanag-iya ni Doc Ramil Oy, dalay gun ka sa walay katapusan sa imong pagtawag, pagpili ni Doc Ramil nga imong anak, nga pinaagi nining establishmento nga iyang gipanag-iya, namantala ang kamatuoran sa Ginoong Hesus ang dalan o kinabuhi, nga tugyod sa tanang katawhan. Posa panalangini ang tanang nakapaminaw, nakadungog sa bisan asa nga mga dapit diin sila nagapahimutang, hinaut unta, nga ang tanan walay makulangan unya sa kinabuhindayon pagpadayag ni Ginoong Hesus. Dalaygon ka sa tanang panahon sa pakiguban kanamo.

mga ka-K5 at 7:13 in the evening. And welcome sa atong program ang Evening Show together with your DJ. My name is DJ Shane. So bani ko ninyo until 9 PM mga ka-K5. Hello ka kan nga Lunes. Pizza uno ning bulan sa Hunyo tag 2026. Unang adlaw, unang semana sa bulan mga ka-K5. Kumusta man? Kumusta man ang pagsugat ninyo sa Hunyo? Kapit na klase. Basta naman itong mga estudyante nato diha. Na-enjoy ba ninyo ang inyuhang vacation break? Or wala? Iwa pa nakalaag. Wow. So, sige mga ka-K5, good evening sa mga nahilaw ka rin sa mga kasilingan na natadiri ka rin sa may barangay Malusay. Good evening sa mga Hidorio family, sa mga Sorio family, De La Cruz family, sa mga Susa sa family, yung gabiin ninyong tanan diha. Kamusta man? Mabug na akong kagabihon sa tanan. And of course, sa 33 ka barangays, din sa Dakbayan sa Gihulngan ha. Nabog na akong kagabhion. Nakapanihapon na ba? Nga wala pa'y kaon diha, hala panihapon na. Sige, live tag akong mga ka-K5 sa itong Facebook account, ang K5 Shane. Hello, good evening sa mga viewers na ito karon. And please paki-share mga ka-K5 sa itong live. And if namoy ganahan nga i-shout out diha, if ganahan mo nga ma-request o song, comment lang sa comment section. Ito ka nang basahon later on. So, sige, alas 7:15 na mga ka-K5. And of course, dili na to kalimtan. Nakinig mong oras, kanuna kinigipaluyuhan sa itong pinaka-epektibo nga mga produkto. Ang ito ang D3 Bio, DTX Coffee, DTX 500, My TC, o gingon man ang itong DTX Beauty Soap. Sa mga nangita dihag sabon, sa mga nagproblema silang mga bugas-bugas, ganahan nga muhamis ilahang nga nawong ilang nga panit. So, lay na gamit ang atong DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kaya adun na ka na siya ang Palaya Leaves. Proven and tested na sub ka na siya sa kadaghanan. Maunang kamudiha. If gaduha-duha mo gamit, or gaduha-duha mo sulay, sa ato ang DTX Beauty Soap, so lay na gamit mga ka-K5 para sab, kamo na pod ang makaingon. Yeah, effective siya nga sabon. At ingon man ang itong DTX Coffee, take a DTX Coffee Mix. Sakto sa ito ang panahon ka rin. Nag-ulan-ulan, nagsugod. Bugnaw na kaayo. Mag-DTX Coffee Mix na ito mga ka-K5. Kay dili lang mo basta nga nangapilang. Kundili na nambal pa dyan mo. Mapalit sa mga branch o klinika at alternativo o sa mga butikag farmasya. Well, sa inyong mga lugar, available ka na sa Shopee and Lazada. Pwede na ka mo mag-order dito mga ka-K5, mag-add to cart. Pero if ganahan mo gali nga maabutin ang inyong orders, of course, pwede mo ninyong i-message sa mo ang Facebook page mga ka-K5. I-search lang ang K5 News FM 87.9 Gihulngan City. So again, please paki-share sa itong live ha. And if you have any concerns, ayaw mo kaulaw, ayaw mo kaikog o comment. Comment rin mo di ha. Comment rin na if na may problema. I-comment lang kaya itong dungagan. Di mo magduha-duhag send ha if na may problema. Kay si DJ Shane, nara always para mo dungag. Tsara. O, joke lang ha. Atong kuhaan. Oh, nay nang aghot. Sige, anyways, good evening to Rose the Hero. Hello, good evening. Good evening, Langga. Kamusta naman ikaw? Kamusta man ang atong life karon? Ready na ba kang muskwela? Na-enjoy na ba ninyo ang inyong vacation? Pagsad kong di ba natin na para kitang masalim.
ato ang tanan. Sige, hello, good evening to Mayet Salvador. Happy watching po. Sa imong kaayuhan. And also good evening to good evening to Junlie Adlucon. Good evening sa mga Hadlocan family, ha. Happy listening. Diyas sa my barangay Buena Vista. Mayong gabi, eh. Mabog na ang kagabi on. Yeah.

And also, good evening sa mga Soryon family diha sa may Upper Kulo. May gabi sa mga taga-Kulo. Kamusta naman mo diha? Sige, hi to my DJ. Good evening watching live here in Bayawan. Thanks and God bless to my DJ. Oh yeah. Good evening, Madam Mayet Salvador. Hello, Madam Mayet. Kamusta man, Madam? Kamusta yung mga kagabi on diha karon, Madam? Kamusta ang Bayawan? Pero alas lang kayo.

Oh, sige mga ka-K5, alas 7:20 na. And good evening sa mga Tinoy family, ha? Sa mga Tinoy family diha sa may Babaw. Sa may Kasilinganan. Silingan ka po nato diha sa may Barangay Malusay. Diha sa may Elementary Dapit. Sige, maayong pagpaminaw ninyong Dapita diha. Maayong gabi eh. Anta, maayong inyong kagabihon karon. If dili mo diha, okay. Okay ka na.

0: sige mga ka K5, before tamo padayon sa atong program. Yes, before tamo continue mga ka K5, mapuyo na tag song. Commercial break on at after sa song mga ka K5. And again, if you have any concerns, namoy ganahan nga shout out, namoy ganahan nga request nga song, i-comment lang sa comment section. Ito ka na nga basahon later on, nagbalik na to. But before that, mapuyo na tag song mga ka K5, here's a song, Angel Baby by Troy 7. Set back and relax, kay mabalik lang ko diri lang sa K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: www.dtx.com.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure.
3: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
6: Masinug. May diabetes ka.
7: Mag-DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
11: Ug antioxidants.
12: Nga gikan sa palya.
13: Ug de-sugared sugar cane.
14: Mga organic compound.
15: Yeah, epic.
16: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
17: DTX 500.
18: Sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap, pareho sang amarguso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: はい。
1: Tapos mga ka-K-5, wala siya, tayo 36 na sa kagabi on. Balik tayo sa ating program, ang evening show. Together with your DJ, my name is DJ Shane again. So, kamusta man mo diha? Kamusta man ang inyong nahimutangan karon? Okay pa ba mo diha? Or okay na lang? So sige, anyways, now playing si Buwana. Proud Bisaya here. So sige, anyways, thank you so much sa mga nag-play or sa mga nag-lantaw sa atong live tonight. Thank you so much mga ka-K5 and of course sa mga nag-share. Daghan kayong salamat sa pag-share. Continue sa pag-share.

Para yun mga ka-K5. And of course, if na may problema, if na may ganun yung shoutout ha, ay magkaikog, ay magkaulaw, mag-comment. Watay ulaw di ring dapita. O na nga, ala, comment hangtod sa makaya. So sige, alas 7.38 and dili na to kalimtan nga kining mong oras. Kanun ang kining gipaluyuhan sa ato ang pinaka-ebektibo nga produkto. Mga tong MyPC, take MyPC ang alkaline base nga vitamin C. Para kanun ang kitang mahilikay sa mga sakit-sakit. Para always nga himsog ang ato ang immune system. Para always nga glowing lantawon. Para always nga batanon ng tao ng ato nga panit. Dapat mag-MyPC na ta ang alkaline base nga vitamin C. Huwag ingon man ang ato ang D3 Bio. Take a D3 Bio mga ka-K5. Kaya doon na kan siya virgin coconut oil. Maboost po na siya sa immune system. Okay, put ka na siya sa adunay heart disease, liver disease, o kidney disease. So, unsalan pa yung gihulat. Asalay na gamit ang ato ang D3 Bio. Nga mapalit sa mga branch o klinika da alternativa o sa mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar, available ka na sa Shopee and Lazada. Pwede na ka mo mag-order dito mga ka-K5, mag-add to cart. Pero if ganahan mo nga mabuti ng inyong orders, so pwede mo na yung message or pwede ka mo maka-message sa atong official Facebook page ang K5 News FM 87.9 Gihulngan. So, sige, hello, good evening to Joshua Geronda. Good evening, DJ. Sige, maing gabini mo, sir. And also to Sir Junivin Sanchez. Good evening, DJ. Per request ng song, Bigay Ka ng May Kapal. Salamat watching here in Barangay Imelda. Mayong gabi sa mga taga-Barangay Imelda karon. Happy watching mga ka-K5. If kamo naglantaw sa atong live karon, yan maayong gabi. And also good evening sa mga Bardock family diha, diha sa may sitio Bituklan, Barangay Kalamba. May gabi sa mga Bardock family, labi na kang Madam Carms Bardock. Mayong gabi, Madam. Happy listening. Kauban imuhang mga junakis diha karon. Imong mga kasilinganan diha, maayong nga pagpamina. So, sige, at 7:40, and, unsa may? Madam Lava! Unsa? Sige, atong i-play ang song request ni Sir Genevieve Sanchez. Here's the song, Bigay Ka ng May Kapal by... Who's the singer? Wait lang. Mahinang kalaban.

Magia, covered by Night Lumenda. So, set back and relax mga ka-K5, kamubalik lang kadiri lang sa K5 News FM, ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodesi Mariyo, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Pagaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. K3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap, bakal na.

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Laslaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Doc Ramil Oy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
2: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
1: Amo ba?
2: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
2: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
2: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
2: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
2: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
2: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga gi-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
2: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palalakit lawas,
2: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
2: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
1: Correct.
2: Sayang na, magsila ka exercise, wag mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
2: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
2: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
1: Absolutely, Doc.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
2: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
1: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
2: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila, bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
1: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
5: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
1: Correct.
2: GP. Mga dili, ganahan mukaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na, di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po kaklase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
1: Oh.
2: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
1: Correct.
2: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko, anak, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madiposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
1: Pagkataasa na, Doc.
2: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, Negros. Tanaw ni mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Mao
2: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
1: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kung sington.
2: Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
2: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo o butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, sir, GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamagi, sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
2: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
9: Tulog po kakapsos sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement Man for Man. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3-Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
2: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
2: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra GDN na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
2: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
2: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pay kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
2: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3-Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3-Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3-Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3-Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
2: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3-Bio nga dili magka-insulin resistance?
2: Ang D3-Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3-Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3-Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3-Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3-Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
1: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3-Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3-Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3-Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3-Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3-Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: D3-Bio.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Munay giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya
2: jud, walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira jud Sir GP kung puti ng imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
2: usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran, kaya wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
1: Austo.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong na himong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
2: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
2: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
1: Nga naman, Doc.
2: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
1: muluya.
2: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga moy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria ug mga virus.
10: D3 Bio.
14: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio, ang D3 nga may
3: Visio. Ang Visio, gumay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
1: Di kulikta, di katok.
2: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-print D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok, nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
2: Nga naman, Sir GP?
1: Kay usay manggo, Dok, makita manggod na ako ang mga nga nagalayog ning mga anak.
2: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan, nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90.

0: ampyon.
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
0: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug.
3: May diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
3: ng phytochemicals
1: o antioxidants
3: nga gikan sa palya
1: o di sugared sugar cane.
3: Mga organic compound
1: nga epektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: mapalit sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at lay powerful extracts
1: yung phytochemicals
2: o antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: o disugard sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga epic
1: tibatok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka para sa amarkuso. Chia seeds, sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3
1: Bayo. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay doon kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at lay powerful extracts.
1: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gikan sa palya.
2: Ug disugured sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yung effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at law-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500 at yun ay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gikan sa palya ug desugared sugar cane. Mga organic compound.
3: Yeah,
2: batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowasca,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyo sa nga Marcuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpapalit. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawan, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
2: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
2: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
2: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni balatian o sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
1: Mm.
2: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa

0: X500, may TC sa atong lawas.
1: Kana?
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mumukaon o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sa gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining may TC o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol.
1: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o may TC sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Kuday si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective gyud kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX og my TC ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
0: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Moray usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng MyTC o ang DTX 500.
1: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kang gakaon prutas ug utan.
0: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na dyan sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto!
2: DTX 500!
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
6: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit iliho. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
0: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa dai no.
0: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
1: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
0: Mauraon ta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon,
0: wala
1: no?
0: Kondisyon, wala kay gana.
1: Base
0: sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
1: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne dagang mga bugas.
0: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang tambok.
1: Oh,
0: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang liptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon o kamay. Sa so, JP, atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayang gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika!
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, Fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, Fresh.
1: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay ng circulation, makatag pa Judy o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, ngawa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot, padyod na yung DTX Coffee Mixer GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
1: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Ngamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lamipod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
11: D3 Bio Health News. Bio.
12: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, capulic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill gyud na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
11: D3 Bio.
13: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kitaligo niya ang akong mas kilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
1: Mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasi gigag ka og mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og mag hyperacidity.
1: So gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imo ang tiyan.
0: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir JP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Wow!
11: D3 Bio!
14: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
4: Ang Visio
11: nga may D3! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds, kamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya do kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang kadyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
11: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko nga memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
1: Atong isgotan Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
0: Checklist pa.
1: Oh, sige, giton ang Docramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba kadok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
11: D3 Bio.
0: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat, ana?
1: Kinsa, Doc?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuan ni Sir GP, plain D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-clean D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
1: O niya, diniramatag tama na.
0: O, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
11: D3 Bio!
15: Ako si Inara. Tanjod kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio, kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News of Farm, 97.7 dumagata, alas 4.30 na mga ka-K5. Giring oras na ito, nagyapon ka na ito sa DTX sa Fabric Capsule, Mighty C and D3 Bio, DTX Coffee Max, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
2: Balitang K5 sa Umaga!
0: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
2: Balitang K5 sa Umaga!
0: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Headline!
1: Maing adlaw mga ka-K5, ano ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw ga Martes.
0: Headline!
1: Balitang lokal, 22 anyos nga lalaki na sakmitan og shabu sa Tanhay City.
0: Headline!
1: Isang showbiz, Janice de Villan, suportado ang relasyon nila ni Kyla Estrada o Daniel Padilla.
0: Headline!
1: Datong City Hall Report, may nitong ginawat ang mga opisyal gikan sa Chinese Consulate sa Dakmes, Dumaguete.
0: Headline!
1: Ang mga balita, mga ka-K5. Uli sa report, lalaki nakit ang patay sulod sa payag sa Valencia. Adunay daghang sama dinong gaban sa lawan. Samtag sa ato nga balitang Capitol, barangay Aganan, simula na karawat og libreng serbisyo gikan na sa probinsya. Ato nga balitang regional krimen sa Tagbilaran ni usos og 40% sa ikaduhang quarter sa tuig 2025. Ako na nga balitang national kampo ni former President Duterte ni hangyo sa ICC nga bumando og laing medical examination ngadto kang Duterte. Ug balitang national duha ka pulis gipadalan og sumon sa LTO. Uban kini madakpan nga nagmotor nga wala mag-helmet. Balita gawad sa nasod, Trump nagpabiling himsong sumala pa sa White House. Atong balitang sports sa NBA Finals 2026, andam na ang mga korte. Atong oras sa alas 4.33 na mga ka-K5, huwag ito ang mga balita nga ngayon yung masara ng kompletong detalye. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News of Fama, 97.7, dumating our CEO President Musdo Caminos, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pepo Banyanaligan, Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabula, Panato Speakers, Lawak Atong Technician, ka-K5, Abu Dwinul Pusa. Open ko ninyo mga suking tingkong kao, sunod sa oskawara sa tungan ng programang balitang K5 sa umaga. Kiniligapon sa kanunay, ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ka K5 James D3 Bayo Banduki.
0: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.

Ado kolas mga kaki five balas 4:36 na good morning good morning mga suking take paminaw. Bangon mga doy. Welcome sa lang edisyon ninyo tulumanon atong tulumanon balitang K5 sa umaga. Ataw karon nga Martay sa Pizza Dos na ning bulan sa Hunyo tig 2026 na mga ka-K5. Pagkadali sa panahon, pagkadali sa adlaw.

0: Kung Fimex, talaga kape ka na naka-detox ka pa mga kakisa. Ato nga pagtimiyag may adlaw, may butag sa ato mga sugin, Tig Pabiraw, Malabinaw, Karun, Luzon, Visayas, Mindrao. Good morning. Good morning, usab mga sugin, Tig Pabiraw, sa ato ang mga Pinangga, diha. Labi na ning tibok, lalawigan sa Negros Oriental, lagikan sa unang ato sa ikatulong distrito, may butag, usab mga kakifay, sa ato mga Pinangga, di kakbas lumagete, nga gilangkuban sa 30 kabarangay particular na ang barangay Kamanha, kundi inano ka ng 97.7 K5 News FM, Dumayan. Good morning. May nga buntag usab mga kakifay sa tanan-tanan diya sa may merkado publiko ng Dakwantikan sa Building 1-10 Protasan Gulian, Itlogan, Kanihan, Bularang diya mismo sa may South Pole area. Good morning, vegetable section diya sa Panakutan. May adlaw kaninyo hinapin na sa may painitan mga kakifay na sa iyo kayong ginadumog sa mga katawan ni labi na karong mga takna. Good morning. Ang buntag usab sa itong mga Pinangga nga mga vendors, cargadors, parking boy, labi na sa mga driver gikan sa Mahabal, Pilika, Bihar, bus driver, good morning. Sa mga pinibadong driver nga nagbiyahe na karoon marung silang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Ang buntag, maing buntag usab mga kakifive sa itong mga men in uniform sa PNP, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Air Force, ug sa tanan-tanan nga nagpalanong karoon mga takna, mga nan uniform personnel. Good morning. Good morning usab mga kakifive. Sa ato mga Pinangga diha ang mga security guards barangay Tanons may buntag diha sa may building 2 building 3 I mean mga kakifay sa may Dakwes Magete diha sa merkado publiko may buntag tanong kay ang K5 News FM diha sa may building 3 o sa uban pang mga building mga kakifay may buntag ganinyong hurot sa ato mga kaigsunan gikan sa kamukirang bahin o ingon man sa kapatagang bahin may buntag diha. Ang salamat usab sa pagpalanog sa ato ang mga ka K5 na league on sa iyo nga mumata aron lang sa pagpaminaw sa K5 dun sa fam Dumagatan. Ayo nga adlaw ug maing buntag natong hurot.
1: Maayong buntag.
0: Mostamos mga amigo sa mga nagtikungkong tikangkang bananala sige tulid-tulid na mga doy. Stretching gamay, tulid ang imong bukton tiin ug unsa pa imong kayang matulid ya nala sige matulira na na. Ayan na nagdugay-dugay ang mga kakifab kapag kabatia sa danang magtikongkong. Kadlawon na bagyan, basta kadlawon mga kakifab muna ay uras nga mamukaw ka. Uras nga mukuhit yung lawasa. Ato nga pagtimbeho sa bug may buntag sa ato mga kakifab nga naminaw na to karon na mga kusgan usab ina nila ni Kapitan Charlito Yopo may buntag boss captain og ni Kapitan Johnny yes papa tinaytina barangay Timbanga Bakong. Good morning. Good morning also sa ato ang suod nga igala mga kakifab nga si Kapitan Carlos Gainsan boss may buntag og may buntag ni Kapitan Monico Tindak. May buntag ni Muda Kap, mga rabaday na siya, ayaw kukukalimto. Ay, malimot, magyuta, basta walay pangkapit. May buntag ni Muda Kapitan na Monico Tindak ni Councilor, barangay Councilor Mikmik Serialis, o ni Konsehal Dundun Blanco di Matapa, Dundun Konsisar, Dundun Blanco Jr. diya sa may San Miguel Bacong, ang atong Municipal Councilor, diya sa may Bakong mga kakifab nga ando lay baliban. Mana ko niya nga kon sa bangi mi ani aw sige jing. Sihal nga bisag di ta taga Bakong mutabang yo. Sihal dundon blanco lang di matabang. Ora ni sila igsoo ni Kapitan Charlito yo po mga kakifab. Kay mao maog na nawong batasan. Hinabangon. Kada po ba maog na kay mga gwapuhon man. Ato nga pagtimbi ug mga adlaw ang butag usab sa mga kakifab nga naminaw via Facebook live. Hello. Ay karon mga kakifab ato nga itimbaya ug mga butag. Good morning Sir James, for shout out ni Mayeta Salvador and Roldan Vlog. Salamat coming from Belinda Valderosa con Valdesco Luwarto. May buntag ni mo diya, Ma'am Belinda. Ingon ba ni Ma'am Burl R. Diya sa may Batangas, Ma'am. May buntag. Pusa ako nagpakahiga. Og ni Josephine Ramirez. Good morning mga kakifay. Good morning, Sir James. Sa tarang,

0: Hello, Sakif Ibnu Zafar. Ini kesempatan pun sampai dia berkata coming from Bus Idi Tagalog. Bus Idi, may bus na bos. Ito nga pinakakusgan sa KSS mga Kakif 5. Bus Idi Tagalog, may buntag bos.
1: Maayong buntag!
0: Salamat kay si Mohan. Sa iyo nga pagpalanong. Bus Idi Tagalog lang sa kalang. Pero sugakot pa. Buntag ni muna Bus Idi ha. Good morning.
2: Ang girlfriend ko gusto nga.
0: Good morning, K5 Jim. Shout out ko. Shout out sa all K5 friends. Belinda Valdez Colwardo. Madeline Salamorin na Hamadron. Holden Vlog G. Ibasan. Richel Capacilan. Oh, no. Julius Dayuno. Makahipay. Oh, thanks sa pagbasa. Amping and God bless us all K5 Jim. Ika ni Ma'am Mayeta Salvador. Salamat Ma'am Mayeta. Good morning, Sir James. God bless you. Take care always. Coming from Ma'am Sinin Banukilio. Salamat Ma'am. And of course, good morning to your unika iha na si Angelica Banduquillo. Pasamo ang buutan o gwapa nga HR nga kalukalay kara daw ni mo ma'am. Inimi ko nuna ni mo ma'am. Saan palagi ko? So, dili pag yun ay kuhanap o matamam kay kahibaw pa man ko nga pariha mo gnaw na may nisikan emotion. Ato sab nga pagtimbiag may buntag. Sa ng mga Banduquillo family din sa may panubtuban dawin mga kakipan pinapinan nila niya andang na sayong nag DTX Koofy Man sa naminaw sa K5 News of Fam Dumaguete yung mga kakifan ng DTX Coffee Mix na siya andang Banduquillog sa iyang pinakagwapong bana. Banay lain mga kakifan, siyo, tibor. Ay putag ninyo di at nanog ang pinakakusga niya sa panubtuban. Ikaduhara ni siya. Ikaduhan ni Kapitan na si Dorex Banduquillog. May putag ninyo niya doon. Ni Kapitan niya. Ito, Kapitan Marlito. Malimot naman yung focus pangalan, Kapitan. Huwag ni Kapitan Marlito Tubog, Bus Captain. Ang malabot nga Vice Mayor. Lagi, mainitan na nga. Ay, butag, Junali Loom. Atong OFW abroad. Good morning, ma'am. Rebecca Granada, Kuyao. Mga bungkag, mataan. Ma'am Rebecca Granada, good morning. Og ni Konsehal Gina Montegrejo Sutilio. Punta Konsehal. Sa may barangay Malabuga, Valencia, Negros Oriental. May buntag sa tanan. Nila diha ni Kapitan Rubio. May buntag. Sa tanan-tanan, ginagkula ng maroon nato diha sa kabukirang bahin mga kaki-five sa may lungsod sa Valencia. Good morning. Salamat yun kayo sa inyohang pagpamilya. Atong oras sa alas 4:45 na mga sukin pamilya kini nga oras sa tulang yapon ka nato sa tuhang pinaka-epektibo nga DTX sa 500 kapsula. Mutabang kanimo sa pagpalikon sa imong kalawasan aron ikaw malikay sa posibleng pagtubo sa system or cancer bukol sa imong lawas. Kung ikaw adunan ay sakit nga na matikdan sama sa atong nahisgutan mga kakipay may napaglangan palit na o DTX sa 500 kapsula. Aron ikaw na usab ang motestimonya kung unsa ka epektibo ang DTX sa 500 capsule sa tarang nga mga produkto sa Klinika di Alternativo. Ato ang DTX 500 capsule mapalit kada sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. May buntag dahil atong itimbaya mga kaki-5 may kahapon daw wala na basa iyang greeting. Mayong buntag ni Hana Michi. May buntag ni Hana Michi o ni Phoebe Clear nga naminaw nato karong nga mga takna ang mga kaki-5. Salamat kayo sa inyohang sayo nga alam na kaingon nga sayong pagmata kaya paman mo na nga tulog sayo nga pag-comment o pag-chat kung maingon manggug ka mga kaki-5 nga sayong pagmata o paman na nga tulog lain sad o may buntag ni Ma'am Irish Dilata. Good morning ni Maria Ma'am Matod Pena. Good morning Sir James. Naminaw may diri karon sa may buntis bako K5 News of Farm samtang nagtapok-tabok at nauban ang pamilya. Sa iyo haman sa kanyang yung natapok ay sa mugikay. Kana bitaw magtapok mga kaki-5 punya kadlawon especially ing aron. Sahay ba makuyawan sa ta?
2: Ayay po ara.
0: Ayang nagikan mong gasulbod sa taas dahil. Yung dyan lang mag-abot, tas balay kay mga pita. Sure mo niya, ha? Ay, butang usap ni Kuya Ray Lindon Lawanza. Retired de Police General. Kaya may butang. Ong ni Kuya Bobby Duterte ng atong aktibong konsihal diya sa may barangay Utsoka. Ang pinakabuutan. Buutan na lang. Kalabot ng kapitan. Kapitan ni Kuya Bobby, mga kaki-five. Pinangga ni Mayor Epe Remolio. May butang usap mga suki ni Pabinao ni ako ang City Administrator Attorney Bimbo Lagahe sa akong amigo nga way paglubay na bisan unsay mga panghitabo. Ako guni siyang ang kunong amigo mga kaki-five na si kanhi Governor Henry Chavez Boss. May butang sa tanan-tanan nga nagpalanog karong mga tanga. Ato ko na sa alas 4:48. Ato na gapon ganito sa Mighty C at ang kaipiktibo ng vitamina ng amutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. Dito maglangan mga kaki-5 adlaw karon ng Martes sa panahon na usab sa pag-aninaw nato sa presyo sa mga nagunang palaliton. Huwag hinabi na mga kaki-5 ang presyo sa gasolina. Ato kumustahon kung aduna ba'y pag-usbos o pagsaka mga kaki-5 kay kagahapon. Chintay singko pa maning uban. Ano man siyang naulahi man? Tutong na ninawan mga kakifag kung ano na ba'y pag-us-us sa atong precious gasolina. Naka-standby na sa atong linya si kakifag doon nga naka-extend their food supplement. Ipaling kakifag doon. Good morning. Kakifag mo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good kung ang mga gasolina magdan. So sa pagkakaroon na atong ipaabot o ipahibalo diya kaninyo nga adunay pag-decrease karong alasay sa buntag. Paminaw mo mga G5, ha? Paminaw mo. Arito sa Petron na, ato lang nga ikuan ang Petron na, ang Petron, i-declara ka ni Oga pag-decrease. Sorry mga G5, ha? Sorry day, ato day nga i-correction mga G5. Adunay pag-decrease. Ha? Adunay pag-karong alasay sa buntag. So arito sa Petron na, kay mo kinig i-declara karong alasay sa alawang alasay sa buntag, adunay pag-decrease. Okay, so ang diesel sa Petron, 84, kung siya, diesel max, ha? Adunay diesel max sa 84 pesos ang litro, aduna o sa turbo diesel na 87. Mo-decrease kini o 9 pesos o 20 centavos, ha? Karong alasay sa buntag. Ang gasolina, regular, 81 pesos o 50 centavos, mo-decrease kini og 4 pesos og 70 centavos, ha? Mo kini ato ang update karon, ha? Pero alasays ni ipatuman ang maong pag-decrease. Ang premium, 82 pesos og 50 centavos. So, wak pa ni siya deduct sa 4 pesos og 70 centavos. So, alasays, ha? Aduna kaya pag-os-os atong gasolina. Arita sa mga ubang gasoline station, ha? Ang GT, 79 pesos o 90 centavos ang diesel. Ang gasolina kung regular, 80 pesos o 50 centavos o ang premium. 81 pesos o 50 centavos o saba. Ang Caltex, ha? Caltex mga kipad. Ang ilang diesel sa Caltex, 82 pesos o 80 centavos. Ang premium o 94 pesos o 15 centavos o ang regular 90 pesos o 91 centavos. Fuel oil, di natakaroon rin mga kibaba. Ang diesel sa fuel oil, 88 pesos o 58 centavos. Ang gasolina kung regular, 80 pesos o 11 centavos o gan premium 89 pesos o 11 centavos o pero na ang ubang mga sensasyon wala sila mga update kung aduna ba pag-decrease usap pero ang Petron na kita aduna na confirm na kita karo alasay aduna ay pag-decrease ako yung sa ba ang diesel 20 pesos o 20 centavos ang gasolina 4 pesos o 17 centavos karong alasays ang Petron ang decrease. Okay? So, mura pa ha, mga kaibaba, ato ang update karon adlaw karon ng Martes. So, arita is mga gag-greetings ha. Atong napa-shoutout sa ila o sa ninggigi kuhan, ila po ninggi haguan, mga kaibaba. Ila ninggi sakribisyoan o nagmata pag-iapon sila. Ang uban pa, wapa po natulog. Ilabi na ni Mamayet Salvador ha. Salamat kay Mamayet ha. Si Boss Ede Tagalog. Ato kini nga KSS nga kung gini kayo. So, suportado kini. Anytime ha. Kagapon. Salamat kay Boss Ede. Silang Ma'am Norberta, Sir Limuel, o si Sir Andy. Ang Martinez Panitan, ang soul number 5. Si Ma'am Vilma, Ma'am Christine, o ang pinaka 6 si Ma'am Jessica Piyong. Okay. Si Ma'am Joy Fry. Ato ning usas atong mo support sa ato ang feeding program si Ma'am Joy Clay. Salamat kay Ma'am Joy. Salamat kay sa tanan og ilabi na sa imong ang pag offer usab nga karong feeding program mo kuyog og mo saksi gyud ta kung unsa gayud ang kalihukan ang ilabi na ang KSS. Ma'am Joy di paling. Okay sa South Pole Market sila Ma'am Ginelisa og atong mga amigo sa mga task force ha. Si Bruce Mark o si Bruce Herbert. Ang gamay is Mitchell. Bruce Gamay, salamat kayo. O si Ma'am Vicky Pinili. O si Bruce Chifty Roda. Bruce Chifty, usahay, malimo pa. Pero salamat kayo. Salamat kayo sa imong pagpamina. So, Bruce Chifty Roda. Amalia, diya sa Santa Carolina, nagbalay. Amalia Makinta. O Gliss Minda, diya sa... Kaya din din masuyan si Ma'am Lusminda to siya o si Sir Cid to siya o labi na butungan sa Boulevard si Ma'am Len o si Raul. Ma'am Len, si Raul, Domingo Cohon, salamat kayo. Salamat kayo. Usapan niyo si sponsor na makipad o lamian ng butong mga kaysas. Domingo, doon na tayo feeding program at to kini sa Casa Miami, particularly kini sa Talay mga kakipay. Los Mirbe, ang nantes alas 10 na pa rin ang K5 mag-conduct sa feeding program. So salamat kayo Ma'am Jane. Ma'am Jane ha, sa imuha na kung sa pag kung sa pagdawat na mo wala kay pagbalibad na mo kung media o feeding program. Karong Domingo po hon mga K5. Okay, so salamat kayo ha. Alabi na sa itong mga naminaw karong. Bagay ba ba? Ako po nang i-lockbit ko sa ba? Kada pong tagawang kita ba, ayaw mo kalimot og inom og DTX coffee mix ha. Inom ka mag DTX coffee mix, wala mo ga palitan rin sa ito ang siyudad sa Dumaguete ha. Nasa stall number 5 is Martinez Pinitan na tayo DTX coffee mix. Stall number 19 kay John Rick Subilio. Doon na tayo DTX coffee mix. Ka Mama Juan kung Sir Iking sa Sissons Pinitan, stall number 24. Aduna usab ta ya DTX coffee mix magaray kung kinsa tong nangipal DTX kung anak lang mo nga adya nga resol makitad og may PC nata available ta DTX bio o DTX 500 makitad. Okay, so mura to lang kaya ba salamat sa sanan og happy Tuesday sa sanan kinyo ang kakay pa don't dips o ba na mga pari pa si kakita dubski na may PC di ako si kakita don't dips nga naka DTX bio naka-external food supplement para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico o Galingawan San Negros, K5 News Event.
3: K5 News FM Live Report. Balita ng K5 sa umaga.
0: Oras mga ka-K5, alas 4:56 na. Balik na sa ito nga turbaron inyong turban ng balitang K5 sa umaga. Paapas K5 James, shout out ni Ate Marites Arellano. Salamat kay ni Mamayet Salvador. Ay, Mama Elgina e Ramis, good morning sir. Butang sa dimo diha Mama Elgina, daghang salamat sa mga paglantaw sa atong Facebook live. Ato sab nga pagtindiha mga kakifay ni Randy is to coming og ni Bibi Andres Batalan, good morning. Salamat sa inyo nga paglantaw. Ingon man sa tanan nga nagpalanog karon silang tagsa-tagsa ka mga transit radio mga kakifay, may adlaw, may buntag ka natong hurot mga kakifay. Ato sab nga baing timbayog may buntag. Ni Ma'am Lita, nga naminaw ko na siya karon diya sa may Sikihor, Sikihor. Sir James, good morning. I-greet na ko, tarang nano family, din sa may Sikihor. Nga naminaw ni mo karon na sa inyohang Facebook live, bilabi na sa akong mga anak, na pagka mga buutan. Oh, sana ala. Ano, napoy mingo na ito. Uy, kabalo ka buutan kay ka. Problema nga, alanganin ma. Alanganin man ta, maignang buutan mga K5, kay dili mang yud ko. Pero okay lang, importante, buhi. Walang di ka buutan, basta buhi. Ay, nako. Okay, Kastoria, kagapon na siya nga. Dili daw pwede mga K5 ang... Man, sobra kabuutan kay abusaran na Japon. In the 100 or out of 10, dapat buutan kag 2, deng maldito kag 8. Ingana daw. Pero kung nimo ang sundon ang mga katigulangan mga kakifay, bahala na lang daw og abusaran, at least maayo. Yeah, min sila nga dapat musuhid kas Ginoo, pasensya na kadili ko Ginoo. Hello Sir James, maingutag ako ding i-greet og happy birthday ang amo ang pinangga nga bata sa balay. Happy happy third year birthday ni mo langga and more years to come. Salamat sa pagdala og kalipay sa ato ang panimalay. Kinsa mang giingalan sa ka birthday? Si Langga. Hi Langga, happy birthday.
5: Happy birthday.
0: Happy, happy, happy, happy birthday sa tanang ginag-birthday karong mga takna, karong adlawa, mga kakipay. Hoping more years and birthdays to come. And of course, thank you kaayo sa tanan niya. Nanawag kagahapon. Salamat kayo ni mo. Ugingo ba ni Sir Bonnie Tava, sir? May butang. Salamat sa panantanan, mga kakipay. Pero pasensya, get. Nga ang sabot alas 8. Ngunit ako po'y nakatulog. Nakatulog yun kong sa'yo mga kakifive. Nga naman kung kutig sa'yo yung tulog. Basta kahibaw ko nga pagkaugma mo duty ko. Kung ganahan nga mag-duty bitaw niya gano'n ka duka. Dapat tsaktog tulog. Bahalag kulang sa dulog. Sir Nick Taglis, sir, may butag. Salamat sa imuha niya, sir. Ha, muli-li pa rin ipanagsa na to si Sir Nick, mga kakipay. Na ni Karon diyan, nahimutang sa malayo over there. And of course, congratulations, di ay. Si General Leo Tolentino, mga kakipay. At siya na'y bagong hippie karon sa Maritime Police. May butag, okay, congratulations, sir. Ang pinakagwapong kapikas ni former Pamplona Municipal Councilor Elvis Elvis naman ito. Elvi Montisa Tolentino. Butag ka ninyong hurot mga kakifay. Sir James, ako din i-greet na huwag may butag ang among mga silingan na din sa may Maderita Homes. Ingon man akong papa nga si Papa Manueloc. Mama Inday, huwag sa talantanan lang na nagpalanog, gilabi na nga naglantaw sa imuang Facebook live. Dali sa may Maderita Homes. Kahibo, kadugay na kayo ko nag- Firming gabasa sa imuhang message. I think every day. Pero wag ko kabaloogin sa imong pangal. Why? Bakit nga no ganyan? Ano siya, Luki lang daw mga kakipa. Hindi daw pwede nga isulti ang pangalan. Luki para, fine, para dili i-search. May pagkahana michi po dahil niya. Bayang butag, Jose Tomas ng Kupanda. Good morning, Sir James. Butag sa Dimodea, sir. Oh, kaning nag-greet na to diha sa Maderita Homes, may pagkahana michi niya. Ako na siya gignon mga kakipa. I-comment ko dito. I-comment para mausaran akong basa tanan siya. No. Okay, kasi i-search. Ganda-ganda lang, ganun. Tawa na siya diya. Salamat dahil ni Jane diya sa may manhuyod, mga kakipay. Magbuntag, Jane. Ako ang pinaka-buutang gig-agaw. Salamat guys, 20K. Salamat guys, imong 20K, ha? Punta, malimot na ka. Good morning, usap mga kaki-five. Tita Ami Herod sa may inalad siya to. Huwag sa tanan-tanan, ginagpalanong karun diya sa may inalad siya to. Sa mga Lagrama family diya sa may Albiga. Pinapin na ni Queenie Queen. Puntang ninyo diya, Queen, huwag sa mga kaki-five na to. Karun nga nagpalanog sa may Shaton. Pinapin na sa mga kaki-five na to diya sa may Zamboangita ka. May buntag ni Ma'am Shirley May Pamorka. Good morning, Ma'am. Nabito'y greetings ni Ice Ma'am Shirley. Pasensya, Ma'am, ha? Ako'y nalipat. Good morning, Sir James. Sa tanang, og sa tanang naminaw, niining sayos ka buntagon. May buntag sa tanang gika ni Ma'am Shirley May Pamorka. Ang atong Mighty C o D3 Bayou user diha sa may Zamboangita, mga kaki-five. Grabe gini siya. Mainom siya. Matod pa niya. Ang iyang gina-partner, mga kaki-five, Mighty C o ang D3 Bayou. Actually, ang nindot yun, kung ganahan yung kakinang grabe yun kayong epektos imong lawas, mga kaki-five. Kung kaya lang, ha? Kung kaya lang yun ninyo, kanang D3 Bayou, Mighty C o DTX 500 capsule. Bisag tagsa lang. Katulos o skadlaw niya, tagsa, gani. Usa sa buntag, gani. Tulot tanan kayo sa usab. Unsa bang yan? Ako mismo ay naguguluhan sa aking mga sinasabi. Bisag usa-usa lang mga kaki-five. Usa ka D3 Bio, usa ka Mighty C, usa ka DTX 500 capsule. Grabe yun, makaingon yung ka nga, ah, mode ni siya ipeto. Pero, kung nilipod kaya, okay na ng kamama, Shirley May Pamorka, mga kaki-five niya. Mighty C o D3 Bio. Inyon system booster, Mighty C siya. O ang mupakgang, mupatay sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Wa na ilain pa nga itong D3 Bio. At the same time, labi na mga kaki-five ko, nang imong edad nagkataas na, mutaas mang yun. Usahay makaingon ta, may pang edad kaya ni taas na. Ayay! Pero ikaw, pagkukani ta. Ayay! Pag nagka-edad na ka mga kakipan o medyo lapas na si kaduhang kalendaryo or hapit na mulapas si kaduhang kalendaryo ang imong edad, kinahanglan yun ka mga suki ni Paminaw nga mag-D3 Bio. Tungod kay usually sa problema sa mga tiguwang, not all, but usually mga kakipan, is ka lang dali na yun kay kang malimot. Tayo malimot ka nga, ay hugaw, dahil eh, pero imong gisimutan, ah, hugaw yan. Nga na ba? So para magpabiling maintained ang imuhang brain cells, mga kaki-five, para magpabilin nga ginapakaon ni mo perme ang imuhang utok, ginahanglan nga mag D3 Bio kaka. Kaya nga itong D3 Bio, dili ra na siya antibacterial na pagkaon sa nasa to ang utok, mga kaki-five, nga mo refresh sa mga cells sa imuhang utok nga magpabiling nga batanon para ang iyahang function is makaingon kang function very well. Ang ay napaglangan niya, D3 Bio, partneran pag yun mo og Mighty C, kailan mo pa lig-on sa imong immune system. Baka na nga mga produkto, mga kakifay, papalit ka na sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar. May nga buntag ni Ma'am Nita diya sa may Manalungon. Good morning sa kaninyong tanan sa tanga taga-Manalungon. Good morning, Sir James. Sa pagkanindot sa buntag kung ikaw mag-DTX Kufimex. Ah, di ba matabang ni siya Ma'am Rica, ha? Salamat mo diya, Ma'am Rica. Nag-order ni siya, narani this diversion. Ano na siya, mga kaki-five nga. Tagpila ang inyong kape. Ano ko mo ni Ma'am? Barato na lagi. Barato na magiging ng kape. Ya, pulo na nakabok, mama. Ito daw siya sa Changi. Ito na sa Changi, ma'am. Kaya na naman ininit. Lilapay mo init. Munang ingana. At different siya 2 pesos. Ya, kaya ikaw, beka. Sa inyo, ha? Ikaw, mag-init pa man ka. Ya, dito sa Changi. Mulingkod na lang ka. Inom na lang ka dito sa DTX Coffee Man. Ya, different siya ginang presyo. Pero kung gusto ka, ma'am, nga ka ng same sa mo, ah. Dapat ikaw, mga ka siyang gaya, papalita ko ani ha, niya ko rin mag-init. Habla, papangitaasa ka, mukhang tubig. Salamat niyo niya, Ma'am Rica ka. And of course, kung kakiwa, iba ito ngayon timbaya usaba. O gya, may buntag kaning minchon. Di koan Lunay Bilya Puwarte, may buntag. O ang pag-umangko ni Police Major Fortunato Bilya Puwarte diya sa may Sibula, the PNP. Good morning, diha, ni mo, Sir James. O sa tanan-tanan, nga naminaw karoon niya. Listening from Kangkawas, San Jose. Hoy, may buntag din sa may Kangkawas, San Jose, mga kakifay. Gusto na kayo update about pa, no? Katong laking hospital. Na, unsa to? Na disgrasya. May buntag din ninyo din sa may Kangkawas, San Jose, Negros Oriental. Sir James, nindot dyan doon ta kayo ang buntag kong nindot dyan, you know? Sabi na, Sir James, nindot ko na kayo ang buntag kong adunag yung kahit tapan. But lang ako actually ako, di na ako mag-matter. Kaya nga kung unlan, ay naku, unom ka po. Kaya naman kita pa magagtapad nga, unom naman ka po kayong mga lugnan. Kamu ba? Pwede dili man ni noon. Good morning, Sir James. Ma-shoutout lang ko dire sa tanang taga Patima Pamplona, gikan ni Boss Rimon Angkon. Baing buntag ni mo na, Boss Rimon Angkon. O sa tanang-tanang taga Barangay Patima Pamplona, Negros Oriental, baing buntag. O ginabi na sa inyohang mga aktibong mayor nga si Mayor Nico Ramirez. Good morning, Boss Mayor. Batanong mayor mga kakifay po na siya ay pinakabatanong mayor sa tibok Negros Oriental. Attorney na Mayor pa. Ano gawin ni magminyo ni? Charmin, tinabakan, good morning. Bisita. Dere, kanus adugay naman ako. Pagkutag usap ni Kuya Iko. Diya sa may Balinsya, mga kakifab nga naminaw nato karoon. Lovely, I'll see you. Good morning, James. Sa may putag sa dimo diya. Love. Lovely. Para klaro, lovely. Ang may buntag sa dimo love. Good morning, Sir James. Shoutout ko ni Father Jimmy Guti Batahada. Diya sa may Palio Tanhay, gikan ni Dudong Akopanda. May buntag. Diya sa may Palio, hilabina ni Father Jimmy Guti Batahada sa may Palio. May buntag kaniyong tanan bang asukin di pagdama. O may buntag o kay Chatan Racono in kaso og mamista. Sa naman mo ay 11 days to go. Fiesta na. Fiesta may Sibulan. Advance happy fiesta mga kakifay. Ay gikwan ha. Giwagtang na tong suspension the executive order. Ginalift na nila mga kakifay diya sa may Manhuyod. Itong ilahang pagban kunuhay or pagsuspend mga fiesta activities hangtod December this year kuno. Di ka kasabot ganun nga to December nga kausar man ta ng piyesta ya karon ginatangtang na sa para mog mga kumikoy ayay sar mo hangtod kuno December pero ginatangtang ra sa ayay pwede naman ta mo mupasar o pwede na gud bumingon nga o walay piyesta nga mauna karon sa tong lungsod mo ni ani karon inyo na nung gilift di ta kasabot ganun giabot o kuan ginaabot yun inyog December kunuhay ang suspension niya inyar manig tangtang ramog mga kumikoy niya officials man ho yun Jovi Diniega. Hi, good morning Sir James. Kumusta naman ang Dumaguete Ron? Wala na yung ulan. Great lang ko sa mga Diniega family o sa you Sores family watching here in Shaton. Salamat Sir James. Wala na yung ulan sa Dumaguete. Hayag na mga kakita. Hayag pa siya mga saa diha niya. Hayag pa siya hang mga gisulti nga ikaw ra pero daghan diha mo. Hayag pa siyang gingon nga kamurang duhang mag uban pero pagtalikod ni mo na day siya lain. Alas 5:11 na mga ka-K5, mabalik talang sa mga detalye sa ato mga balita human lamang nini. Standby.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Give
3: Factory Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane. Mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rondan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsulila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced!

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM. Balitang K5 sa umaga.
8: Ato ko na sa mga K5, alas 5:16 na. Diretso kita sa mga detalye sa atong mga balita. Una sa Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal.
8: Ato nga Balitang Lokal. 22 anyos nga lalaki na sa Kmitan ug Cebu sa Tanhay City arestado. Palog nga sa prisuhan ang usa ka batan-on, naman kini nasakmitan sa mga awtoridad. Ug ibinaban ang usa ka grabo sa gidudahang Cebu sa Barangay 7 Tanhay City Negros Oriental. Kani atong nakalabay nga adlaw. Ang suspek gila nga si Franz sa 22 anyos sa Kinsaka. Naaktuan mismo sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit. Kaya nakalapas kini sa balaod batok sa illegal na drogas. Sa pahayagan ni Police Lieutenant Colonel Romeo Cubo, Jefe sa Tanay City Police Station, ngayon nga natigayon ang pag-arresto pinagi sa Osaka in flagrante delicto na operasyon diin na nasakpan ang suspect sa akto nga naghatag og items. Napagkakaroon ang suspect di balog na espesuhan o giandam na ang tukmang kaso bato kaniya alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
1: Balita Entertainment. Balita
8: Entertainment. Naptag sa itong balitang showbiz, Janes Diblen na suportado ang relasyon ni Kayla Estrada o Daniel Padilla. Ang veteranong aktres nga si Janes Diblen ipahayag sa iyang suporta sa love life sa iyang mga anak. Apil na si Kayla Estrada kinsa naling karon sa aktor nga si Daniel Padilla. Sayahan nga girls appearance sa Boy Abunda ni Atong Biyernes. Nagkanayon si Janine sa ngalabing importante alang kaniya isip inahan mao ang kalipay sa iyang mga anak. Dugang pa niya nga wala siya ay katungod nga manghilabot kung malipayon ang iyang anak sa kunsa o kinsa ang iyang karelasyon.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Alas 5:18 na mga K5. Samtang sa dugang mga balita sa City Hall Report. Bakbayas Dumaguete, may nitong gidawat ang opisyal gikan sa Chinese Consulate. Alitali hatod ka nato ni K5 Roy August Bustillo. K5 Roy, good morning, K5
1: News FM Live Report.
9: Sa Dumaguete, ipangluha ni Mayor Manuel Chikiting Sagatbria, may nitong gidawat ang Konsulado General sa China at also sa courtesy visit nagipahigayon niya itong Mayo 19 sa opisina sa turismo sa lalawigan. Nanguna sa delegasyon gikan sa China, mao si Wang Jinjiang o si Mao Tao Minyo, kisa gidawat ni Mayor Manuel Chikiting Sagatbria o Gobernador Manuel Chaco Sagatbria, uban sa mga miyembro sa Sanggunian Panlungsod, mga miyembro sa Provincial Board o uban pang mga opisyal sa lokal na panggobyerno. Ang maong courtesy visit nagsilbi bilang oportunidad sa pagpalambo sa kooperasyon tali sa mga leader sa lokal nga gobyerno o mga representante sa konsulado sa China nga nasa Pilipinas. Ang mga diskusyon atol sa meeting mao ang pagbailway sa kultura, kooperasyon sa ekonomiya, pagpalambo sa turismo o padayon na pagigilambigit sa diplomasiya na mahimong pultahan alang sa umabot ng mga panag-uban sa duha ka komunidad. Ang mga opisyal usab sa dakbayan sa Dumaguete, pinanguluhan ni Mayor Manuel Chikiting Sagatbria, nagpasalamat ilang pagbisita o kinindihatag o kamahinungdanon na panagkita tali sa relasyon na nagdasig sa dugang pang kooperasyon o oportunidad sa duha ka nasod. Ngayon sa dakbayan sa Dumaguete, kinasika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM Police Report.
8: Alas 5:20 mga ka-K5, samtang sa atong police report. Lalaki nakita ang patay niya sunod sa payag sa Balancha. Adunay daghang sama dinong gaban sa lawas. Nakitan nga wala na'y kinabuhi ang ug naligo na sa kaugalingong dugo. Ang usa ka 37 anyos nga lalaki sunod sa usa ka payag sa Purok 6, Barangay East, Balabag, Balinsa, Negros Oriental kinatong Domingo. Ang biktima gilangan si Wellington na tao pamilya na 37 anyos. Ang residente sa Barangay Baliag, Manukbako na 15 nakaangkon. Ang daghang sama dinong gabahan na si iyang dugo. Uguban pang party sa lawas na ingong katapusan kining nakitang buhi sa mga alas 12 sa uto. Wala pa kining madiskubrihan sa mga may responding kapulisan. Atod sa mga otoridad, naring miikyas ang suspitsado. Apan dali usab kining nadakpan. Atod sa gipahigayong hot pursuit operation. Og nagtingkagol na karon sa silda sa Balinsa Municipal Police Station. Nakaroon mga kakifay, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Aron masay ang posibleng motibo sa nahisgutang krimen.
10: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
8: Alas 5:21 na mga ka-K5, samtang sa Capitol News sa Barangay Agan-an, Cebu lang, na karabat o gibring servisyo gikan sa probinsya. At itali hatod ganito ni ka-K5, Roy August Bustillo. K5 Roy, good morning, i-K5 Bob.
10: K5 News FM Live Report.
9: Ang Barangay Agan-an sa lungsod sa Cebu lang, nagatagamtam sa libreng servisyo gikan sa Kapitolyo, pinagi sa Medical, Legal, and Social Services o kon MLS sa kagamanang provincial sa Negros Oriental, pinagi ni Gobernador Manuel Chaco Sagatbria. Pusong may paabot ang MLS Caravan sa Barangay Agan-an diya sa Sibulan atong Mayo 29, 2026. Ang maong libreng servisyo medikal, legal o social services na ka-servisyo sa gatusan ka mga katawan sa Agan-an pinagi sa paghataw libreng check-up, libreng tambal, libreng masahe o uban pang social services na gihinanglan. Kini nga pamaagi sa paghatag libreng social services o sa kinikoportunidad ngay hidiritso ngadto sa katawan ang servisyo gikan sa kagamanan. Pinagi nining inisyatibo mas dali na ma-access sa mga residente ang nagkalay laing programa sa gobyerno nga naghimog serbisyo publiko nga mas accessible, responsive og nakasentro sa katawhan. Mao kini ang MLS, Medical, Legal and Social Services sa Kapitolyo. Gikan sa kagamanan provincial, kina sa K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Alas 5:23 na mga ka-K5 sa atong dugang mga balita sa balitang regional nga hatod ganito sa DTX Coffee Max. Nagkakapikan na naka-detox remen sa tagbilaran ni Usos o 40% sa ganong quarter sa 2025. Ikunod o 40.30% ang kinatibok ang remen sa tagbilaran City nga to sa 80 ka mga kaso ikan sa 134 sa miaging tuig. Base kini sa report sa kabilisan gikan sa Marso 12 hangtod Mayo 26 ning tuiga. Ang 8 ka mga focus crimes o index crimes sa miuso susamba og 57.90% inwalay na talang murder o homicide sa maong yugto. Gawas nini namintinar sa Tagbilaran City Police ang 100% nga crime clearance efficiency gikan sa maong lugar. Irepresentar ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy Korea. Amaong mga datos nga to kang Mayor Jean Yap atol sa joint meeting sa CPOC o kada kaniatong Mayo 28.
10: Balitang National.
8: Unang detalye sa Balitang National, nandun ka nato sa D3 Bayo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
10: Balitang National.
8: Kampo ni former President Duterte ni Hangyo sa ICC nga mumando og laing medical examination nga tukang Duterte. Ang abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni Hangyo sa International Criminal Court kon ICC Trial Chamber 3 nga mumando og laing medical examination sa 81 anyos nga si Duterte og madeterminar ang iyang katakos sa paghusay sa iyang mga krimen batok sa mga kaso sa katawhan niya. Sa 7 kapahina sa pleading nga pinitsan og may 25 ang legal counsel ni Duterte nga si Peter Haynes niingon nga ang maong sayo nga medical assessment sa iyang kliyente nilimitado lang sa pre-trial stage ang hangyo gihimo nga magamit sa website sa ICC. Dugang pa sa abogado nga atol sa pagkumpirma sa mga pagdungog sa mga kaso usa ka mga eksperto nakakaplag nga si Duterte adunay usa ka partial na pagsabot sa mga akusasyon og ang makapaminos sa usa ka kabahin sa iyang abilidad sa pagbarog sa pagsulay.
10: Balitang National.
8: Duha ka pulis gipalalan og sumon sa LTO human kini brakwan nga nagmotor nga wala maghelmet. Nag-init ang tubig sa duha ka pulis sa Land Transportation Office human kini makita sa viral post nga wala sila magsulob og protective helmet samtang nagsakayan silang tagsa-tagsa ka mga motorsiklo. Usa ka pahayag kaniadtong Domingo ang LTO ningon nga ipagawa sila og Shukos order sa batok sa viral nga mga motorsiklo riders kung motorcycle riders sa kinsa nakuhan og hulagway nga nagsulob og uniforme sa kapulisan. Sa usa ka litrato usa ka pulis nga nagsakay sa likod sa usa ka motorsiklo ang nakitaan nga wa ay helmet bisan unsang proteksyon sa ulo. Ang laing litrato nagpakita usab sa laing nga pulis nga nagmaniho sa motorsiklo nga wala maghelmet. Wala pa sa LTO nga kinahanglan tubagon sa duha ka mga opisyal ug nganong dili sila kinahanglan mawian og lisensya.
10: Balita International.
8: Alas 5.26 na mga ka-K5, kasamtang sa itong dugang mga balita sa Balita Gawas sa Nasun. Ang presidente sa US nga si Donald Trump, adunay kahimsog nga panglawas na. Ang kinang resulta siya ang tinuwing na medical exam ang namatod pa ni Captain Zane Barbella. Ang 79 anyos nga si US President na adunay kusog nga cardiac, pulmonary, neurological, o overall physical function. Ang lalang mag-diet ang US President. O wala na ilaing babag sa pagtuman sa iyang katungdalan isip Commander-in-Chief o Head of the

0: Halos yung kapatid Jitner bang kakifarm samtang sa itong balitang sports. NBA Finals 2026 andam na ang mga korte. Nakumpito na sa National Basketball Association kung NBA ang napagpangandam sa duha ka korte na gamiton alang sa 2026 National Finals. Ang mga litrato nga gipagawa sa liga ang gipakita ang disenyo sa hardcourt na adunay Larry Brand Trophy ang labing gikaibgan na championship trophy sa NBA. Unang dula tali sa New York Knicks sa San Antonio Spurs. Ikatakda karong Hunyo 4 sa Pilipinas nga oras. Ang Game 1 o Game 2 ipahigayon sa Prince Bank Center. And ang home court sa Spurs, samtang ang Game 3 o Game 4 ato sa Madison Square Garden, ang home court usab sa next. Naghang nga mga nagkinamhinam nga mga fans o naghandom sa ilahang idolo nga mga teams nga mulampus sa 2026 NBA Finals. Alas 5:28 na mga kakifad, may butag ni Kagawa Rito Miraflor nga naka-DTX Kofi Mike. Mabalik ta mga kakifay, balang sa itong kamustahan tandaan, mahuman lamang ni inis, taba.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Masinug.
4: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Atunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakamaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
10: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
11: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
12: Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotic.
11: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
12: Sa Clinicas 4Biotics,
11: suwabe
12: ang paggawa sa hugaw.
11: Ang Clinicas 4Biotics,
12: adlaw-adlaw.
11: Balik sa inyong kasuki butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
1: D3 Bio.
14: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayong maayo. Pero sukan
5: iniinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Mighty C, D3 Bio.
20: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako liso lang nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
18: Ang Vizio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong Moria. Ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
19: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
0: Oras mga ka-K5, alas 5:34 na. Dito ito mga ka-K5 sa itong kamustahan, Tandem, ning adlaw nga Martes sa Pizza Dus na, ning bulan sa Hunyo tuig 2026 na. Dito maglangan mga ka-K5 atong kamustahan na itong kauban nga nag-inusarang gwapo ni Escanlaon. Si ka-K5 Elmer Sagang. K5 Elmer, good morning!
22: Good morning, K5 James. Good morning naman sa toa mga nagapamati karon gikan diri sa may first district of Negros Oriental, padulong diyan sa may segundo og tresero distrito ni probinsya tubag tibay pa in buntag kanatong kanan. Back to you, K5 James.
0: Dan salamat ay K5 Elmer. Kumusta na lagay imong amiga ron?
22: Relax tingali sa ron.
0: Nauli na ba? Pero kapoy ba ya?
22: Uy! Nag-note galito siya nga. Thank you. Naabot na to.
0: Amiga ba ya kung giingon ha? Amiga.
22: Wala po ko nag-iingon kinsa.
0: Yeah!
22: Ayay mo pala!
0: Tarungag yan. Update at bayawan. Managatoo ka. Wala ba sa chakto mo na yung gingon? Wala ba sa iki? Kuan, gisulting pangalan. Nay, bayawan ba? Ah, wala. Bigog na. Kuyawan! Anyway, K5 Elmer.
22: Huwag nga ato ka K5 Days. Mamon to'y una dream mo join.
0: Ah, ba? So, dahil kay wala man. Pahuway to siya kay kapoy biya po.
22: Uy?
0: Niya nang kumusta ka si mong amiga.
22: Isa managot?
0: Ayay
22: po arang.
0: Gimingaw kong kwan? Gimingaw kong tandem ni Jong?
22: Abot na mabugay. Wala namang ginjoy.
0: Ha?
22: Gi-encourage bito na ako.
0: Nya, nagka-historya mo?
22: O, katong dito sa pag-seminar.
0: Dayon.
22: Ambot niya eh.
0: Diyon na rin siya. Diyon sa mga mo.
22: Ha?
0: Diyon sa mga mo.
22: Balik na siya. Depende nito rin.
0: Inyo magong personal loan mo na yung nakadaot ninyo.
22: Ay, wala ko. Wala mo ko ato.
0: Ah, wala.
22: Ayay po ara.
0: Wala din ka ato niya. Ay, pagkuha niya, pagundang. Habi na kung naka ato.
22: Naura ko ninyo ato.
0: Anyways, K5 Elmer, no? Kumusta man di askaan sa Canlaon or sa First District? Kaya natay topic ron. Nindot niya itong topic.
22: Before, direk ka K5 James, wala may mga dagong kasikas na direk kagahapon. Malampuso, no, ang kick-off ceremony. Although, tibok nasun man yun, ang nagkapay gayon, o kick-off ceremony sa Brigada Eskwela. Pero ang ginahimo diri sa may kanlaon

0: Pero dili ambon sila ra pa maglimpyo kay daghan ang bumuabag og limpyo.
1: Ang mga ginikanan dai. Naini dot.
0: Is mo? Ay nana ba?
1: Radyo ka. Anyways, K5 Elmer, no, atong isgutan. Gamay ra ni, lakbit saysay ra ni ato, kada yung mudretso sa nasyonal. Atong isgutan, kining nahitabo diyas manhuyod. Kaya ba ako kaon sa nahitabos manhuyod?
0: Wala, unsa man.
1: Before piyesta, before sila mag-celebrar o piyesta, di ba, ni pagawas, mangyod sila og executive order, ba tingali to? To suspend all of fiesta activities and manhuyod. Gidayig, actually, gidayig to. Bisang ganing ako, nidayig ko ato kay good move. Kay, di ba, na crisis, yung ganing. Ang problema lang, silang gibutang sa executive nila is until December. Yeah. I don't know if... Ay, sorry. I think kwanto, last week, nabasa na ako sa usa ka sibyaanan diha sa may kwan, may manhuyon. Nga gi-left na nila ang maong kamanduan to suspend the activities sa piyesta. Ang dili na pabasabdan kay Feb Ilmar, nga nung mang gipaabot nila December, nga ang piyesta, kausa raman. Ay, butang na to kay LGUs like Muslim usually mang yun is 10 to 15 days mang yun, di ba?
0: Oh, fiesta ra ba ito yung specific ato?
1: Fiesta?
0: Oh, sige na pa ilang, kung bagay, general ra to nga, tanang activities.
1: Oh, fiesta.
0: Dili, fiesta na tayo, mga activities nga dili.
1: Ah, sige, kuan, sige, ibutang na nato, ibutang na nato, general, tanan nga mga activities coming from the month nga fiesta hangtod sa December. Nya, og ilahang mugama kag ingana nga namang imong gi-suspend nga imo haram ning wag tangon. Kay kun mayong ka nga dili man gud imo
0: ma budget.
1: Wala klaro gani sa ako. Kay kun ang rason kay Feb Ilmar nga unpredictable ang kanus-a mo usus ang lana kay di ba ang rason ato kay nitsaka mo gid ang presyo sa gasolina. Then why, bakit nga no, nga dili, or wala sila nag-suspend, bisag 2 months lang. Oh, 2 months or 3 months ba ron, or unsa. Nga na ba, nga nung dili nga nang ilahang gibuhat, para lang unta, kanabitong, okay, basta hindi ay pagkaugma, next month, muus-us na, dili kaya nang lahuso ni mo, ring human, imo ramadayin, tangtangon, mo rin kagkumikot. Amigo man ako ng mayor diha, si Mayor Raffi Andaya, amigo na ako na.
0: Kung kabasa kong tarong mo dito, until December dito, dili dito, kuhaan ka ng until niya malifted.
1: Until proven guilty. Ay, klaro.
0: Nawala mo po.
1: Eh, pabasa ko niya, be. Basig ako mo sa'yo pa. Balay na, ngugat na ba kayo kung ayaw drill niya. Sayop niya. Hindi, muna siya. Randel Pampilo maing buntag og ni Randy Santisas, Emmanuel Alminso maing buntag. Ato tas National Kifay Pilmar, kaning kalabot ni Jingo Estrada.
0: Kana.
1: Nindot. Nana siya sa bahay ni Kuya. Nindot kay tuyahang pulsiras kita ka?
0: Kaingon ka ba nga nanumbalik ang kaniadto karon?
1: Pero ako, di ko mutuo nga butol si Jingoy ay. Di ko mutuo na. Kay,
0: naman.
1: Kabanday ka sa statement atong district engineer, ganingon siya nga 350 million ang gidawat ni Jingoy, ni Senator Jingoy. Kato ba? I don't know if nakapaminaw ka na sa hearing nila sa Congress, ay not Congress, sa Senado. Na 350 million daw ang ginawat ni Jingoy. Gikan sa flood control, at the same time, adunay 30% nga agreement sa tanang nga project sa unsa to nga lugar. Ako, bibisag, kita ha, yan ato pinubring nga mga mindset raman eh.

0: illegal nga buhaton or mga yung kickback, ikaw gud ay personal nga mudawat sa kwarta gud ay? Ha?
1: Oo, manugo ka oy.
0: Sa galibog ko ni mo, oo, unya manugo. Pag sure, di ba?
1: Managoy na imong ingon.
0: Example, tagaan di ka kwarta kay ikaw mayor ka. Unya kay kurakot man ka nga mayor. Okay, muhatag ko ni mo kwarta. Example, nawapon. Di mo na tinood. Example. Inga na ba, kurakot ka nga mayor, tingtagaan di ka 20 million. Para pasak yung giroplano ng bubahan. Kaya pasak yung mga giroplano, mahal kay giroplano, pusila na lang daan. Bitaw, seryoso ah. Seryoso, balik, sige, binuang kay seryoso ko dali. Ikaw mo'y kurakot nga mayor ding hatagan di kag 20 million. Munawag ko ni mo, mayor, padulong nako diha. Akong dala ning kwarta. Ikaw yung kahay mo atubang nako para mudawat sa kwarta?
1: Wow, galing ang giingon mo. Manugo sa klaing tao nga mo'y musugat.
0: Yung misog na ika. Muna siya diha. Unya ang gisulti, manguna tong engineer sa DPWH K5 Elmer. Nga personal nga gidawat ni Jingo Estrada ang 350 milyones. Tigrabiya sa kung tinuod ba sa? Ha, matay. Paldo po si Jingo eh.
1: Pero kanang inganana, sinsilyo rin nila.
0: Ah, si, kung si Jingo eh, dili ka makaingon sinsilyo ng Jingo eh. Wala bang kayo na inigusyo si Jingo eh, God? Dili na parihaan ang mga... Wala, dili kayo na kuhan si Jingo eh.
1: Pero inigusyo.
0: Na pero dili gud kayo ba kanang parihaan ng mga bilyar kanang okay. Kanang tulpo dayong si kinsa ni si ito bang sinado mga Cayetano ano ba si Jingoy, I don't know, basta akong naibalaan kay Kwan, mayroon siya, hirap para sa mahirap. Na-ending, na-impeach. Matar ang ma-presidente.
1: Ang ako ba, mahurot na sila dyan, no?
0: Ang majority? Mahurot na majority?
1: Mahurot sila, no? Before election, mahurot.
0: Akong lantaw, Ana. Akong lantaw, ang sunod ni Jingoy nga ma-preso si Chis Escudero. Hindi yeah. Akong lantaw. Ikasuhan mo, Japon, siya o Kwan. Plunder, gihapon.
1: Oo.
0: Oh. O, nahinay, lagi mong tingog. Hingi raw. Sige na, usop.
1: Sige ka na.
0: Wala akong lantaw.
1: Hindi akong i-adjust kay kung mutabi ka, muhinay man, so ako kong i-adjust kong microphone. Ako na pong na-adjust hinoon.
0: So, muna akong lantaw, Kife Bilmer. Ang sunod na nang ipadakop si Chase na yung sunod si Marcolita. Muna akong nakita. Isa pa ilayin nilang kauban man? Dapat unta ang imbisigahan si Irwin Tulpo. Ang okay, Bindalo!

0: Rafi ug ni Erwin. Matod ba kaning init kayong issue ron, hilom kay Rafi. Nang binuangan na lang siya dalin yung pag-asawa nga nag-away. pero nindot, Beger.
1: Kaya sa
2: Lito Lapid.
0: Ay, ay, pasagan ni Tingog na magod siya baguhay ra.
2: Ay, Tingog siya baguhay lang, pero tiningbanay po.
0: Ambot lang ka ng... Ambot lang ganyan, no? Sa mindset ni Lito Lapid, bitaw kay...
2: Oo, oh, ingon siya nga, dito mag-away niya, dito mag-ubot.
0: Dapat, kwan siya, mubuhat siya o desisyon na panahon na sa eleksyon.
2: Oh. Ang inding, kinitingog po si Senator Cayetano.
0: Bumbrang kamunggong akong mic lang ito.
2: Kilig-kilig po sila tao.
0: Okay, ikaw ba, Konay? Tagaan, sa kanaghan ko nung ihatag, Mahablanca. Dahil mahal kita, Bianca.
3: Ayan po, ara.
0: Kaya mo na ito. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Murag dili, murag wala rabagoy video ang mga animan. Dagan kayo, nindot kay ang Senado, no? Kay, kabantay ka, Giffey Belmar, ang mga national officials, kung imuhan ng lanto o imo na atuon kay interviewon, dali kay magpa-interview. Pero kanibitaw ang mga local officials, murag mga piling sikat, dili pa-interview. Bantay ka, samot ng mga pulis. Sa kung saon pag, amigo na to ng pulis. Ha?
2: Depende.
0: Kasi depende. Kisa ihipin ninyo dala?
2: Si Police Lieutenant Colonel Jovito Buse.
0: Busing?
2: Buse.
0: Buse. Buse. Busi balase. Butan na po siya?
2: Oo, andam. Matubang da yun.
0: Mo ba pag-interviewin mo? Atubang da yun?
2: Oh, tubang na yun. Sunod rin, sunod rin.
0: Hindi kapi, sir. Hindi kapi. Pagpalit sa dito.
2: Oh, nadakpa na. Nadakpa na. Pesuha pa. Oh, nadakpa na. Interview sa dito.
0: Nindot na nga ng pulis. Dari kayo mga... Ana, good. Actually, ha, kani akong naobserbaran. Sa bakong bitaw sukad nga giilisa ng hipi, batik na yun kayo. Sorry, ha. Sa una katong si Sir Kuan pa, pag every time mo adto medito kay mo, mangayo ay kanang mo kag spot report, mo interview. Grabe gyud kay si Sir Tingson diyon. Kanang iyahang mga tawo kay bisag wala siya, abi-abihon gyud ka sir do na. Karon kay labang-labangan na ba ta? Utana ta bro pag wa kadungog. Pero og sila may magkinahanglan og media kay manay dakop drugs, abaling mga butana, murag mga santo. Na, diya. Ang akong na-obserbaran nga mga buutang hipi diri sa Dool ra, ang sibulan. Si amigo mangod na ako, pod. Mong buutan.
2: Sibulan kay 5 James no, kay sako pra man dumagipi kanyan to.
0: Munay, wala ko'y idea. Mas gulang pag-iday ka na ako sa...
2: Storya, rong na nila kay...
0: Mas gulang pag-iday ka na ako sa... Kay ba?
2: Ano ko ba?
0: Ano ba?
2: Same ko diris kan laon. Ganyan laon. Sa ko pa ni Sbalye sa una.
0: Barangay Ranas Balye sa una.
2: So, Sbalye
0: niya. Pwede na siya sa una. Barangay kan laon Balye Hermoso. Yung ana.
2: Dili, lain po ni.
0: Minsan man.
2: Mabingo ba? Basta something, ana, lain.
0: Ah, dayong giuso, brag kanlaon. Unsay meaning og kanlaon, K5, Ilmar?
2: Ha?
0: Unsay meaning og kanlaon?
2: Mga pa na wala akong bawi.
0: Ako, ang dumagete, kabalo kag unsay, unsay meaning og dumagete?
2: Wala, kung ita kabalos kanlaon.
3: Ayan po, ara.
0: Kaya maldito na kayo kamanubag, ha? Gino niya tikaw. Mubalik to yung mga amigay, so gino niya tikaw.
2: Sigo na yan?
0: Nadawa, unsa ka, walay klaro niya mong technician, ha? Ang meaning di is kanlaon, kanlo-laon, pwede mangutang. Lalo na ito.
3: Ayay po, ara!
0: Seryoso kay Elmer Loan na ito. Sabi na ko, kanlaon.
2: Laon, lain mo na.
0: Ah, lain, dahil lain mo mo. Pataka. Ayaw, mugna-mugna story mo. Alas

0: 52 na Kifeb Elmer. Diretso na tayo, Kifeb Elmer!
1: Sige, nagkasalamat kay Kifeb James. Salamat sa mga nagpamati karon sa mga kaigsunan to sa my first district of Negros Oriental, particularly dito sa my syudad sa Canlaon. Maying buntag o happy Tuesday, mga ka-Kifeb.
0: Ato para sa alas 5.55 consecutive na mga kakifay. Malagang salamat ni Anton Martinez. Good morning. Naminaw na to karon diya sa may QC kung Quezon City, mga kakifay. Good morning, usab ni Manuel Alminso, sir. Beatriz Sanders, good morning. Amika Villagantol, good morning. Og ni Ma'am Marcy Arlasa, good morning. Og ni Kiana Jade Tobli, good morning. King James, may budag. Og may budag, usab sa atong kakifad nga si Akab LC. Og sa talan-talan, ginagminaw karong mga takna, mga kakifad. Salamat sa mga listeners, sa mga baguhay pa lang naka-tune in. May budag, og salamat mga suking tigpamera. Musunod na ang programang DTX 500 Morning Newscast alang sa dugang nga mga balita. Nga ngayon yung mga siren og tanang nga mga paghitabo tibuok lalawigan sa Negros Oriental, mga kakifan. Usap nga itimbayag may buntag si Ma'am Jennifer Alandra Alanding. Jennifer Alandin, may buntag. Naminaw na to karon, mga kakifay. Good morning, Sir James. Igret na lang din ako. Ako ang mga kauban, si Ria o si Amina. Almina. Ria Almina o ni Clarissa. Clarissa. O ni Clarissa o ni Ingon Man ni Joy. Na perti nga lingawa sa inyohang tandem. Na amidri karon de sa may mainit resort nga naminaw samtang naglingaw-lingaw. Ah, may butag din sa may mainit resort. Asa naman ni Davita? Yeah. Sure sa mainit dyan eh. Dito ang Experiment Morning Newscast, mga ka-K5 mo. Sunod na para sa kapitid nga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News AFAM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inon. Natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
5: Nawan ano makaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemical. Ug antioxidant. Nga gigan sampalaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako nihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gib kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galing ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.

0: Bilis sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
6: Ako si Inara, tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ito ang K5.

0: Range area sa tibuok isla. Samta ang mga silingang probinsya sama sa Negros Oriental o Negros Occidental nakakuha og tag 2,780 kabuok ng SIM cards. Ang Siquijor nakatutok na lang sa kasamtangang 71 ka free Wi-Fi sites ni ini. Bisan pa gipasalig sa ehansya nga padayon gihapon ang pagpangita og pamaagi aron mapalapad ang internet access alang sa edukasyon og serbisyo publiko sa maong dapita.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: National. Ito ko rin sa Lasay's 11 na mga kaki-5 balitang national nga hatod ka na to sa DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Ito ba lang ito nga Mighty C nga mutabang ka nimo sa pagpamaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base of vitamin C.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang national. Sa detalye sa balitang national, formal nga gisang-at sa iyang tubagan. Si Vice Presidente Sara Duterte bahin sa articles of impeachment na pinagi sa iyang legal team. Pinanguluhan sa abogado nga si Michael Pua. Niabot ang legal team sa Senado aron isumite ang mga nga pisikal ang dokumento nga anaasulod sa pipila ka mga bagahe. Sa ilang mga pledging, ang legal team ni Duterte nagsumite nga ang articles of impeachment na dili maayo sa konstitusyon, depektoso sa proseso o kulang sa substansya. Hingihang niyo usab nila ang pagbasura sa kaso sa impeachment na batok sa Vice Presidente. Subay ni inig ila ni Lanao del Sur, Representative Zia Adyong, ang House Trial Spokesperson ang pagdawat sa tubag. Gikan kang Duterte o nipasalig na komitado.

Isa, desde New Quezon City, Mill Dormitory Jail, human sa voluntaryong magpag-surrender kagahapon adlawa. Voluntaryong bitahan ng senador sa iyang kagalingong pipila ka oras, human gi-issue sa Sandigan Barn 5th Division ang iyang warrant of arrest tungod sa kasong plunder.

0: morning newscast. Morning newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Katapos ang Balitang National, nahatod ka na to sa DTX 500 capsule na mutabang ganin mo sa pagpapgag sa posibleng pagtubo sa system or cancer bukol sa imong kalawasan. DTX 500 capsule, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar.
0: Balitang National! Balitang
1: National! Napakyas ang Senado sa pagpahigayon sa regular nga sesyon ni ini. Nagikatakda sa alas 5 sa hapon na samtang walay senador gikan sa mayoriya ang mitambong sa gituhang plenary sesyon. Kagapong adlaw ang misangpot sa kapakyas sa pagtigom o kurum na ang adlong Lunes, Hunyo 1 mao ang ikatro hangtod sa katapusang adlaw sa sesyon sa dili pa mo adjourn ang ika-binding na kongreso sa unang regular sesyon ni ini. Senate President Alan Peter Cayetano mismo wala usab mo tambong aron ablihan ang sesyon. Gamao ang una sukad migawas ang minoriya kini atong Martes sa gabi. Tungod sa dili pagsinabtanay pahin sa sugyot ni Senador Rodante Marcolita, natugutan ang mga senador nga mubutar pinaagi sa online. Sa usa ka hiniusa nga pahayag sa minoriya nga ang mga senador giingon nila nga walay igong pamatasan ang mayoriya tungod sa ilang pagkapakyas sa pagpahibalo kanila nga wala di ay sila ituyo nga makigtigom sa Senado.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Narasa kita sa Network News Balita gikan sa KFAB News FM Iloilo. PRO 6 na imbestigahan ang di umano'y involvement sa illegal quarry ng ilang mga pulis sa Western Visayas. Balita mula ni KFAB Kim Kaluyo, i-KFAB mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Iimbestigahan sa ngayon ng Police Regional Office o PRO 6 ang mga report na di umano'y may mga kapulisan sa Western Visayas na involved sa illegal quarry activities. Ayon pa kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nag-utos ito sa mga concerned units na magsagawa ng comprehensive at fact-based investigation. Dagdag pa niya, direktiba rin ito ang pag-coordinate sa mga ahensya ng gobyerno upang ma-identify kung may katotohanan ang mga aligasyon. Kinukundina naman ng direktor ang anumang illegal na aktibidad na may involvement ang mga polis. Misconduct, gayon din abuse of authority. Pahayag pa nito, kung totoo na may involved sa illegal quarry operation o nagbibigay ng proteksyon, may panalagutan sa batas ang kung sino mang polis. At para sa Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:16 na mga ka-K5, dugang sa ato nga Network News sa tabukat ang K5 News FM Cagayan de Oro. OCD 10 na hinimok ang publiko na magtipid na sa tubig at kuryente para sa paparating na El Nino. Sa detalye ato nga ni ka-K5, Sai Elvera Ikivemo.
0: K5 News FM Live Report.
2: Hinikayat ng Office of the Civil Defense kung OCD Region 10 ang publiko na magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente bilang paghahanda sa paparating na El Nino sa bansa. Ayon kay Patrick Alan Calianta, ang Disaster Risk Reduction Management Officer ng OCD 10, na layunin itong maiwasan ang biglaang pagtaas ng bayarin o bill sa kuryente at tubig ng mga mamamayan. Kaugnay nito, nagpapaalala rin ng opisyal na iwasan ang matagal na pagkakabilad sa mga bukas na lugar na direktang nasisikatan ng araw upang makaiwas sa dehydration at iba pang uri ng karamdaman. Ito si K5 Sai El Rivera para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM Tacloban, solar-powered na sistema ng irigasyon isinsulong sa Northern Samar. Balita mo lang ka K5

0: Rime gravador e quem foi mal.
1: Tulong ng pamahala ang panalawigan ng Northern Samar ang paglalagay ng 19 na Solar Powered Irrigation System o SPIS sa iba't ibang komunidad na nagsasaka upang mapataas ang produksyon ng palay at mabawasan ang pagdepende sa mga makinang gumagamit ng krudo. Sa tulong ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM, nagsagawa na ang Provincial Agriculture Office o PAW ng mga inspeksyon sa ilang bayan sa Northern Samar upang matukoy kung ilang mga lugar ang angkop para sa naturang pasilidad. Umaasa ang lalawigan sa tubig ulana para sa kanilang mga pananima. Kaya naman, malaki ang epekto sa ani ng palay kapag may matagal na tagtuyota at pabago-bagong kondisyon ng panahon. Sa klaw ng pinakaunang proyekto, ang malalawak na bahagi ng mga munisipalidad ng Allen, Katarman, Lauang at Palapag, Northern Samar, alisunod sa formal na kahilingang inendorso ni Harris Christopher Ongsiwana. Kapag may patupad at nagamit ang mga sistemang ito, inaasahang bababa ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka at nasisigurado siguro ang sapat na supply ng tubig para sa irrigasyon sa buong taon. Para sa DTX Marin Morning Newscast, ito si K5 Jaime Gavador para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa katapusan sa itong balita, kung Network News, sa katang K5 News FM, Palawan, Philippine officials nagbagsaka ng LED screen sa kick-off ceremonies ng Brigada Eskwela sa Palawan. Sa detalye, ito ginato ni K5 Ray Almudal, K5
2: News. K5 News FM. Live report.
4: Nabagsakan ng LED screen ng ilang opisyal ng Department of Education at DepEd habang isinasagawa ang Brigada Eskwela Kick-Off Ceremony sa Barangay Tagburos Elementary School sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay Tagburos Barangay Chairman Roberto Tero, patapos na sana ang seremonya kung saan nagsasagawa na lamang ng picture-taking ang mga opisyal ng DepEd nang bigla umanong bumagsak ang LED screen sa mga opisyal ng DepEd na nasa entablado. Kabilang sa mga nabagsakan sina DepEd Regional Director Ronnie Malyari at City DepEd SDS Laida Mascarinas at iba pang DepEd officials. Agad namang rumisponde ang mga personnel sa naturang lugar upang alalayan at tiyakin ang kaligtasan ng mga tinamaan ng pagbagsak. Isinugod naman sa ospital si Regional Director Malyari matapos mawala ng malay dahil sa tinamang pinsala sa ulo. Base naman sa inisyal na investigasyon, hinampas umano ng malakas na hangin ang LED na agad nabuwal dahil hindi ito nakatali at tanging mga pabigat lamang ang sumusuporta rito. Samantala sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan ng mga opisyal ng DepEd na nakalabas na rin sa ospital matapos ang gamutan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balita International.
0: Balita International mga ka-K5, pangatod ka nato sa D3 Bayang. Parang dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
5: Balita International.
0: Ang mga otoridad sa Panawa sa Brazil nagmonitor sa duwa ka mga pasyente alang sa posibleng infeksyon sa Ebola sa Sao Paulo o Rio de Janeiro nga nagpuka sa dugang nga kabalaka sa makamatay nga pagbuto sa virus sa Central nga Africa nga mikarnap gawa sa nasod. Sa 37 anyos na lalaki gikan sa Democratic Republic of the Congo din ang outbreak na concentrate nagpakita sa mga sintomas sama sa hilanat nga nagtagbo sa kahulugan sa usa ka gidahang kaso Ebola ang gobyerno sa Estado sa Sao Paulo lumiingon sa usa ka pahayag. Samtang ang departamento sa kahimsog si Sarah Sario de Janeiro nag-report nga gipaaktibo na ang mga protocol sa kaluwasan human ang usa ka lalaki gikan sa Uganda nagpakita sa mga sintomas sa virus sama sa ubo, pangurog o kalibanga.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Alas 6:22 na mga kaki-5 sa atong balitang negosyo. Makapahulay ang mga motorista sa paggastos ug dako alang sa gasolina karong semana ha. Tungod kay magpatuman ug dakong rollback sa presyo sa gasolina ang mga retailer. Uman sa lima kasunod-sunod nga semana nga pagsaka sa gasolina ug duha sa diesel. Imando ang Department of Energy kun DOE kay kinatong Lunes ug minimum nga rollback ngadto kon kada litro nga 4 pesos 76 centavos para sa gasolina ug 9 pesos 26 centavos para sa diesel, 10 pesos 81 centavos para sa kerosene alang sa Hunyo 2 hangtod 8 ning tuiga. O epekto karong nga adlaw Martes Hunyo 2 ang aktual nga pagkunod sa presyo, apan mahimong magkalahi ang pag-adjust sa matag kampanya ug mahimong mas dako kaysa sa gikatakda. Usa ka tinubdan sa industriya sa lana ang nagbarabana og dakong rollback karong simahan naha sa gikutlo nga positibo nga pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz, taliwala sa pagpag-ayos sa tensyon og pag-ayo sa sentimento tali sa Estados Unidos o Iran.
2: GTX 500 Morning Newscast. Balita Entertainment.
6: Balita Entertainment.
0: Balita Entertainment, mga ka-K5, ibangatid ka nato sa Mighty C, ang Klein Beast na Vitamin C.
6: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment.
0: Netizens, gidayig ang feeding program ni Joel Torre. Itali ato ka nato na ka-K5 TV na Tindog, i-K5 mo.
6: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment.
7: Yes, mga ka-K5, itong balitang showbiz, kawa sa pag-ante sa telebisyon ng Salina, ni Kusyante Zapa, veteranong aktor nga si Joel Torre. Ang ilunggong aktor nga nag-iya sa Jitas Manukan Grill, di utay rang nibalaan nga ang aktor naglusad o feeding program alang sa mga estudyante. Ang dalay gundinhi kasi Joel mismo ang nagluto, nag-endam ang personal nga nagkapurapur o mga pagkahon, nga dito sa 340 ka mga tinunan sa dato sa Baywang Elementary School sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang nasangpit nga tinghaan, mga usas sa siyam katunghaan nga nilusad ang feeding program para matubag ang nutritional needs sa mga estudyante. Particular ang luto, giyanda ni Joel ang manok o utanon para sa mga estudyante. Ibubuan pa rin si Joel sa mga netizens. Usa si Joel sa pipila ka showbiz celebrities nga nag-iya og restaurant. Nagkito mga ka-K5, mga itong balitang showbiz, nga itong kaya ito sa MyTC, ang alkaline base sa vitamin C sa itong D3 Bio, DTX 500 o DTX 2 Cafe Mixaga. Happy ka na nago dito. Sita pa. Kini sa ka-K5 TV na tinoga para sa kambing na balita o servisyo publiko kaling sa Nagros, K5 News FM.
6: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment.
6: Balita Sports.
3: Alas 6:25 na mga kakifort, samtang sa itong balitang sports sa Alas Pilipinas sa volleyball men and women ay kwalipikado sa Asian Games. Sa Italy, hatod kira ito ni kakifort, Rufa De Vero, ikifort.
6: Balita Sports.
8: Kwalipikado na ang duha ka volleyball team Alas Pilipinas para sa 2026 Asian Games, sumala sa Philippine Olympic Committee. Nakasulod ang duha ka team sa qualifying round, yung women's team anaa sa number 10, samta ang men's team anaa sa number 15 sa FIVB rankings. Usa ka total nga 16 ka teams ang magtigil sa Asiada, na ipahigayon ka September 27 hangtod October 3. Samtang ang mga team sa beach volleyball sa Pilipinas magtigil usab sa Asian Games na 12 ka team na maatubangay sa nasgutang kalihukan. Samtang ang nasod nagplano usab ng padala og labing minus 700 ka mga atleta sa Continental Meet. Balitang sports at kinato sa MyDC ang client base ng Vitamin C. D3 Bio 700 o CDTX Coffee Mix na gakapikanan ang detox ka pa. Kinisi K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balita Sports.
3: Alas 6:26 na mga ka-K5, bukutong naglangkob sa itong DTX 500 Morning News. Kada may butag ka na itong tanahan, nagkutob sa mabuting labay sa CBS sa 97.7. K5 News FM, dumagyan. May butag usap sa itong sparring partner, ka-K5, Shara Marie Humil.
0: Morning ka-K5, James, may butag po sa mga suking ka-K5 na to all over the world, especially sa mga naganta ko rin sa Facebook Live.
3: Ato kapagtibiyag may butag ni Ma'am Ilsa Sicula Villarrente, kagabad rito Miraflor, nga Laminaw, karun samtang naka-DTX Coffee Mix na diya sa may Ayungon. Good morning.
0: Good manager Rito Miraflor, good morning, good Alfredo Malbog, and Sir Nelda Grobio Chavez sa Kigaon Chaton.
3: May buntag usab ni Lapore Final, sa may bayawan, Wilde Maputi, may buntag sir.
0: Jory Lopez, pa-shout out gikan sa Talaptap o Jungan Tanhay. And Ma'am Lani Galvez, kung nag-detect coffee mix.
3: Atusap na pagtibiyag may buntag ni Sir Gary Inolpe sa may Zambuang Rogelio Saldasal. Good morning. Diya sa may Hanti Ano Namlan.
0: Randy Santizas listening. Kit ninyo kay Karawana. Good morning Sir Sandy Isola B. Tonga o Mom Sebs Kat. Diya sa Cebu. Ginatilan Cebu.
3: May butag usab ni Ma'am Lordisa Pitancho og ingon man mga ka-K-5 ni John Efren Dingkong, good morning. Og Emmanuel Almenso, good morning.
0: Florida and Cuerpo, Cuento Rea sa Santa Andor, Cebu. Uy, good morning sa mga taga Cebu. Mga minaw ka ron.
3: Oh, good morning po ni Kwan.
0: Diyan
3: tingala ka, wala na sa...
0: Ay, nakarelate si mong katawa.
3: Eh, hindi katawa man lagi. Ni Kwan ba?
0: Oo, kata siya.
3: Oo, hindi na daw.
0: Enjoy!
3: May budag niya ni Ma'am Joy Pride diyan
0: yes,
3: sa may...
0: Yes, Ma'am Joy Pride. Si Bulan.
3: Si Bulan. Pinaka...
0: leader na a leader.
3: Pinaka maing tao sa si Bulan. Ano? Katawa ka?
0: Man. Siyempre, happy.
3: Ay, okay.
0: Ha? Kay? Igantas, Ma'am Joy.
3: Abi kung happy ka, kay happy na siya muli. Diyan na. Ilan na? 1 year. Ah, pwede namang hura. 9 months with the phone.
0: Pwede na good. Aw.
3: Ay, lagray. Pag-ari ito'y 1 year. Kuya Wan.
0: Pag-ari ka birthday.
3: Daniel, maying budag niya sa may ayawan. Alas size 28 na mga Kaki5. Musunod na for first portion. Kaban si Kaki5 manager Bernie Cabusa. Wala namigong oras. Sangalan sa kinitimu kang puwarsa sa Kaki5 News FM. 97.7 dumagyan. Our CEO, President Busdo, Kramil Oy.
0: Area manager Mera Fabo Banyan, Aligan.
3: Station manager Kaki5, Sir Bernie Cabusa.
0: Kaban na ito, Pikas Lawak. Kaban Kaki5, Abo, Dwayne Olpo.
3: Dan salamat mga Kaki5 sa inyong pag-ubahan sa DTX 500 Morning Newscast. Kamil Gapon sa kanunay ang inyong mga tigbanta nga naghatod kaninyo sa mga balita karuntak na inyong boss ngalagat sa kangin ng Kaki5 James Detre Bayo, Bandukin.
0: Al Kaki5, Shara Marie Humilio.
3: Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
0: K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
12: Nawan ang nabakaugana sa kama?
13: Masinug.
12: May diabetes ka?
13: Mag DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals.
12: Ug antioxidants.
13: Nga gigan sa palaya.
12: Ug desugared sugar cane.
13: Mga organic compounds.
12: Nga effective.
13: Matok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Magudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
9: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kad wala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na!
9: Memory Advanced Serum!

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakakabutika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang isulay nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
11: Alas 6:34 na sa kabuntagon. Oras sa tuliapon ka na ito sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinakapiktibong tambahan, labi na niya itong tagas kay sugar. Detect coffee mix pod, nakakapika na nakadetox ka pa. O sa ito ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay mga itong oras. Alas 6:35.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
1: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakap, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan
1: Puro de los Pueblos.
11: Good morning, may buntag pag-usab mga kakifay. Ganigapon si kakifay Bernie Campos. Kananig ka mighty si Detex 500 Detex Kopimix o ka D3 Bayo Kabusaw.
12: Ang tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga Diyos no, ni nagatindog sa gyanan sa mga maloto, ni nagalingkod sa lingkuranan sa mga mayubito. Mga kakifay, bayong buntag. Di kayo kakusog sa kauting ko kakifay ba? Kaya anak ko sa airport.
11: Anak ka sa airport?
12: Ini sa gabi ni ko muskala ka ang inang kakipay. Batro ni Ronel, ganun ni nakalitex 500 DTX Coffee Mix D3 Bio. Ugs 4 Bio, thanks deep palubos. Morning!
11: Eh, kahinay po ay. Morning, anak po ba?
12: Gusto mo.
11: Asa nga airport? Davao si mo?
12: Sa Davao pa. Ini ko tinggit ka ron din. Manglingi, hindi nila tanong. Ang uban, ang atulog. Dris, kasok sila sa likod.
11: Ay, kumpensa na kay. Mag saba-saba ka na sa airport. Dakpon ra ba? Ito ay, anya, kamusta man ka di ha?
12: Okay ra, okay kayo.
11: Okay kayo? Limtan man ang ako ang nalimtan akong DTX Coffee Mix akong gikutaw dito sa ibabaw. May pasi Ma'am Joy Prayron kay pila na kakatasa iyang nahurot. Ako maghiatan gapog ga 5 ka boxes nga DTX Coffee Mix. Usa ka box nga DTX 500 og usa ka box nga Mighty C. Ah, ingon din sa karon. Okay kayo ang kopi. Sir Vines.
12: Yeah. Oh, okay. Enjoy kayo, Ma'am Joy Friday sa kuan. DTX.
11: Enjoy kayo. Na samtang mamubo na siya mag DTX sa coffee mix na siya.
12: Gaulan naman dagay diyan. Ano mamubo pa man siya? Gaulan man dagay.

0: no, Duterte. Mo di ay no, katong Calabarzon. Dili mayor ang pangalan direct. Direct Duterte.
1: Dili ang naa sa kauban nga apelyido Mayor Bod, mo tong gitapat sila gipicturean sa talikod, Mayor Duterte.
0: Abo. Onya, si Duterte may na MVP.
1: Si Duterte ang na MVP.
0: So, mo di ko nga singgit sa mga tao, Duterte. Kanya na.
1: Ang ito sa news, Mayor Duterte gipilde ang Davao.
0: Ah, pastila na mga sakit ng pabinaw kiliga basket, no? So, bago na mga sakit ng pabinaw! Okay kayo. Okay kayo nga. Lakaw nila mga higalas, Davao. Santang sa pikas kamahintan sa tuwag mga isyo. Nansa naman si...
1: Sa jaga pon Senado.
0: Senado, nansa naman si John Wick. Di man makapaabot.
1: Nya, kon kayo, no? Kanabang wensya nga... Nakaikyas mo sa bato niya. Iskabalo ba yagod to siya nga katong pagka-protective custody ni bato sa Senate tungod pa itong nagahulat sa Supreme Court nga TRO.
0: Anya ka na kay...
1: Huwag pa man to ingon nga valid nga madakop siya at mga panahon.
0: Og si John Bick siguro. Ang iyong gidala nga warat ay si si Wapo to nas jinggoy. Kuyog to siya ni bato. Unya ang iyang warant ko ang raman. Dere raman sa Pilipinas.
1: Mao, manang espito, gud kay korte sa Pilipinas.
0: Ngadto kay Bilabay Gabernes, gipangutan na to kay nigawas man to nga kuan, wara to pares gikan sa Digang Bayan. Gipangutan na sa mo tambong maka sa session pagkalunis, tambong. Mamana, ingon siya nga og si kana kuno mga kaso-kaso og si kinsa pa to yang gi example? Kinsa to nga senador og si Pia to? Wa to kuan, kanang muraga issue sa ga corruption wala. Unsa to?
1: Ingon siya dili, ako mo'y ilahamang good nga, dali ka ayo tungod sa akong history. Pero kung si Hontiveros pa to, wala may mutuo nga si Hontiveros, plunderer.
0: Pero
1: ang
0: tinuod, plunderer, yun, wak pala masugdan.
1: Kato dahin, issue spill health.
0: Mura good na sa to, nga, issue, for example, ikaw, sampulan niya.
1: Ano ako naman po? Ikaw lang.
0: Di lang ikaw. Sige, kuan lang. Babi na lang si Dondon. Ikaw kay ma. Kuan na ba dahin po ka? Sampul regali. Kuan po dahin. Sige, ikaw na lang kung si Dondon, anak.
1: Ayaw na lang ikaw. Ape.
0: Dili. Mahisgot ang personal ba? O mingon nga himabay, may si attorney, wala na. Kaya wala may bearing. Pero mingon si Dondon, bisag wala si Dondon, tuo na yun ang mga tao. May ilan na ba? di ba? Ako! Ingnon ko! Nga. Himabay! Wala! Wala! Wala! Pero
1: huwag ingnon nga palainom.
0: Wala po na siya. Wala na siya. Ayaw lang i-kuan og lain nga mga...
1: Pero ingnon nga...
0: Sa bungiro. Di, ayaw sa gina. Ingnon nga, himabay. Bisa nga, wala. Berne, wala na. Pero ingnon nga... Dondon, to na yon. Bisa gulagod. Wag ko kamalog doon na may history.
1: Ha?
0: Wag ko kamalog doon na may history.
1: Si Bibian mo yung nakahibaloan ng history.
0: Ayaw, nagay. Parang hipos for 20 taon sa mga basura. ang mga basura, kapag nagitapok, wag man makuha, sogi, hab-habs, ero. Bona diha mga suking tigpamina mga kakifay. Bisa nang ba na mga higala nasakpan sa asawa nga ng babae, niya nag-usab na. Straight na siya to the point. Straight na siya sa iyang pamilya. Dugay na makauli mga kaisuran, gumikan kay nag-inom-inom. Inigpasangil diyan na mga higala sa asawa. Dito na po ka, nibalik na po ka, bisang wala ko. Tungod kay Dunay history. Which is...
1: Pagpas kayo nilang nagkukuhan si Jinggoy.
0: Which is, kini kang Jinggoy, marag tinuon mo po yun eh. Nasay...
1: Ibutang na to. Wala problema. Ibutang na to, tinuon naman siya history. Sige, nasay insertions.
0: Okay?
1: Pero nga nung makadudat, nga nung puro ramantan na nang nasa oposisyon, ang ipangkiha. Ang kanang kuan, kanang mga tulpo, Kana kinsa may ilang kauban ang mga tulpo?

0: kanang katong CIS, katong YAP, oh, nga nang resign nga mga kuan nga balindaghan ng insertions. Mm. Mga manay silang kuyuga. Ano sila, wala nga ilabot.
1: Oh. Ah.
0: Mga na siya nga, selective justice.
1: Tungod kay
0: mga kontra.
1: Ang gusto sa gobyerno karon ang mga sukitik paminaw nga piangan yun ni sila.
0: Piangan.
1: Oh.
0: Pero sakto tong gihimo sa majority. Wa sila nitungha sa session. Wa na sila nibalik human nila gihatod sa Jinggoy. Di na ang session ng Senado. O gihimo na sa Senado, di na sila ka session. Kay unsi raman ang minority, di man sila makakurob yun.
1: Hindi
0: na gin sila kapahigayog session. Oh. Mamadagay na yan, presidente nga mabalda ang Senado. Baldaon na lang yun. Ayan mo session.
1: Mato, onya. Nireklamo man to si Rafi nga, gipagnan ko sa aircon, igang na kayo.
0: Ano ba man po sila na mauling? O man, di man sila makakurog?
1: Correct! Nga, double beat ang kantong doon ay gubat-gubat! Sa'yo kayo lang ulit! Matanawang dag ko!
0: Oh. Katong gabi eh, katong ilang pagpundo-pundo dito, harang rin mong gusto silang ingnon nga, naamidir rin.
1: Ah, napabot me. Asa ang majority? So wala na yun eh. So kung dili mo tambong thirds ang kining majority, possibly why impeachment?
0: Wala! Dili! Dili ko na maka-impeachment. Kaya unsi, di man na sila kakurob.
1: Hmm.
0: Oo.
1: Puslan man.
0: Kana, akong kaitano, puslan man nga ginani. Kaya isunod naman po guno nila si
1: Bongo.
0: Kulita, isunod na po nila si Bongo, isunod na po nila si Villanueva. Ako pang kaitano, eh no, niyan yung ilang grupo sa majority, di nila na tamanunga para di sila kakurob.
1: Kana.
0: Oo.
1: Puslan man.
0: Para wala yung kurong.
1: Puslan man. Man
0: nga, wala naman dagway respetuhanay o isigka kuan.
1: Unya.
0: Yung government.
1: O di po di makurom, hayahay po kayo ni mga nangawat sa flood control.
0: Ah, wala po na lang natin si BP Sara may ma-presidente.
1: Eh,
0: pastila. Di pa man na ma-prescribe ng ilang mga sala. 20 katuig man na. Ano wala to?
1: Pastila na mga sukintig pamina. Alas 6:45 na dali sa ito agapagga para gubadubad. Alas 6:45 na. Oras sa tugapon ka na ito sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Nga mo na yung ginatumar po doon sa ito aga mga kabataan. Sa mga hamtong, sa mga edad-edara na. Mighty C full of vitamin C. Anya, kini nga itong nga DTX sa coffee mix mga higala. Anya lang ito na ako sa kang porsyon. Kaya langanin kay kumusaka. Dito na lang ito. Oga ang ato ang D3 bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, of course, ato ang DTX sa Coffee Mix, oga DTX sa 500. Nindot kayo na imnon?
0: Pastor, ko ano? Pastor Binje, di kita na may naman.
1: Pastor Binje, Mama Joy Disoy. Ha?
0: Joy Paborada Disoy.
1: Huning?
0: Frido Malbog. Idi, Boss Idi Tagalog.
1: Boss Idi Tagalog!
2: Matabang.
1: Oy, karon na yung nga Domingo, mga sulkintig pananaw. Feeding na ito program mga kaigsunan, Pitas Palay. Anya si Ma'am Joy Prytorns magluto siya oga lami kayo nga lumi.
3: Yeah!
4: Wow.
1: Anya nice bakery, morning po sa nice bakery na po sila loaf bread, sliced bread. Nice bakery.
0: Wow.
1: Anya kan ini boy Tagalog, di gina malimtan yang manok na, nay manok Bisaya, nay manok nga kanang chicken jis.
2: Chicken jis.
1: Chicken jis can say. Oga, upan pa, Sumba. Katong niaging Domingo.
0: Kinsa na may leader sa Sumba nga, mas Lina.
1: Miss Clarice. Tinunan man ni Lina.
0: Amo ba? Si Clarice?
1: Tinunan niya si
0: Toto pa ang talent ro ni H. Aron, sing and dance na dai. Ni kay mo kanta man siya, nya mo sayaw pod. Sing and dance na dai ni.
1: Kinsa siya gidayon na? Kinsa siya?
0: Kinsa siya?
1: Ngano, nganong nagluib ka. Pero may inom ka, ganitik sa coffee mix sa mga sukitig panginar. Munang kapiha nga di gid kaluiban. Di gid na
0: muna. Kung makapakotana o kinsa siya, kaingon ko ka, ditik sa coffee mix.
1: Ditik sa coffee mix. Parte labi, ay yung ditik sa coffee mix. Ay, advance sa pipista, pag nadapitas may sibulan ha. Advance sa pipista ninyong tanan.
0: Yes, sibulan. Karungguan ha, Sabado na ay.
1: Sabado.
0: So to'y activity nila? Kabayan sa pump boat? Lumbag pump boat ba to?
1: Pizza size. Human naman opening diyan sa simulan.
0: Pizza size.
1: Ah.
0: Ito sila, kung balang tao na. Panagat, Langoy. Bugsay, ano saan eh? Lumba sa poblasyon. Panagat. O Langoy. Mauna yung ikatong contest o jigging. nga nai nag forward sa kuha nga mo appeal ingko nga nawa man ko din ha sayang
1: mo day ah so la size correct that so balikan nato di mga sugin tig paminan kay naka kuha na gyud kanang eh ano ba tungod ba ko din sa kawat ah tungod because of kawat. Wow. Tungod ba ni Sparta?
0: Seksyonan Manila. Ilang magyod ang ipush nga dili gyud makasinit blue ribbon ni ring.
1: Sabay. Sabay kay kadlukan. Magtukod man pud og subcommittee sa kuan sa Senate sa blue ribbon committee. Magtukod og subcommittee unya ang chairman si Marcolita.
0: Vice chairman siya sa blue ribbon ron.
1: Unsa man ning committee unya sub? Kining sub mo ni ang mo focus daw sa kuan. Mo daw mo focus sa flood control.
0: Focus ra sa flood control niya katong uban lain na pod. Sakto man pod na actually, pwede man himo sa Senado god para mas paspas ang trabaho.
1: Kanindot niya na. Ano di man mo masuporta?
0: Ano gid nila ngano? Mo tingog man tong 18 Marines niya mo ito iningon na nagdala sila og balita dito si Locos.
1: Ano man?
0: Now, maklaro kaayo ang investigasyon tungod ana nga dawit sa BBM.
1: Kamo
0: sila people power.
1: Kamo nga mga minority ba? Kamo nga mga minority nganong kuan man? Nganong nga di man mamuyon? Kaya kamo
0: kamo sila. Ano sila gi proteksyonan? Ano sila gi proteksyonan?
1: Mao lagi. So appeal for mura na kakwarta mga tulpo. Tulpo!
0: Klaro.
1: Proteksikatan ni nga sa unaw niya asaman mo ron. Anya ikaw Erwin, pagbida ni si Erwin. Sus, ako maning nakauban sa una sa RMN ng mga sukitik paminaw. Bantong ka mga higala. Kini si Erwin tulpo, salbahiso na yun eh. Kay RMN pa may. Gisulod bi mga kaigsunan dito niya sa kuhan. Kay iyan lagi ko na itong kanang treat sa amo ba? Humana mag-seminar. Gisulod bi dito sa Osakeria. Nga probida. Exclusive.
0: Gipasiradaan mo rin, kasindiro
1: rin ay. Nanawag din siya ka mga general, o ka mga negosyante, ka mga insik, ka mga sukin, di pamana, mo'y di pabayan. sayunan mo nga na. So, pakitang gilas lang yun din sila mga kaigsunan, o niya, labandaban pa ito ni Digong sa unang mga higala, kay sikat kay Digong, pero pagkadawat na mga kaigsunan sa kwarta, malita-malita nga kwarta mga higala, kalit lang tons nga ni Tambling. Takong!
0: Nitakong po ng baba, wala po ang tingog.
1: O niya, pwede nga atake pa niya mga sukitig paminaw. Buang-buang, wagi, ikaw, iwin, kabalo kayo kung bright ka, o mapunik kay grado. Iyang kikasama na mga sukitig paminaw si Kuan. Si Pangilinan.
0: Pangilinan.
1: Tungod na itong Kuan, kang Pangilinan, tungod na itong iyahang balaod nga ang bata ni Mapriso. Iyabang! Si Pangilinan mo yung sponsor, pero guwato sport tayo sa mga kauban niya ng mga senador, di tumahin mong balaon! Tala-tala!
0: Pero yan, gihinawa yan, pero karon,
1: ni? Karon! Atake ka pagmayo ni Hunter Miros! Apil pa to Australianis, karon, gabi naman lagi ka nakagiba! Bona, nga why permanent friends sa atorns, diya lagi sa kuan, diya lagi sa politika. Kwarta-kwarta rana niya.
0: Tungod sa malita.
1: Sa Congress, kwarta-kwarta rana. Muna makaluloy kay mga sukin tig paminatons, kaning mga kamus in taon na ito nga mga mag-uma.
0: Correct.
1: Mga mangingisda.
0: So, ikaw, itagaan rin 2,000 kapin di ito nga ayuda, sir, ba?
1: 2,000 ra?
0: 2,000 kapin na dito nga. Kaya hindi nga nino? Kapon? 2,000 kapin ra, 2,000 kapin.
1: Wala niya ba itong 5?
0: Wala. 2,000 kapin in taon.
1: Niya, giplitihan pa yun nila?
0: Giplitihan pa yun. Oh, niya gitalayan pag tagas ng talay.
1: Wa po to kani, wa po to katingi.
0: Wa ta kabalog.
1: Dosmel.
0: Kay ang uban, kating man.
1: Gipapirma man ka sila.
0: Gipapirma.
1: Anya ang gipirmahan nila Dosmel Region.
0: Mao da gay 2,300 pila to eh.
1: Okay ra. Ang problema gipapirma sila unya wa nila nakita ang presyo, basig blanco, likado kay na. Kay bisag asa na lagi kakaron ang mga sukin tig paminawa na itarong nga gobyerno. Wana. Doon na magali. Murag ang tarong karon ng mga kaigsunan nga pang gobyerno nato mga higalas, mga lungsod ra. Nga kantong mga mayor pod nga mga buutan. Pero kantong po mga mayor, mga higala nga, grabe kay kabalbahutong. Wana. Kuhaan gapo na. So, pastilan na mga sokitig pamina. Basa sa tatans kay ay, Sir Rogelio Saldasal Tansa, Servants of Attorney General, good morning, watching live here at Hantiano Namlad. Oh, Rogelio Saldasal. Always good nga naminaw sa to, ah. Felix Dayo.
0: Oh, ka-Felix.
1: Felix.
0: Atong kapitan sa kuan sa Baslay, Dawin.
1: Ah, si Captain Felix? Ah, Dayo.
0: Felix Dayo.
1: Ah, si
0: Rasil Riboton sa Cebu City, naminaw po.
1: Ah, sa Cebu City.
0: Si Pastor Benji, good morning to all. Family Untal sa Sitio, Mamboy ug Bugay. Oy, buntag niya diya. Ayuha jud og tingog ako idol oy. Ha? Florian Cuerpo Quinto. Ayong buntag niyo din ha, may pagpaminaw.
1: Morning. Aga, isa pa may nag andre. Good morning sa tanan-tanan. Ngayon ni Kuan, ha? Ni Junior Aranas. Good morning. Good morning, Ma'am Revic Aranas. Di ako sumaya, Kuan. Di ako sumaya. Di ako sumaya sibulan. Morning, usap di Sir Buscard Fernandez. Di ako pita sumaya tubon sa sibulan. Si Sir Cuiba, Joseph Cuivas o si Ma'am Merlin. Morning. Pari RJ sa Gotham Richard. Morning, mga pre. Aga ni Randy East Estrellado. Randy Estrellado, Lamalin, Bong Estrellado, Imlin si Imlin, si Elvi,
0: Imlin,
1: si Day Ima, morning, naminaw karon.
3: Foro Delos Club,
1: Girly, Ritis nago kag good morning, Sir Bird, og Attorney Ronil,
0: Marilyn. Ako pa i-greet si Kuan, si Vice Mayor RCD sa Tanhay.
1: RCD.
0: Nagkita ba dito sa Davao?
1: Eh.
0: Vice Mayor Renil RCD.
1: Marilina Rites, good morning, Sir Burns, of attorney. Naminaw mi, kanabuntag, dito sa Sikihor. Brad Jipte Ruda! Ang kanday, ang si Ma'am DC na DC Mini Mart. Morning, og nga ni. Dito sa ES. ES Laundry Shop! Pinakagwapa na si Day Mercy!
0: Hoy, naminaw na to si Kuan Mardimi Chingwi sa The Garland Recipe.
1: Ay, si Ma'am Mardimi.
0: Welcome back ni Kate, ha? Nauli si Kate, gikan sa Australia. Si Sheila, gikan sa Amerika. Congrats ni Cheska Ching, ni graduate yang. Itong ilang kilamang huran ba?
1: Ay, morning po na ni Sir Haynes. Haynes. Bone ang bana ni Ma'am Joy Pry. Haynes. Oh, Haynes. Haynes. Taga-kwan ni Switzerland.
0: Switzerland.
1: Uh-huh. Muuli lang ni siya. Balik lang ni dito. Siya to'n sa Switzerland. Kaya muta na o anang kuan to'n. Kaya nang sipa-sipa.
0: Soccer.
1: Soccer.
0: Football.
1: Football. Kinsa man ni si Yolix ko. Good morning, mga idol.
0: Yolix ko. Security na sa foundation, sa gym ba? Ako na amigo, Yulix ko.
1: Okay.
0: Bandag dahil Yulix.
1: Okay, wala tayong oras sa mga sukin. Tipam na sa itong first portion. Alas 5:57 na turns. Kamalo ko nga second portion na maragya palupa na ng aeroplano yung mga gisakyan. Anya, pagkahuman. Sakto dito yung mga ingo, no? Diha ka sa Davao mamahaw, sa Cebu ka maniuto, manihapon ka sa Palawan. Grabe man, ha? Basig, nakakuan ka, Tons, gikan ka sa Palawan, makadala ka anang kinding nga buaya?
0: Nara dito, kinding nga buaya?
1: Ha?
0: Dili sa Davao daw kayo na buaya nga baligya?
1: Dili, wala kayo diha?
0: Na pagkaon, na dito sa Palawan?
1: Diha sa Davao, may lami ng kuan, suway bitaw ko diha, ka-exotic, kami ni Manong, ngayon sa pagkita mo. Diha sa Davao nga,
0: pag sa crocodile farm?
1: Oh, crocodile farm? Sa putong buaya hapon nga gisabaw man?
0: Pagka ay, katong kuhan. Gihimong pati sa kuhan, burger, lamin to.
1: Katong!
0: Gihimong pati.
1: Kanang sisig nga buaya?
0: Oh, sisig po. Gatuloy po.
1: Pero why? Ay, mag-isgutan na basi ka ko ba? Hindi ganahan. thank you! Your twins, twinsy. Attorney Ronel, hello Kuya Bernie. Hello.
0: Mommy, morning.
1: Morning. Ikaw na extra turns.
0: Salamat mga sugintig paminaw. Ug basig ugma makaabot gyud ko og alas 9 kay Palawan na man ko ana, dili pa man busy ugma.
1: Ah.
0: Salamat mga sugintig paminaw. Hantud og mga adlaw kinis kay K5 Attorney Ronald Garon ni kadita X500 ni Tixcore Mix D3 by X4 by Tixcore Panobos para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ug dalingawan sa Negros K5 News.
3: Puro Delos Pueblos.
1: Salamat thanks. Standby po dyan mga kaisunan si Kan Porsyon. Balik ko mga igala. Kinigapon si Kakipay Bernie Campos. Kano ni gamay? Tisi di Tix 500, di Tix Cop MX. So, di 3 by Kamusaw. Para sa kampiyon ng balik na serbisyo, publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Puro de los Pueblos.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
7: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
7: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
8: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano? Kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
7: Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, unzay, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
8: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
7: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
8: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3 Bio, duhag iyang paligunon.
7: Muni gwapo.
8: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3, muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil, muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
7: Wow.
8: Pag-abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
3: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
8: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
7: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
8: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio kay kung dili nimo na imnon wala joy mahitabo.
7: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
8: Mo nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Uh-huh. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio imuhang immune system og selula. Mm. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Mo na Sir GP nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
7: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusoho.
3: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News.
10: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na nimutang kini sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, sa Mesa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center. Your one stop
3: herbal
11: shop in town.
3: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tasyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. Ang DTX 500 Adlaw-adlaw DTX 500 Garantisado Highly recommended sa mga eksperto DTX 500 Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
15: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Katapang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!

0: Klinika D3 Bio.
1: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusao.
2: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
3: Mahilig ka ba mo kanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Adi na ang lugar na pwede ka mo kanta na murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imbarkada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
4: Gikumot-kumot.
3: Busa kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, kabina ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City.
4: Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag po dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mary Ann.
5: Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오.
1: 박명수의 라디오.
2: 이토 on K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7:19 oras sa tagapon ka na to sa MITC. Ang alkaline base sa vitamin C detect sa 500 pinakapiktibong tambal. Labi na niya ito ng mga taga-suga sugar nga panong pagka-diabetes, detect 500 ninyo. Detect copper mix, lami po kayo. Og ang ato aga D3 bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ito. Balik ko na mga kakipay mga itong oras. Alas 7:20.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Non enim possumos, aliquid adversos veritatem, sempre veritate. Huwag kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan. Kundili pagdapig lamang sa kamaturan.
5: Foro de los Pueblos.
3: Kamusta mga kikipay? Doon ako'y imported karon nga partner mga sukin tigpabinaw. Nisayo siya Derek, doon na siya hearing alas 8:30. O niya alas 8:30 pa man yung hearing, so ako siya pakuyugon kotob alas 8. Kaya wala man po siya attorney. Ang sikat kayo, 11 Mbps angkor og El Castigador. Guapo Puriya Buyag. Inyo makita sa telebisyon. Kakipay Bricks Kandos!
6: Manager, good morning. Salamat manager nga wala ko ni mo gibastid sa akong hangyo kay lagi ang dapat nga mapulis sa akong programa. Medyo na problema gamay mo to personal yun tikaw karon diri nga pwede ba imported po ang akong paprogramahon sa 11 Mbps. Pero in kaso
3: in kasog sayo ka mahuman.
6: Masayo kong kahuman ang imported, pulihan po siya.
3: Dili pwede nga, dito na po ka mag-live sulod sa korte?
6: Napsamot, mapreso po po na. Ipapalong gani ang, ipapalong gani ang cellphone manager.
3: Ay, papalong? Namingon ka ba, judge, anak sa ako sa imuhang kuhan di? Naman na say, sala, kuhan ng kisina-pisan na sloyo. Dili dito sa kuhan. Nga naman, mag-program ko. Ito ay unsa man nga mga kaso, libel pa ni mo ni?
6: Kuan ni siya manager katong read ni sa luok nga kadlawong dako. Nga 2024 pa ni nahitabo. Karon pa ang first hearing namo.
3: 2024?
6: 24 September.
3: September.
6: Oh, karon pa.
3: Unsa man kadto tag testigo ka?
6: Unsa man ni witness? Kita bay ga engineer.
3: Ikaw moy nangulos pag pangrunda dito.
6: Dili. Mura ba og kita mo'y kanang usa sa witness kaoba nato ang mga pipila ka mga barangay opisyal nga pagkamatuod nga kanang ilang gipangdakop nga gikang gyud mismo sa suspect.
3: Diri na kato skip 5?
6: Na.
3: Na kato diri skip 5? Ah, odi ay.
6: Ka September 4 man ko na adiri.
3: Daghan pa dag hapon natong panahon na sa loob.
6: Hantod karon?
3: Hantod karon?
6: Oh.
3: Na gyapon?
6: Na.
3: Kaya ko bagwa na. Nagyapon. Halos mga kakipay break mga barangay-barangay dari na agyon.
6: Dili ko sure manager pero naay mga pipila ka mga barangay. Dili na to makontrol ang tao sa ing anak nga bisyo kay gani. Ang usa ka barangay kapitan nadakpan man gani. So sa ato pa.
3: Ayaw lang na, ayaw na. Ayaw. Ay na pila ng kapitan.
6: Awa mo kong isgutan dari nga.
3: Pero kabalo naman ta. Kabalo naman ta nga nadakpan. Ayaw na kay nakagawas naman gani.
6: Nakontrol na.
3: Oo. Unya, eh muna po pa. Unya, nagisigot ba yung luok?
6: Wa po ta kahibalo. Ubay-ubay ba yung luok? Na ay luok Santander? Na ay luok Sibulan? Na apoy luok Dumaguete?
3: Unya, kaningin mo nga testiguhan asa ni nga kuan? Nga luok?
6: Luok?
3: Hala, ginapit?
6: Ah, luok Dumaguete?
3: Unya, magisigot kay kapitan? Nakahinanakit no?
6: Wala ko'y hinanakit manager. Ang ako alang, gabase lang ko sa mga report sa mga nasyonal na ay mga barangay opisyal nga nadakpan. So, why rason nga makontrol po na mga sibilyan?
3: Ay, i-greet sa si Ma'am Joy Fry?
6: Ma'am Joy Fry?
3: Fry.
6: Fry. Ma'am okay. Joy Fry, good morning ni mo diha. Ma'am, salamat kay Ma'am sa imong pagliso sa imong radyo. Nawa na gud kani balik sa imong dating ginapaminawan nga radyo station.
3: Dere na sa ata.
6: Dere sa
3: ata. Dere kay partner na to ni. Kanya kaduha iya pong husband pod nga say tawagan ng taga Swiss, Switzerland man.
6: Switzerland?
3: Swiss national.
6: Swiss.
3: Oh. Swiss national.
6: Swiss. Switzerland.
3: Switzerland. Oh. So si Sir Haynes.
6: Haynes. Good morning, Haynes. Sir.
3: Pagka nindot ka naghapon, bago kagapon sa ila, Oga Detex Coffee Mix. Oga Detex 500, Oga Mighty C.
6: Abi ni mo.
3: Mamagay ang imunod.
6: Abi ni mo, manager. Naay usa sa mga pharmacy sa Cebu, sa Lapu-Lapu. Kagahapon ganit na pressure ko, karon ako na yung panikamutan, mapadala na ako sa series, kay ga-order po siya o mga Detex 500 capsule.
3: Kaya
6: na-hope na siya supply, so ana siya nga, padalhi ko, dapat kagahapon. So karon alas 8 man tataman diri kay 30 akong pagbalik na ko yung sharing, akong panikamutan, mapadala na ako sa series.
3: Padala. Pwerteng kusugan na magunin sa ato ka, product. Kay, product sa kita.
6: Ang gala? Ay, naunsa po.
3: Ang Detex Coffee Mix mismo, ang nakanindot magod na to, kay kita mismo nga ga-endorse, kita mismo ga-inom, gatumar.
6: Mauna ang naka...
3: di, para sa uban nga, talent fee ginawat. Unya, di sila mo inom sa ilang products.
6: Na mag-uuban manager nga, dili sila mo inom sa ilang product, pero nag-promote sila sa ilang product. So, usibot, ipasabot.
3: Di sila mo inom, ka-promote. Eh, kwarta na, kwarta na.
6: Kita, ga-promote ta, pero kita mismo, ang product na to, ni inom yun ta.
3: Correct.
6: Huwag
3: mahalinan punta, anong punta ito?
6: Huwag mahalinan punta, napunta yung matag-karton, makapalit punta o laing product.
3: Product ka, para baligya na po.
6: Ibaligya na po na to. Pero ang akong di good na ko, manager nga, di good ko magpawala ng product, yung pinaka-importante kaning extend yun. Kaning extend yun. Di good ko magpawala. Sige, kung dala-dala, anis bag na ko.
3: Na naman, jamitison ka na?
6: Dili man, ingon manager, kay tugod man sa atong trabaho, medyo pressure ta, tapos sa pangidaron po na to.
3: Sakto.
6: Sa pangidaron po na to, natural, mupalaban na yun ka.
3: Sa ato pa mo, kuhan pa na eh, mo kumbati pa yun ay.
6: Kumbati, samot na oga laing putahe. Mukumbati.
3: Eh, pagana kay buntag ron.
6: O, sa man?
3: Siya laing putahe.
6: Putahe, mga kalderitas, mga adobo, mga pinito.
3: Na, kinahanglan yun ay, na tamukaw na mo, tumartag extend.
6: Dili man. Dili man sa inyo.
3: Tumakaw ni mo niya na, ang imong tumaron, probiotics o Detex 500.
6: Aka na. Oo, mo na.
3: Unya ano mingon man ka nga? Kaon ka lang putahi, unya mag-extend ka, naibot pasabot ang tuba? Masabay mo pasabot yun ang tuba?
6: Ang buot pasabot, anak, manager, adini mo. Burag sa loyal ba? Kita manggod, mas loyal pa kaysa babae. Kaya ang babae, og nai, ang atong uyap, og makita glaing gwapo, samara ni mo, biyaan man ta. Pero kita makakita taglaing bay, di man ta mo biya, mudugang man ta. Mas loyal ta. So, hindi ka magpatabag o extend kaya ni mo na.
3: Manay ba't ipasabot ni Madi? Kaya ko bagun siya. Kana, tugan yun sa tinood.
6: Ako mo tug, ako tinood. Di yun kong mamakak.
3: Dito, no, sa mga edara na. 60, 50, 60, 70. Ano yung naka, nindot po din yung mga sugintig paminaw kay Y side effect?
6: Wala.
3: Wala. Di, wala. Morning, naka nindot sa products na to, ng exchange food supplement. Ay, good morning day, Dan Wans, ha? Good morning. Mabasa, makabasa ka, di ha?
6: Sige.
3: Soy Jong, kusgana yun ni Attorney Rick, Sir Burns, Attorney Rick na. Soy Jong, si Florian, Florlan, Cuerpo Quinto. May buntag, Sir Bernie, o si Sir Rick, watching from Santander, Cebu. Espere John Dolido, may nga buntag, Sir Burns, o Sir Candus.
6: Speaking Cebu, manager. Gikan og karkar padulong og dalagit Argao ato na nang ug sabaga pa halos ang priority diri na minaw nato sa rason kay tungod nakahook up manggud ta sa province of Sikihor sa 105.7 ang dating bisdak sa una karon K5 News FM na so mao na madunggan ta sa South Cebu gikan ba
3: dili ang dating bisdak. Ang K5 yun na sa una, ang click na sa una, K5 yun na.
6: Sa'yo
3: po itong bisadak mo, itong ipalit pikas.
6: Ipalit pikas. Pero naikasakit o dughan, pero sige na lamang, normal mang yun na, kanibang usahay nga, ang feel po niya nga sikat na siya.
3: Ah.
6: So karon ga Facebook region na lamang siya.
3: Ah, maoli ay. Ako sa libasan ng uban ha.
6: Sige,
3: Marvin bye. Salboro, Lingkong Pakturan. Good morning Sir Burns o Sir Rex Candos. Gregory Ligarde. Good morning mga idol. Maulan nga buntag. Oh. Gusto kayong ulan da sa may San Francisco, dari sa may San Francisco, Santa Catalina. Alpichi Evangeline siguro, ne? Hello, good morning ninyo. Attorney, akaganina pa na ini. Mamardimi, akaganina pa ni mga sukintig pamina. Okay. So, salamat sa pag-share ha sa to ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete.
6: Dumaguete.
3: K5 News FM Digital Dash Dumaguete og sa 97.7. Okay! Ato sa nisugot-isugutan gamay. Kining mga nasyonal, unya na lang na. Kining mga nasyonal. O, unsa may mong gusto? Kining sa Senado?
6: Bisag unsa manager. Kung asa ka suportaran tika.
3: Sige. Dere lang sa ata sa ato sa mga lokal-lokal.
0: Oy, okay, by the way. Right.
3: Regards. Nang regards na mo imong amigo sa Sikihor, day?
6: Nang regards ang akong amigo sa Sikihor. Daghang akong amigo sa Sikihor. O
3: si
6: sa politiko?
3: Si... Sa Sikihor?
6: Sa Sikihor.
3: O katong midyaman nga, sige, pangatake ni mo.
6: A katong, ko ang katong makakita ko mo sa lugar din ko niya.
3: Ang katong, ganong, kadakuan ni mo sa lugar. O sa may...
6: Ha?
3: O sa may issue ninyo, anak? Personal, personal na inyong issue?
6: Dili manager, dili man sa ingon nga personal ang among isyu.
3: Normal. Basiga, way atake ha diri ha.
6: Wala, wala manager.
3: Hangutan ra kung anong magsige mo si saludar ko, mubira nimo, ikaw mubira ngano man nga puro ra manon ta mo ni jaman.
6: Oh, pero manager dili na to malikayan niya na atay ingon nga ginalabanan niya politiko.
3: Ah.
6: Depende sa politiko pod na akong labanan.
3: Ah.
6: Bas, tungod si Mark, sa ako pagka...
3: Si Mark Los de Leon, nag-monitor.
6: Tungod ba sa ako pagka-black timer sa una, manager?
3: Ah.
6: Nga ako'y gabayad sa oras, ako'y mamarket. Nga ah. Siya, natural, mulaban yun siya sa usaka politiko, maski hiwi, misya klaro ng isyo, iya gihapong labanan.
3: Ah.
6: Pero kay tungod sa akong prinsipyo o baruganan, dili po pwede nga ako, pwede pong lisuon po niya.
3: Ah.
6: Kay dili baya po lalim manager, kung ikaw may isyon, na ako kuno, nangawat kuno ko o kwarta sa usaka politiko. Pero naman to yung kaubanan nga gapakaabagado, abogado po, kapila panitik o iksa mo na po di pasaran.
3: Saan nang kawat? Kanang kawat ko na ha? Kanang, gimension ka nga nangawat ka?
6: Oh, nga ako nangawat ko sa
3: kanang kawat nga! Huwag ka balong tagiana mo na ikawat ha?
6: Oo. So, niabot ang punto manager, na siya kaubanan abogado nga gapakaabagado, abogado po.
3: Pero abogado, God?
6: Ha? Ni iskwila sa pagkaabogado, pero murag, hapit na siguro kapulo si Gigtik o Barwa, ganyan ka pasar.
3: Ano po na? Ay, pamersonal naman po nang imo. Huwag ka
6: wala
3: pasar.
6: Wala siya pamersonal.
3: Dili, huwag ka pasar. Wala.
6: Ah, wala.
3: Ayaw na pag-ingon nga
6: sige,
3: kapulo.
6: Ah, sige, wala. So, karon manager, ako silang giingnan, naaba mo'y ebidensya nga ako nangawat o kwanta sa usaka politiko. Ngayon sila, naa! Basahan ninyo palihog.
3: So, kita!
6: Ha?
3: CCTV, pakita!
6: Nairesibo. Ilang gibundak-bundak ang resibo sa mikropono kay naakon o sila ebidensya nga ako nangawat ko sa kwarta sa politiko. Ilang gitotal ni abot og mga almost mga 400,000. So katotal po kong ako ni abot og mga almost mga more or less mga 600,000.
3: Imo!
6: Ako! Ikon ako, kung naman ebidensya ba sa ha?
3: Katong kinawat kunuhay ni mo! Imo po gitotal!
6: Gitotal po ako!
3: Ang gamay lang ilang kutay.
6: Ito na ko, basa ha, ang inyong ebidensya na ko kung tinuot na bago ikawat.
3: Ah.
6: Ah, na ay ikawat ni mo nakaresibo. Karong pagbasa nila, Rex Santos received almost 70,000 for services. Manager, nangutahan ako ni mo as a manager sa K5. Kanang makabutan sa...
3: Wabay ako'y... Wabay ako'y labutan na ha, matumang rako ha.
6: Lagi.
3: Basig ako na piyatakihon sa lunar rin yung kalakihan eh.
6: Why problema kung atakihon ka na?
3: Wala problema.
6: Kanang speaking ang kawat manager, ang mabasa nimo sa resibo for services, kawat man na dili.
3: Kanang services?
6: Oo. Sa ito pag akong iservisyo.
3: Wala kayo nabutang sa resibo?
6: Nireceive ko kwarta almost 70, 50 sa kagatos, 100. Hanto ni abot ilang total o 300,000 kapin o 400 ba to. Pero na nakabutang dito for services. Sa ito pag ihaguan ako. Iservisyoan ako.
3: Servisyoan nimo?
6: Ha?
3: Nadawat yun nimo?
6: Nadawat.
3: Asa man to ron?
6: Hurot na.
3: Akawat to.
6: Ha?
3: Na-merisibo.
0: Dili, dili.
3: Kawa. Pero na ko'y bahin.
0: Ha?
3: Services. Huwag ko'y bahin. Kawa to, kawa to.
0: Sige na lamang.
3: Sakto sa lugar, oy. Dibito, TF ni mo to. Service na di ba to?
0: Sakit ba paminahon?
3: Kanaman kung kawat na mga sugin tig paminaw, kanang kawat ba nga di ka magpahibalo sa imong gikawatan?
0: Oh, pero manager, ang nangagi naman.
3: Pero
0: maayon po paminaw, dahil karo ni Governor Bilya o ni Congressman Bilya.
3: Si Governor, may gobernoron.
0: Ang congressman sa una, mo'y na gobyerno na po karon.
3: Si
0: Jik-Jik. Governor Jik-Jik Bilya.
3: Bilya.
0: Good morning day karon ni Governor Jik-Jik Bilya og si Congressman Jikoy Bilya.
3: Sayang, wak ni ma-hook up si Kihoron?
0: Ha?
3: Hook up ni si Kihoron?
0: Nanu wak makan hook up?
3: Dili, kan ko ang Governor program, kan Donard.
0: Ah, Donard, okay.
3: Ang hook up sa si Kihor, kanarang imong El Castigador og 11.
0: 11
3: immediate. O kanan ni TX 500.
0: Mm.
3: Pero ingaro mo rasa, og wala siya, mo nang maka-hook up sila dori na to.
0: Okay.
3: Good morning, bye Bern! Bye, Kandros! Kani mo'y bebo nga tandem. Nga puro chicks boy pastila na puro yung bungik sa bunjik kusugan ba kani mga ntsaw?
0: Pero manager, ang uban nga maingon sila nga
3: chilpaw
0: chicks boy ta
3: sa
0: istorya na
3: ito, sa Jojo Polio maing buntag sa mga banggitang angkor, Sir Bernie Kabusa og si Kandos from 97.3 Kiss FM Manhoyon. Nag-hook up sila na to.
0: Nag-hook up?
3: Lele, ang kuhan namin na. Lang
0: kuhan
3: 97.7 pero wak mag-hook up. Kay namay kuhan. Kanang nante ayungon. Napuntay himalalo. Dugol na kayo. O na, sa tagingon? Gwapo sa to?
0: Kani, muingon sila nga kita na ipagka-chicks boy. Sa atong hitsura na na. Sa atong hitsura na. Pero sa personal, sa atong lihok.
3: Wala.
0: Wali po ta mga anong mamay. Mga anong mamay mantanga naman tayo asawa.
3: Correct. Oy, si Ethan Jim Sarmiento.
0: Pwede
3: Mark
0: po.
3: Ethan technician sa Bacolod.
0: Niari na dire. Niari na dire si Ethan ato ni aging bulan ba to? Garaon sa Negros Oriental.
3: Raon.
0: Tan, good morning.
3: Ano ni mo dyan, Tan? Mani akong partner karon kay Lasot Sumulakaw na ni mga higala. Kaya si ator nito sa Palawan. Muna nga. Ikaw,
0: pero ayaw pagka problema sa manager, pag masayo ko ubuhin nito, masirit ko sa 11 ng BTS. Maski pag maalas 12, huwa pa maabot ang alauna, ari on duty ko, kaya ako'y matiwas sa programa.
3: Sige.
0: Ayaw pagka problema.
3: So, anya, pagkahuman, okay na. Wala na problema dito ron.
0: Wala na problema.
3: Wala problema. Okay. Ako lang itong likuan. Kaya sige raman ko kadungog ni Mugod. Sige kag saludar, saludar. Sige, saludo, saludo, saludar.
0: Dili, mga good manager. Kaya usahay ba kaning...
3: Dewa, okay na to. Sakto na.
0: Okay na to?
3: Okay na to. Ako may manager na rin.
0: Sige.
3: Ayun mo, magkakon magbuot sa isyo.
0: Sige.
3: Ay, napagkuan. Iwag itong ilibin ni PS. Di ba ako magkakot? Di, kuan manggut ka. Sige, usap pa may sumpay din mo.
0: Wala na.
3: Naraman din na para. Sige, ang akong gusto nga, di ito maglalis. Kaya kami attorney, sige, glalis. Nya kita, malalis po ito.
0: Manager,
3: malalis lang po.
0: Wala ko nakiglalis ni mo, nitubag lang ko sa mga pangutana ni mo. Kinsa ko nga makiglalis ko sa manager.
3: Wala, ay siya. Nico Jojo Pulio, naka-hook up mi sir. Hook up sila.
0: Naka-hook up. Good morning, sa gaman ho yun.
3: Oh, 97.7 and 97.3 Kiss FM man ho yun.
0: Wow.
3: Oh.
0: Morag na akong kumpari po diha gap ambot lang ha si Dandan Magallanes si Abel Flores unsa ka tong istasyonan iyang gitingugan.
3: Salamat ni Dondon Orcolio approve na. Ingon si Dondips kuya ninika. Uy Rico Ibas Abel Flores karon pa. Good morning Pari Burns oga Idol Rex Candos watching in SPF WAC si Pawak Office Kompate. Sperijon Dorido, amping si Rick sa imong lakaw.
0: Na ay, text dire manager. Idol Rex, unsa man ang imong girespetuhan kang manager? Ang iyang pagkatao or ang iyang

0: respeto sa iya ang iyang pagkatao og sa akong nailhan niya. Pero ang pagka-manager niya og di na siya manager pohon, normal kong naami sa company na anana diha. Respetuhon ako isip manager miska ingon nato nga wala mi sa programa or wala mi sa sulod sa kumpanya, ginarespeto lang gihapon ako. Pero kaning pangutana ni Moderator Sir kung usay girespeto nako kang manager ang iyang pagka-manager or ang iyang pagkatao, ang iyang pagkatao ang akong ginarespeto. Sa rason, sa wala pa ko diri sa K5, si manager sige na may kita. Gani mi abot sa punto nga ila kong gipa-apply diri, nagpasalamat pud ko na ila kong gidawat. So wala ko girespeto. Ang pagka-manager na ara na, normal na kay mo na gidala na mo diri. Pero mas dili na siya manager, basta ang akong ginarespeto niya ang iyang pagka-birni kabusaw o sa iyang pagka-maayong tao. Kay o di na siya manager, din ako respetuhon siya. Ang respeto na ko niya, ang iyang pagkamaayong tao o iyang pagkatao. Pagkabir may kabusaw. Isatilas ang programa na ko, manager. Ikaw, arti kayo, kakadalihok ni mo siya kagpangalkohol.
1: Wala, ikaw, nagkuta ko ka dyan itong text ko.
0: Okay. Naik, atong basahan ng mga text din kay na may mga text usahay din nga mulusot kay naka-on-air mo ng number na ko. Ato lang basahan niya para makakuang ka. Sir, nagtandim naman ang mga saan eh? Tiid. Saan eh? Magtiid? Hindi ko kasi, hindi ko kasabot
1: sa kita? Kasi nagpanala?
0: Wala, nakapunbok.
1: Wala, nakapunbok.
0: Wala, nakapunbok. Sir Rex, nagtandim naman ang mga tiid. Hindi ko sabot na ng tiid ha? O saan yung tiid?
1: Tiid.
0: Okay. Rex, ka nang sa Senado ipa tick up ni Bernie karon. Ang kuang ko no, ipa-tick up ko nun mo ang sa Senado.
1: Sa Senado? Ang sa Senado, mga soking tikpag na. Pero, sige, ang ako sa unta, nga, kining dari lang sa unta ta mga soking tikpag na sa itong palibot, kay pagdulungan ni mo, testigo siya, o niya, nining druga-druga.
0: Pero manager, o ang problema, o ato ang hisgutan, itakol na to, dari ang Senado, wala naman tayo dapat nga unsa pa istoryahan sa Senado, pero kamo mismo na kay baluta nga gani manager ang mga tao nga halos di nato mailan, makasabot man gani sa dagan karon sa Senado.
1: Mm.
0: O much more ang mga profesional.
1: Oh.
0: Makasabot na.
1: Pero, kay, sige, mo may request nila.
0: Sige.
1: Di ato ni hatagan og igo nga pagtagadpod.
0: Pwede.
1: Oh. Kay ang Senado karon ang mga sukintik paminaw ka K5 Barracks. Mura naman ni sila og osa ka institusyon. Osa ka kanang matawag kang punga nga ahinsas gobyerno mga higala nga wala'y padulungan. Oh, di ba Boss Anthony Hermosa? Nagkawatak-watak. Oh, tungod kay ang pulot dulo nini, ang root nini, ang ugat nini ka K5 Rex, mga suking tigpaminaw, wala na ayaw pagkabahin.
0: Unsa, klaruhan na wala maayaw pagkabahin. Unsa nang wala maayaw pagkabahin. Klaruhan, unsa nang bahinon.
1: Di naman siguro kinahanglan explainan pa ka na ako.
0: Okay, mamalay na ako. 24 yun na ka senador. Wala ba matunga ang senador? 12?
1: Mas bright pa man ka na ako. Dali man ka makakuha dayon. Sabot na ako ipasabot. Unya,
0: klaruhan ba?
1: Ako pangutanon.
0: Kaya ingon makagsenado na wala maklaro pagkabahin. Unsa kay 24 man sila kabuok. Wala ba sila matarong og hati sa to pa 12? Pero uunsa nang wa maklaro pagkabahin? But pasabot ba nimo kay naay minority, naay majority? Mao na wa maklaro pagkabahin.
1: Kami lang attorney oi, di man ko pangutan oni attorney, kami na lay partner oi. Dili ta mga sokit dito kami na. Bahin gud.
0: Akwarta.
1: O kana, ara man lagi na. Parte do baya po di mo.
0: Okay.
1: Wat na appeal sa malita tong usa.
0: Ah.
1: Wat maka-appeal tungod kay pipirbag na kuno yaha.
0: Ah. Dili malita ang about clutch bag.
1: Gamay man ang clutch bag.
0: Ah, mao ba.
1: Gamay kay nang clutch bag. Masa okay ra gali nang kanang sa gibutang sa sana. Kanang paper sa na.
0: Gihubad na ang tiid.
1: Asa may tiid?
0: Kanang tiid sir, mga aktor ni bilib ninyong duha. Karo ang tiid ha? Makakuha kang tiid, mga aktor ni bilib ninyong duha.
1: Sa

0: bangi. Murag na dunggan naman tika sa una sa DYHP. Pisot pa ko adto. sa una, murag ikaw dito ba? Pisikuan, si Rizel, ributon. Dili ako'y pisot, ikaw po'y pisot pa adto sila. dito ko sa DYHP sa una, mga sokintig paminaw. Pinaagi kaninyo, mga sir, mas masabtan yun sa mga yanong mga tao ang dagan sa Senado kung makadungog sa inyong mga programa. Then once, if the Senate cannot convene as a senator judge of the impeachment trial because of the lack of a quorum, the Senate can dissolve the articles of impeachment. Kaya pa nin Dan Juan, so. Jean Ann Monton, morning nga manager, kakipay ba? Burn of Kipay Bricks, shout out Misa Monton family, Namoko family, Haos family, shout out kay Kulan, Singgrin, Maymay, ni Manga, sir, watching, there is my, watching Rami Perme, mayong atubig dawin. Salamat!
1: Makalingaw man jud gihapon mong duha si Rex Byrne o si Sir Rex magtandem hihi while nagluto kog pamahaw. Gakatawa na minaw. Girlie, Ritis Dago. Good morning, diha.
0: Sa katong nga ko, no? Magic Eye?
1: Ha?
0: Dagan na to nga Magic
1: Eye. Dagan maminaw ni Mus.
0: Dagan! Labi na gaya na po ka. Yeah, labi na kita tulong attorney. Dagan din na. Bito mga suking tigpaminaw ka kay Fabrics. Tungod ramang good na sa kwarta, tungod sa kawat.
1: Pero
0: muna nga murag na ngayabang sila ron.
1: Abi ni mo, manager, ang nasawayan lang nako sa Senado, unsa, sa kadugay-dugay nila nga galingkod, ang ilang gisgutan, ang 2028 eleksyon, ang pag-impeach kang Sara. Wala ba nila na-fail ang kalisod karon sa mga tao o sa Pilipinas nga dapat maunta ilang lingkuran o sulbaron? Pero ang ilang ginakuan, gukod si Sara. Tuan na po giyaw yun ni Senator Amy Marcos, nagaplano na po sila o kun-kun, charter change, na ay pag-extend sa ilang panirbisyo, nakaingon ta ba nga? Unsa na
0: bang pa na to kang, Amy, pang bulabog na to?
1: Oo.
0: Kay gimitingan gito nila ni Ping. Ping, nila ni Soto. Kanya, manghodigson baya, magulang baya sa kuan, sa presidente. So, nagin may mo report, kanto pang bulabog na to, at least na bulabog.
1: Pero manager, kanang pang bulabog, dili sa ingon nga galaban ta sa mga Duterte side.
0: Dili.
1: Wala po ta ingon nga gadaot ta sa mga Marcos side. Kita mo dawat man ta, misag kisay maglingkod na presidente.
0: Asa talapita, wala ta nilaban sa?
1: Wala ta nilaban sa Duterte side. Wala po ta. Kasi po talaga daot sa Marcos side.
0: Kinsa ingon?
1: Wa ka kadungog na ko.
0: Wa kadungog?
1: Wa baka kadungog sa akong istorya.
0: Nga?
1: Wala ta nilaban sa Duterte side.
0: Kinsa ingon?
1: Wala po ta.
0: Nilaban sa?
1: Gadaot sa Marcos side.
0: Ikaw wa kay gilabanan?
1: Maogani akong buot ito sa buot. Wala ta gilabanan.
0: Mabulabog ka na ko dari kandu sa karon.
1: Lata sa to.
0: Gusto nga.
1: Gusto nga.
0: Namagi kay gilabanan lokal o niya dali magpatunga-tunga ka.
1: Wala pa may eleksyon ron.
0: Awa pa di ay.
1: Sa karon nga sitwasyon na ito, wala pa tayo gilabanan.
0: Natas tunga.
1: Napatas tunga.
0: Wala pa nilaban sa mga Duterte.
1: Wala pa nilaban sa Duterte.
0: Wala pa tayo nilaban sa mga Marcoses.
1: Marcoses.
0: Asamanta ron.
1: Ang gilabanan na ito, ang atong buhis sa gobyerno, giunsa nila.
0: Pakpak.
1: Yeah! Mauna niya.
0: So sa ato pang nasukitig paminaw, wa man tayo gilabanan. So naratas to nga.
1: Naratas ito nga. Pagpasabot, ngadto sa mga tao nga naminaw, unsa na sitwasyon karo sa Pilipinas, o kanil mga politiko nga lingkod, giunsa nila pagpadalaga ng Pilipinas.
0: So ang atong gilabanan karon, mao ang pagpangita sa mga tao ni dapig ta, ni doyog ta sa mga tao, mga kaigsunan, sa mga katawhan sa Republika sa Pilipinas, nga mauli itong kwarta nga gikawat nila matod pa mga kaigsunan, pinagi sa mga flood control project.
1: Wala ka ni doyog sa mga tao. Kundili ang atoa diha manager, nanawagan ta kanin panawagan po sa mga tao kanin kay normal manig nanawagan karon. Kanin nanawagan karon sa kwarta sa gobyerno, mura ba og side Duterte? Kanang ato karon ang buhis sa mga tao.
0: Buhis
1: kwalta.
0: Buhis ka.
1: Di unsa nila na karon ang gawas?
0: Ikaw mo pud ni nakasetpeto sa hayni mo. Mingon ka nga wa ta ni duyog sa mga tao. Asa man ta napita mo duyog? Wa ta gilabanan.
1: Buhis sa mga tao.
0: Wa ta nilaban sa mga Marcos, wa ta nilaban sa mga Duterte. Ang akong giingon nga mo duyog ta sa mga tao sa pagpangita sa kwarta nga gikawat sa kinsa nga das gobyerno, pinagis flood control.
1: Sige. Murag klaro kay na kay gilabanan.
0: Dili man. Kay kung mingon dayon na ikaw man gud kay nasay mo una ang pagpangita og kwarta puro Duterte. Unsay? Ano na puro Duterte man? Pagita ta ka kwarta gumikan o rato gipangita na nga kwarta gumikan kay kanang kwarta. Apil ta niya na pizza 15 pizza 30 gikalta santa.
1: Mao na buhis na to akong gipangita.
0: Mao na. Sumudayog ta sa mga tao. Di kaya mga tao mangita kwarta mo ingon kag puro Duterte. Klaro kay nang imo ba kanang imo mga kulang
1: murag halata kay manager nga na kay
0: de kanang imong
1: murag na di paboran
0: na paboran kanang imo mga cooler klaro kayo Antay Marcos Antay Marcos Antay Duterte
1: manager ang mga cooler nako bahig na nilaban kan Duterte na pinilaban kang Marcos so kana sila isip ginarespeto pod nako ang ilang panglantaw girespeto pod nako ang ilang panghunahuna dili pod nako pwede silang alkontrahan
0: Una dia. Ni kau sai mo al kontra man lagi ka.
1: Og lantaw na ko nga murag pati na ako ginaigo ko mal kontra gid ko. Normal man na mo dipisa ko sa kong kaugaling nago kay mikropono.
0: Nang regards ni mo dire gi messenger ra sa ko ah.
1: Sige. Unsa ingon?
0: Regards ko ni Kandos wa namang ko bal. Wa namang ko balik niya. Usa man.
1: Ah, katong ex na ko na.
0: Ha?
1: Katong ex na ko.
0: Keres? X, no? Basta X, X na niyo, di na niyo mabalikan.
1: Di na, X na god. Basta rong-rong, ano?
0: Masa wala niyong diri mo niya sa ako?
1: Ambok! Kay, one time ba kita man mo, anak? Gatong ipaila-ilat ikaw, anak niya?
0: Hey, ikaw ba?
1: Masa man?
0: Masa,
1: na... Di aman ka ni...
0: Na, di lagi.
1: Oh!
0: Napailain.
1: Oh.
0: Ade po kumuto ini kandos ay.
1: Oh, ibasa.
0: Pero kay pangdaot ni.
1: Basa ha.
0: Delete na kuno siyang 3 months.
1: Ha?
0: Delete na.
1: Oy, dili ako. ako competition 2 months.
0: Ha?
1: Ako competition 2 months yang 3 months na mana. Dili ako na. Klaro, klaro ha. Dili siyang 3 months unya. Ang akong competition 2 months.
0: Ang kuan ninyo mga sokintig paminaw.
1: Dili na ako.
0: Dio personal niya, personal ay ko apila-pila. Okay, lain kayo kuan. Dere na ba sa ako? Ang problema
1: okay ka,
0: ang problema ka ko'y pasangin lang ini.
1: Basta kay wako na numangin ni mo o delete siyang 3 months, ako una-una, 2 months yung delete.
0: Sir Anthony Hermosa. Sir! Manawag ko ni mo, Sir Anthony, ha? Sa nindot kay ga video kihan na napitas may kuan, das may bayawan. Sir! Ready na ko, no? Ready na ko, no? Maliit na ka dito sa imong kuan, oy. So, pagbasa niya.
1: Mauna diha,
0: pahilig
1: mo og tunga. Josephine Abad Gutang. Hilig ta ko noog tunga. Hilig ta ko noog tunga. Nakasabot-kabot pasabot niya nga.
0: Lagi?
1: Hilig ko na tagtunga.
0: Para sa tong kuan god, na para di ko no ka mo, nay, ingon ang doktor, para di ka mabuntis. Ansa, takilid wala, takilid to. Nya labay-labay, rin mo ba na? Takilid wala, takilid to, oh. Ato siya dito? Sa dok nga nung nabuntis man ko. Sa wala ni mo sundang ako ang ingon takilid wala, takilid to, Sa wala, dok? Sa nga naman, hunong mang good gusto nga. Baling katawa ni Junior o ni Maribik Sir Burns. Junior Aganas. Sige, kay... Ikaw na extra kay mo, painom doon po ko.
1: Alas otso na. Gilamian ba yung ko? Boy na mga siligan, so kiti minaw, salamat sa inyong...
0: Basig mo rin ay hinunggan na makuntim ka dito.
1: Okay, rak, eternity pa man, manager. Okay, posible, alas 9 man ka mo, manager. Kuyogin ninyo si manager, taman alas 9, kaya ako dili ko pwede nga mulahutay kay tungod naman ko hearing, naanapod ako mga kinain, nakapaabot na sa gawas. Salamat kayo sa inyong kanunay pagsubaybay sa K5, ilabi na sa Koro. Nga programa matagbuntag pero ay mo kalimot sa 11 ng BPS alas 11 hantod sa alauna o sa El Castigador alas 4 hantod sa alas 6. Kini si kaki 5 Rick Santos Candos kanunay nakamay ti si D3X Pabandit Capsule, D3 Bio Extinct Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Good morning!
0: Salamat, Candos!
2: Foro de los Pueblos.
0: Ngayon, alas 7.54 ay mugawa ha kayong balik ko. Malang si pipila ka pahinomdom. Alas 7.54, standby!
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline na vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
5: Husto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
5: Uh-huh.
6: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
5: Oba?
6: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-isakit. Sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayo ginoon. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.
5: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
6: Correct.
5: Sa pag-inom, pag-alak,
6: pag-parilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
6: o
5: dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
5: No.
6: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir GP. Muinom, marigarilyo, magdruga.
5: Kadagan.
6: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir GP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500, ug may tisi nyo asawa, or imong bana, aron dili lang lawas ni mo hilti, kundi apil lang imong mangin bibi.
5: Ano? Kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sam si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
5: Ayaw, abusuhan!
4: DTX 500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motang kini sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visay Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, sa Sanasa Street, Barangay Science, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
9: Hamara Herbal Products Center. Your one stop
4: herbal shop in town. K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
10: Yan, salamat may butag mga ka K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani ana putan sa atong segment kada buntag. Kasadiyan ang ubang mga eksona nato. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya magahisgot man tag mga nagbagabagang balita kaniadto. Mga balita noon, history ngayon. Ug nindot nato balikan og pagaistoryahan dili lamang sa K5 Rewind. Ug una ta mo adto sa atong K5 Rewind mag kape sa ta. Di gina pwedeng dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw ng musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyo nga itong mga sistema. Ug pwede po ninyo sa DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pangtimpla na. Ug DTX Premium Coffee, ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, atong Hunyo 1, 1980, June 1, 1980, ang Cable News Network, ang pinakauna nga 24 hours TV news network. May bukas sa kahanginan, maukini ang CNN o Cable News Network. Nga sa diyan ang headquarters, anaa sa Atlanta, Georgia. Nga sa diyan giusob, ang style sa pag-report sa TV, ang standard sa news reporting. At panahon na matod pa, na lamang sa 30 minutos kada gabi, ang news program, ang newscast, 30 minutos lang kada adlaw. Wala sa buntag, wala sa mundo, kada hapon lamang, o kada gabi iba, 30 minutos lamang. Mao kanang format sa mga TV kanyato sama sa ABC, CBS, NBC o guban pang mga local news channels sa Amerika. Ang brainchild sa CNN mao kini si Robert Ted Turner, usa ka negosyante o batot pa tabaan kini nga tao, outspoken. Si Ted Turner natawo kiniatong Nobyembre 19, 1938 sa Cincinnati, Ohio. Usamtang sa gamay pa siya yang pamilya sa Georgia, yang amahan nagnegosyo kini mga billboard ng advertising company. Human na matay ang ginikanan o amahan ni Ted Turner sa take over sa inigulso nila. O iya kinang gi-expand, gipadako pa atong dekada si Tinta. Katungod na naman siya sa advertising trabaho o negosyo, yang gipalit o sa ka-TV station. Matod pa, minus na kayo, o gamay nalay naminaw o naglantaw. O din na, iyang gining giusob ang programming o nagipang air niya ang mga sports sa Amerika, sama sa baseball o mga basketball. Yang air siya ang TV, harun na dunay makalantaw. O mga tao, di na kinanan matod sa stadium o sa coliseum para maglantaw sa ilang paboritong sports. Matod pa sa pagsugod sa CNN, medyo minus o napili kayo siya si Ted Turner o gibugal-bugalan pa iyahang new channel nga Chicken Noodle Network. Matod pa apan wala sa maghunong niya na may invest pa kayo dugang si Ted Turner o nagfocus siya sa mga live coverage. May palit sa gubayo-bayong mga cameras o yung idala dito gayod sa asa nagikan ang mga balita apin na ang mga sports. O gang una nga naka-break maayo sa CNN nga balita mo kining assassination ni President Ronald Reagan sa Amerika atong 1986 sa uban ayang asawa. Matod pa idala niya ang mga kamera o siya ra usay nag-live live broadcast nga sa diin. Sunod nila ang kahimtang ni President Ronald Reagan o dinhi ang mga tao. Mitapot sa TV, haron makahibalo. Kung sana hitabo sa ilang presidente o minilyon ka mga Amerikano, naglantaw o nagsunod na atong panahuna sa CNN. O dugang pa laing paghitabo nga sa diin ang mga Amerikano, mitapot pag-ayo sa CNN katong pagpalupad sa Challenger Space Shuttle sa Amerika. Nga sa diin, nakita agad live minilyon sa mga katawan sa Amerika ang pagbuto sa maong Challenger o Space Shuttle. O dito na nagsugod ang mga katawan sa Amerika. Nagsunod na sa CNN katungod matod pa. Dili lang sila news channel. Itawag po sila Crisis News.